0: May mga panahon po sa buhay natin, mga kaibigan, na parang ang dami nating hinahanap. Kapayapaan, kasiguruhan, pagmamahal, o di kaya naman direksyon. At minsan iniisip natin na kapag nakuha na natin ang mga bagay na ito, ay magiging sapat na ang lahat. Pero sa gitna po nito, mayroon pa rin hinahanap ang ating mga puso. At sa gayon, may isang paalala ang ating Panginoon. Siya ang tunay nating kailangan at sa Kanya tayo tunay na nabibilang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jayush Madayag. At sa mga awiting ating mapapakinggan ngayong araw, pagninilayan natin ang Diyos na sapat para sa ating pangangailangan. Ang katiyakang tayo ay kabilang sa Kanya, ang pagmamahal na maaari nating ibahagi sa iba, ang tunay na Kristo sa pag-ibig or ng pag-ibig at ang pagpapalang pinagkatiwala niya sa atin sa pamamagitan ng mga bata. Dito lamang yan sa
0: Music and Praise. At syempre, ano po, sa ating mga viewers, sa ating Facebook page, sa ating pong Hope Channel North Philippines, at sa lahat na nakakross po sa oras na ito, ganun din po sa ating YouTube channel, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating pong live stream at pwede rin po kayong mag-comment na inyong pong mga reflections habang tayo po ay nakikinig sa mga awitin.
1: At sa ating pong mga listeners sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo at maaari po kayong magpadala ng inyong reflections or katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777 at sa Globe naman po ay 0917-5643-777 at binabati rin po namin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Napakabuti niyo, Panginoon, dahil sa oras na ito ay binigyan niyo po kami ng opportunity para mag-serve sa inyo at makinig po ng mga songs na makalangit at naway ang amin pong mapapakinggan ay maging inspirasyon po sa aming buhay at sa ibang tao. At naway tulungan niyo po kami na isa puso ito at isa isip at para po maging inspirasyon po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. I-bless niyo po ang lahat ng mga nakikipag-participate at sa lahat po ng makikipag-participate pa. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. And salamat, Jayush. Ano? Mga kaibigan, sa buhay natin, marami po mga bagay yung pinaglalaanan natin ng oras at attention natin. Minsan nga, sa sobrang abala tayo ano, sa paghahanap ng success, ng security, at yung mga bagay na sa tingin natin ay magpapasaya sa atin. At minsan, nakakalimutan natin yung mga bagay na kinakailangan talaga nating bigyan ng attention, kung ano ba talaga yung mas mahalaga para po sa atin. At hindi po ito yung mga kayamanan o ano pa man na tagumpay. Ito po yung mga bagay na hindi nasusukat ng pera, pero nagbibigay ng tunay na kahalagahan o kahulugan sa atin pong mga buhay.
1: Kaya naman po sa episode natin ngayon ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang tunay na mahalaga. At tatalakayan din po natin ang Diyos ay sapat na para sa ating pangangailangan. Ang katiyakang tayo ay kabilang sa Kanya at ang pagmamahal na maaari nating ibahagi sa iba at ang mga pagpapalang pinagkatiwala niya sa atin.
0: Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi yung mga bagay na nawawala o naluluma, kundi yung mga bagay na may walang hanggang halaga. Mapapakinggan po natin ang isang awit na magpapaalala na sa dami ng bagay na hinahanap natin, may isang hindi kailanman nawawala ang halaga. At ang magandang balita po sa umagang ito, hindi natin kailangan maging perpekto bago niya tayo tanggapin. Kailangan lang nating lumapit at magtiwala. Pakinggan po natin ang awit ni All We Need, rendered by I. Miss Jane Magsalay.

0: Amen. Habang pinapakinggan ko yung kantang yun, ano, yung All We Need, napapaisip ako kung gaano ba tayo kadalas maghabol doon sa mga bagay na akala natin nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Minsan iniisip natin na kapag nadadagdagan yung income natin o di kaya naman gumanda yung trabaho natin, yung buhay natin, ano, in overall, o natupad yung mga pangarap natin, tsaka tayo magkakaroon ng kontento sa atin pong mga buhay. At wala namang masama doon, no, na magkaroon tayo ng goal na ma-reach yung magandang buhay, magkaroon tayo ng maayos na trabaho, o di kaya naman yung mga pangarap na iniisip natin. Pero minsan kasi, mas napaprioritize natin yung mga bagay na yun at nakakalimutan natin na mayroon pala na ipinangako ang Panginoon sa atin na binigay niya sa atin at hindi kailanman mawawala yung halaga na yun, ano. At yun ay yung buhay na makasama natin ng ating Panginoon. At syempre, ano, kahit na minsan kasi na-reach na natin yung goal na yun, pero pakiramdam natin meron pa rin kulang sa atin. At siguro, yung kulang na yun ay ang Panginoon lang, o hindi pala siguro, ang Panginoon lang ang kayang mag-fulfill ng kulang na yun sa atin.
1: At doon din po natin makikita kung gaano kahalaga ang relasyon natin sa ating Panginoon, dahil may mga may kapayapaan na siya lang ang makapagbibigay sa atin, may kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon o sa dami ng meron tayo. Kaya magandang tanong din po yan para sa ating lahat. So ano nga ba talaga ang hinahanap ng puso natin? At kung kayo po ay may mga sagot sa katanungang iyan, ay kayo po ay mag-comment dyan po sa ating comment section sa Facebook at YouTube, at mag-message lamang po kayo sa mga numerong ito. Sa Smart po ay 0919-0001-777, at sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, natutuklasan din natin kung saan tayo tunay na nabibilang. Pakinggan po natin ang kantang Belong to Me, rendered by Carmela Burillo.

0: Amen for that beautiful song. So, napakahalaga po talaga sa buhay ng isang tao na nararamdaman niya na belong siya sa isang community or sa group or sa friends or sa family, lalo na sa panahon natin ngayon na maraming tao ang naghahanap ng acceptance at validation. At minsan nakakapagod din po kapag ang halaga natin ay nakadepende sa opinion ng ibang tao. Katulad po ng kapag nag-post tayo sa social media, sa Facebook natin, kung konti yung likes sa photo mo, akala mo napaka-pangit mo. Akala mo walang nagmamahal sa'yo. Pero dapat hindi tayo nakadepende doon kung gaano tayo kahalaga. At kapag pinuri tayo, masaya tayo. Kapag hindi, parang bumababa agad ang tingin natin sa sarili natin.
1: Alam mo, totoo yan, ano? Kasi parang sa atin ngayon, especially sa mga younger generations, more on nagbe-base na sila doon sa mga likes, sa mga comments, doon sa mga posts nila. And nakakalimutan nila yung magkaroon ng genuine na kasiyahan doon sa mga experiences nila, ano, and parang naka-base na lang sa kanila, kanbawa kung sino ako, doon sa mga napapanood din nila or yung sa mga influence na nakukuha nila. Pero ang paalala po sa atin sa umagang ito, that our identity is found in God. Hindi po natin kailangan patunayan yung sarili natin para mahalin tayo ng Panginoon. Tinatanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At kapag alam natin na tayo po ay belong sa ating Panginoon, mayroon pong security sa atin pong mga puso na kailanman ay hindi mawawala. Dahil po ang pagkakakilanlan natin ay nakaugat sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano pa man ang tingin ng ibang tao sa atin, at alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin, hindi po tayo mag-worry doon sa validation or sa validity na binibigay ng ibang tao. Kundi magde-depend tayo doon sa binibigay ng validation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, ano, marami po tayong mga napakinggang mga awitin. At kung kayo po ay may mga talent o di kaya naman mahilig po kayong umawit para sa ating Panginoon, ini-invite po namin kayo. Maaari po kayong mag-record ng inyo pong mga songs. Kung meron po kayong mga original songs, ay nanais din po namin mapakinggan niyan. At para po magamit natin dito po katulad ng ating programang Music and Praise. At syempre po, ano, sa pagpapatuloy natin, kapag naranasan po natin yung pagmamahal ng Diyos, natural po sa atin na gusto din nating maranasan iyon ng mga taong mahalaga sa atin, lalo na yung mga kaibigan natin na dumadaan sa mga problema o di kaya naman sa mahirap na sitwasyon. Kaya po, awiting ito ay para sa kanila. Pakinggan po natin ang Can You Reach My Friend, rendered by Emmy Balaba.

0: Napagandang awitin na ito, ano, na pinapaalalahanan tayo na tanungin din natin yung mga kaibigan natin kung kamusta na sila o kung ano na ba yung kalagayan nila. At ito po yung pagkakataon na minsan pag naririnig natin, ano, meron tayo kaagad na mga friends, family, o di kaya naman yung tao, certain people na pumapasok sa atin kagad sa isipan natin. May mga tao kasing mga masayahin, pero hindi natin nakikita yung struggle nila deep inside. O di kaya naman ay nakikita natin na okay sila, pero sa family pala nila, meron pala silang pinagdadaanan. At minsan gusto nating tumulong, pero hindi natin alam kung ano yung pwede nating sabihin or kung ano yung gagawin natin. Kaya po, ang paalala sa atin ng awit na ito, ano, pwede po nating ipanalangin sila sa atin pong Panginoon. And maybe, kumilos ang Banal na Espiritu sa kanila pong mga puso at hindi po natin alam kung ano po ang kayang gawin nito sa kanilang buhay. At marahil sa pamamagitan po ng panalangin natin ay magbibigay ito ng changes sa kanilang buhay at magbibigay ito ng mas pag-asa pa sa kanila.
1: Gusto ko lang i-share yung devotional namin mga AY sa Tarlac. Yung pinag-usapan namin kung paano namin i-reach yung friend namin. Ang sagot nila, kailangan natin, or ibang tao, kahit hindi namin friend, ang sagot nila, kailangan namin ng pera. Dahil madaming magagawa daw yung pera, pero sa conclusion ng devotional namin, ang pinaka kailangan daw pala ay panalangin. At yun yung pinaka magagawa natin kahit wala tayong mga bagay na may ibibigay sa kanila. So, napakahalaga po ng panalangin. At minsan, huwag po nating maliitin yon. At dahil minsan may mga pagkakataong hindi natin makausap ang mga kaibigan natin, mahal sa buhay, at panalangin lang ang kaya nating mai-offer. At maraming beses na ginagamit ng Diyos ang ating panalangin para maabot ang mga taong mahal natin. At minsan ginagamit din niya tayo bilang instrumento para magbigay ng pag-asa sa iba. Kaya magandang tanungin ang sarili natin ngayon. Sino kaya ang nilalagay ng Diyos sa puso natin na kailangan ng kaunting pag-asa, ng kaunting pakikinig, o simpleng paalala na hindi siya nag-iisa? So, binabati rin po namin ang mga nanonood or viewers natin sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At sa viewers din po natin sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission, at Adventist World Radio Facebook pages. At habang iniisip po natin kung paano naaabot ng Diyos ang buhay ng tao, naalala rin po natin kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig para sa atin. Pakinggan po natin ang Champion of Love, rendered by Mary Angeline Borromeo.

0: for that beautiful song. So, alam mo, MJ, kapag naririnig ko yung song na yan, napapaisip ako kung paano pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan, at hindi sa pamamagitan ng powers niya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So sa atin, kasi bilang mga tao po, ay madalas iniisip natin na ang tagumpay ay kapag naabot natin yung mga goals natin, kapag nagkaroon tayo ng medals, kapag graduation, at tulad na lang kapag yumaman ka, kapag naging matagumpay ka sa iyong business, kapag naka-reach tayo ng million followers sa mga social media accounts natin, panalo na tayo doon. So, kadalasan ang ibang tao, kapag hindi nila naabot ang ganitong level of achievement, ay nawawalan sila ng pag-asa. And yes, it's a success, pero parte lamang po yun ng success natin. Dahil kay Jesus, ay ang tunay na tagumpay ay nakita sa kanyang sakripisyo para sa atin.
1: Amen. Alam mo, talagang napakabuti ng Panginoon, kasi dati pagka naririnig ko to, parang nangingilabot ako kasi parang pakiramdam ko parang nasa battlefield ka, no? Pero nakita natin na meron tayong pag-asa sa ating pong Panginoon, dahil alam natin na nandiyan yung Diyos na handang ibigay ang lahat para mailigtas tayo. At ang magandang balita, 'di ba? Kumbaga, tayo ay sinave na ng Panginoon. And i-claim na lang natin yung pangako na yun. Na naipanalo na ng ating Panginoon. At yun po yung klase ng pag-ibig na hindi nagbabago. At sa bawat laban na kinakaharap natin, magandang alalahanin na ang pag-ibig po ng Diyos ay mas powerful kesa doon sa mga takot, pagkabigo o problema na atin pong nararanasan. Kaya po mga kaibigan, sana ipatuloy po kayong sumusubaybay sa atin pong episode ngayon, dahil napakaganda talaga ng mga paalala, ng mga awit na atin pong naririnig. At syempre, binabati po natin ang sina Tommy Subiano, Alex Santos, Ferdehentio, at ganun din sa lahat po ng BJMP San Jose at sa kanila po mga kasamahan. At bilang pagtatapos nga po ng episode na ito, pakinggan po natin ang isang awit patungkol naman sa pinakamahalagang regalong pinagkalob ng Diyos. Ito po ang pamagat na "Children are a treasure from the Lord," rendered by Nilsson Clifford.

0: Amen. Ang paalala po sa atin ng awit na to, that children are gifts entrusted by God. Napakaganda po ng awitin na ito dahil sa panahon po natin ngayon, madali pong maging abala sa trabaho natin, responsibilities, at iba't ibang bagay sa buhay natin. At nakakalimutan natin minsan kung gaano kahalaga ang mga batang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam mo kasi, yung mga pamangkin ko, mga pinsan ko, mahilig talaga rin ako sa mga bata. And nakikita ko na kung paano yung difference ng pagpapalaki ng kilala nila yung Diyos at dun sa mga bata na hindi nila kilala yung Panginoon. And makikita din natin na kapag yung mga bata talagang kumbaga grounded sila sa the way sila palakihin, nakilala na nila yung Panginoon, nadadala din nila yun hanggang sa pagtanda nila, no? At yung paalala po ng awit na to, hindi lang to para sa mga magulang, para din sa atin bilang mga single, mga tito, tita, kuya at ate, no? Dahil mayroon po tayong influence na kaya nating ibigay doon sa mga bata na nakakasalamuhan natin. So, mga bata na pwede nating maturuan sa church o di kaya naman sa mga pamangkin na rin mismo natin. So, magandang paalala din sa atin na maging good influence tayo sa kanila.
1: Napaka-importante yun, no, na habang bata pa sila ay parang ini-include na sila sa ministry, like tinitrain sila para sila kasi yung future na future ng church natin. And dahil bawat bata ay may pangarap, may potential, at may layuning nilagay ng Diyos sa kanilang buhay. And it's a privilege po na maging bahagi ng kanilang paglaki. Kaya habang may pagkakataon po, ay magandang tanungin po natin ang sarili natin. Paano natin maipapakita sa susunod na henerasyon ang pag-ibig ng ating Panginoon? Dahil tunay silang kayamanan mula sa ating Panginoon. Sa mga awiting ating napakinggan po ngayong araw ay napaalalahanan tayo na ang Diyos ang tunay nating kailangan, na tayo ay kabilang sa Kanya, na may taong nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal na maaari nating ibahagi.
0: At dito din po sa episode na ito na pag-usapan natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay nagtagumpay na para po doon sa mga takot na atin pong nararamdaman. At meron pong mahalagang responsibilidad na iniako sa atin ng ating Panginoon. At ito po ang ibahagi ang kanya pong salita. At sa huli, ang bagay na pinakamahalaga sa buhay natin ay hindi nasusukat sa pera o tagumpay, kundi sa atin pong relasyon sa Diyos at sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa iba. Kung kayo po ay pala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, na huwag magpatuloy tayong mamuhay na nakasentro kay Kristo at maging pagpapala sa mga tao sa ating mga paligid. Muli, ako po si Myra Jim Tanyedo.
1: At ako naman po si Jayush Madayag, at see you po sa next episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo ay makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat. Ating binabati ang ating mga kapatid dyan sa Kapatalan Church Siniluan, Laguna sa Malagsang Second Church Imus City, Cavite, sa Sakbit Church Taytay, Rizal, sa San Jose del Monte SDA Church, sa Ilasan Tayabas, Quezon, sa Balayan, Batangas, sa Canada, sa Tanay, Rizal, sa Dilasag, Aurora, sa Kawayan, Isabela, sa Taytay, Palawan, Nara, Palawan, sa Paklolo, Magsaysay, Occidental, Mindoro, sa Infanta, Quezon, sa Matnog Church, sa Europe, sa San Jose, Occidental, Mindoro, sa Paris International Seventh-day Adventist Church, sa Pennsylvania, sa Australia, dyan sa Prince George, British Columbia, Canada, at sa Bansud Oriental, Mindoro City. At ang mga kapatid natin dyan sa Dilasag, Aurora. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. At sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at ibig na igit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. At sa ating paglalakban ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang special na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIAL Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Pagbati, Pastor Jules, Pastor Edimar. At ganoon din si Brother Ruel at Banji Di Malanta na masugid na sumasabaybay sa ating programa. At sana lahat ng mga nakikinig ito ay maging blessing po itong programa pong ito sa inyong pag-aaral.
0: Amen. At syempre kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries and the RIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edimar?
2: Isang pagbati sa aming pong mga taga-subaybay ng ating pong oras ng pag-aaral. Naway maranasan niyo muli ang isang panibagong kasiglahan sa ating pong pananampalataya samantalang tayo lumalago. Akin din ang mga binibati ang aking mga pinsan dyan sa Canada na patuloy din sumasabaybay sa ating pong oras ng pag-aaral.
0: Amen. Tayo ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamanghamangha patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Ikayat ko kayong lahat na ilabas na ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Edimar Balido na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, ang aming pong pag-aaral sa oras na ito ay aming pong itinatagubilin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Pagkaluban kami ng isang masaganang kaisipan na ang lahat ng mga bagay na aming pong papag-aralan ay aming pong magampanan, may sakabuhayan at maging bahagi ito ng aming pong paglago bilang mga banal na anak ng Diyos na naihahanda sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon Jesus. Ang aming po pag-aaral ay sana'y magkaroon kami ng isang masaya at matututunan namin ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating leksyon sa third quarter nito na may pamagat ang mensahe ng krus. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, bago tayo dumiretso sa ating tatlong pangunahing punto para sa araw nito, balikan muna natin ang sitwasyon ng lungsod ng Korinto noong sinulat ni Apostol Pablo ang sulat nito. Alam niyo ba na ang mga tao sa Korinto noon ay nabuhay sa isang lipunan na baliw sa talino, filosofya at husay na magsalita? Kung mayaman ka, sikat at maraming nararating sa buhay, idol ka ng lahat. Sobrang hinahangahan ng mga Griyegong mga matatalino at intelektual, habang ang mga Hudyo naman laging naghahanap ng mga himala at pambihirang signs bilang patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kagulat ang lahat ng dumating si Pablo. Sa gitna ng kulturang ito, may dala siyang mensahe na para sa marami ay isang malaking kalokohan at insulto. Ang mensahe tungkol sa isang Mesiyas na ipinako sa krus. Sa ating pangalawang leksyon, ipapaliwanag ni Pablo na ang plano at misyon ng Diyos ay hindi nagtatagumpay sa pamagitan ng utak o lakas ng tao, kundi sa pamagitan ng krus ni Kristo. Ang tinuturing ng mundo na kahinaan at kamangmangan, iyan ang mismo na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan at pagbabago. Kaya naman, handa ka na ba, aking kaibigan? Narito ang tatlong mahahalagang punto na ating hihimayin at pag-aaralan sa sandaling ito. Ang unang punto ay Christ crucified. Ang pangalawang punto ay contrary wisdom. At ang pangatlong punto ay chosen community. Isa-isahin po natin ito, mga minamahal. Sa unang punto, Christ crucified, pinili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang ang kanyang kaluwalhatian ang may tampok at hindi ang tagumpay ng tao. Isang napakalalim na katotohanan na humahamon sa ating pananaw. Kanya naman upang mas lalo nating maunawaan kung paano ito na nagiging totoo sa ating sariling buhay, narito ang ilang mga mahalagang tanong na ating pag-isipan at tatalakayin sa sandaling ito sa pamagitan ng dalawa nating mga panauhin. Una, bakit naging katisuran o insulto para sa mga Hudyo at Griego ang mensahe ng krus? Pangalawa, ano ang pinapahayag o ipinapakita ng krus tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? At ang pangatlo, bakit kinakailangang manatiling sentro ang krus sa misyon ng bawat Kristiyano? Ating tingnan ang mga sagot ng mga tanong na ito sa pamagitan ni Pastor Marvin at Pastor Edima. Pastor Marvin.
1: Nung panahon ni Pablo, Pastor Jules, pag ikaw ay lagsot ng krus na kwentas, nakakahiya. Pero ngayon, pag nagsuot ka, para bang napakasanto nga.
0: Banal.
1: Napakabanal. Para bang ganoon. Pero ano bang dahilan? Bakit naging katitisuran o insulto para sa mga Hudyo at Griego ang mensahe ng cross? Ano bang sabi dito? Natingnan natin ha. Doon sa Unang Korinto 1:17, pababa tayo. titingnan natin anong sabi doon.
0: Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo pang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ng krus ni Kristo.
1: Ganda nun eh. Ang sabi dito, pumunta ako dyan, hindi ko kayo binyagan. At ang dahilan na pagpunta ko dyan, ang aking ibabahagi ay ebanghelyo. Hindi sa pamamagitan ng magandang salita, philosophy, because, kasi yung mga Grego, de la wisdom. At pag maganda yung no napintas di pagbitlam. Pag maganda yung pananalita mo, para bang
0: ikayat.
1: Ay kayat. Parang ganun eh. Pero sabi ni Pablo, hindi. Hindi yan. Na ayaw ni Pablo na mahikayat yung mga taga-Corinto ayon sa magandang argument, ayon sa magandang pananalita. Ayon ni Pablo yon. Ang gusto ni Pablo, mahikayat sila that they will be rooted in the Word of God sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi doon sa last phrase, lest the cross of Christ should be made of no effect. Para bang, pag yung magandang pananalita, at doon na-convince yung mga kapatid doon, at hindi sa Ebanghelyo, para bang walang saysay yung Ebanghelyo. Kaya minsan, sa buhay mo na ng palataya, sabi nyo, parang mas magaling ito na magsalita kaysa dito. Nagkakaroon siya ng comparison nito ron, makikita natin yan. Pero, pag ano pa doon? Ang makikita doon sa verse 18, doon sa memory verse natin kanina, anong sabi doon?
0: Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas.
1: Bakit kamangmangan? Offensive. Yung term doon sa English, offensive. Yeah. Bakit offensive? Ang dahilan ay dito sa verse 22 at saka 23. Anong sabi dyan?
0: Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na pako sa krus na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan.
1: Maganda eh. Pagtitingnan natin dito, Pastor Jules, Pastor Dimar, yung cross, ito yung God's missionary strategy to save humanity. hindi nito, pag na-reveal yung cross, the wisdom goes beyond doon sa philosophy. Matitingnan natin kasi doon sa verse 22, ang sabi doon ay nagre-request yung Diyos. Anong hinahanap nila?
0: Mga tanda.
1: Mga tanda. Ano ba yung tanda na hinahanap ng mga ito? Ang hinahanap nito ay isang conquering Messiah na inabsut da. Parang they will give them freedom under slavery. Ito yung titignan nila. Kasi yung king, na conquering king, yun ang kanilang inaabangan. Pero ang pumunta na king, napako sa cross. Kaya sa kanila, wala. It's foolishness. Yung in-expect nila na ari ay dumating man, pero hindi naman nagkaroon ng trono. Hindi naman nagkaroon ng territory. Bagkos, ang kanyang trono ay doon sa cross at napako pa. Doon sa kanila, it's foolishness. Then, doon naman sa mga Grego, they love wisdom. They love to conceptualize. They love their philosophy. Kaya, nung dumating si Kristo, napango doon sa cross, stumbling block. Bakit? Hindi pala marunong mag-ipag-debate yan eh. para bang ganun yung nangyari. Oh, ito yung sin, ito yung mga audience na kung saan si Pablo nakihalubilo. Paano niya i-present si Kristo? Kaya doon sa verse 23, anong sabi dyan? But we preach Christ crucified. To the Jews, stumbling block. Stumbling block. Pakakatisuran. Pakaitublakan. And to the Greeks, foolishness. Kasi walang argument. Walang argument. Pero si Pablo, ang sabi niya, pag bumalik tayo doon sa verse 18, but it is a power. Power. Kailan magkakaroon ito ng effect? Magkakaroon lang ito ng effect.
2: Power of God.
1: Doon sa tao na ibinibigay niya at tinatanggap niya yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon.
0: Amen.
1: Di ba? Ganon din tayo sa mga nanampalataya eh. Sa panahon natin ngayon, nagkakaroon lang yun ng effect na mabago ang isang tao kung siya ay sumampalataya do.
0: Amen. Pastor Jamar?
2: Ang nakita ko sa ating pong lesson, mga kapatid, ay mahalaga po na tingnan natin sapagkat nawawalan ang saysay ng cross kapag ka ang pananaw natin ay kagaya ng pananaw ng mga Griego at saka mga Hudyo. Sapagkat sa ating pong pag-aaral, nakita ko dito na ang cross, o yung tinatawag nating related kasi ito sa crucifixion, ay isang kaparaanan ng torture, kaya sa English, system of torture. Kaya kung titignan natin, ay hindi katanggap-tanggap pagka cross ang pananalita sapagkat ang pumapasok sa isipan nila ay ito'y kaparaanan ng isang torture sa mga tao. Kanya nga kung titignan natin, ang cross ay wala pong saysay ito kundi natin makita si Kristo. Kanya ang mahalaga dito kung papansinin natin, sabi nga dun sa ating memory text sa 1:18 ng aklat ng Unang Korinto. But ulitin mo nga, Pastor, yung pagkakasabi kanina.
0: Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas.
2: Ito'y magandang pagtanaw sa ating pong Panginoong Hesus. Kapagkat kung iyon ang ating pananaw na ang sistema ng cross ay isang kaparaanan upang pagpapahirap sa mga tao, ay hindi natin nakita yung sakripisyo ng kahirapan ng ating Panginoong Hesus. Doon pa lamang sa kaparaanan yun, nakikilala na natin na sa pamagitan ay nagtatagumpay upang tayo'y tubusin sa ating pagkukulang pagkakasala. Kaya nga, crucified Christ is a picture. Ito'y larawan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo. Ito'y pagpapakilala ng kanyang hangarin ay pagtubos sa mga tao. Kaya kung susumahin natin, mga kapatid, ay wala tayong kakayanan upang ating gampanan ng ating sariling pagkatubos, kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. At ito'y nailalarawan doon sa cross ng Kalbaryo.
1: Kaya, titignan natin, Pastor Idebar, yung cross is the solution of the division.
2: Yes.
1: Doon sa Corinthian Church. Kasi, ito yung kanilang mga background eh. Ito yung kanilang background na we love philosophy, we are waiting for the coming king. Pero sabi ni Pablo, pwede ba yan? Pwede ba itabi nyo yan? Kasi yung pangalawang tanong natin doon, anong pinapayag at pinapakita ng cross tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? Kaya yung katangian ng Diyos yan, anong pinapakita niya? Ipinapakita niya ito, yung gang God self-sacrificing love. May sabi ng Panginoon, yung cross, ipinakita ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Dapat kayo
0: magkaisa
1: na kung ano-ano ang
2: kaisa pa.
1: Tinitignan nyo sa mga tao. Sabi niya,
3: dapat magkaisa kayo. Doon sa cross, ito yung paniniwalaan natin. Hindi kung yung mga argument na magaganda. Kaya yun yung katangian na ipinakita ng Diyos, yung kanyang character doon. At hindi lang yun, ayan o, yung kaligtasan is not grounded on human philosophy. Is not grounded on the miracle that they're expecting. Salvation is always grounded in God's, in Christ's atoning sacrifice. Yun yung sinasabi ni Pablo. Yung mga yung ito, kaya sa inyo ay stumbling block sa Hudyo, foolishness sa Grego, pero sabi niya, to those of you who are looking for salvation, Greek man kayo, Hudyo, ang sabi ni Pablo, it gives you power. Yan ang kapangyarihan. Kaya yan yung kapangyarihan ng cross, the crucified. Kasi minsan, ang emphasis yung cross, hindi yung napako sa cross. Di ba?
0: Yan yung kahit na yun yung tinitignan ng mga tao. Na pag meron kang cross na kuan, parang banal ka na ngayon. Pag merong cross, na hindi naman yung napako sa cross sana ang
2: makita,
0: ng mga tao.
3: Para bang anting-anting ba?
0: meron kang agimat kung meron kang cross ngayon na hawak. Pero hindi yun yung sinasabi natin dito. Dahil yung sinasabi natin dito ay ito yung sagot sa sinabi mo na kanina sa division sa loob ng iglesia sa Corinto. Una, binanggit ni Apostol Pablo na kailangan tingnan ninyo kung paano kayo magkaisa sa Panginoong Hesus. Una, yung bautismo ninyo, sinabi niya sa 1 Corinto 12:13. Pangalawa, itong cross na dapat ninyong tingnan. Kanya, merong tatlong respond dito na ating makikita. Una, yung Hudyo na binanggit mo na kanina, na sa kanila ay ito'y katitisuran. Pangalawa, sa mga Grego, they laugh at the cross. Kasi sino ba namang tagapagligtas ang may pako sa cross?
3: Walang wisdom.
0: Yan yung binabanggit nila. Wala sa kanilang filosofya yon. Pero dito sa verse 24, ang sabi, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, the believers experience the cross. Ito rin sana yung maranasan ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, pinagkakaisa sana tayo doon sa ating nararanasan na pinagkatiwala sa atin ang Diyos na biyaya na sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa cross, ikaw at ako ay naligtas. Tayo ay parehas na.
3: No.
0: Doon sa cross.
3: Kasi nga, sabusun, pag napako ka doon, wala kang magawa eh. Kaya sabi ni Pablo, minsan yung pride ninyo, dapat wala kasi wala kayong magawa dyan sa cross eh. Di ba? Kaya yun, it's a missionary pulpit ng ating Panginoong Jesus.
0: Okay, napakaganda yung unang punto natin. Titingnan naman natin ngayon ang pangalawang punto, contrary wisdom. Kanina ay crucified, Christ crucified. Ang pangalawa ay contrary wisdom. Ang karunungan ng Diyos ay madalas na sumasalungat sa karunungan ng tao. Ito ay isang katotohanan na madalas ay mahirap unawain ng ating makamundong pag-iisip. Kanya, upang mas lalo nating masuring ating mga sarili at ang mga ating pananaw, ay meron na naman tayong tatlong bagay na tanong na ating sasagutin mula sa ating mga guests ngayong oras na ito. Una, paano nagkakaiba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao? Pangalawa, bakit hindi kayang akayin ng karunungan ng tao ang mga tao patungo sa kaligtasan? At ang pangatlo, ano-anong makamundong pagpapahalaga ang hinahamon at binabahagi ng binabali ng cross? So, ating at alakayin ang mga tatlong katanungan nito. Pastor Marvin?
1: Pagtingnan natin, Pastor Jules, paano ba nagkakaibang karunungan ng Diyos at karunungan ng tao? Parang may comparison.
4: May comparison.
1: Ito ang sabi doon sa verse 19.
0: Okay.
1: Sa unang Korinto 1:19.
0: Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait.
1: Yeah. Ganda ito yung ang sabi dito, I will destroy the wisdom of the wise. I will destroy, walang silbi yan, compare to the wisdom of God and bring to nothing. Yung pangkaunawa na mga prudent yan, wala yan. Bakit sinasabi ito ni Pablo? Kasi pag titingnan natin yung contrast nito between the wisdom and the human wisdom. Kasi human wisdom, it seeks self-sufficiency. Na nagtitiwala ka sa kwan eh. Nagtitiwala ka sa sarili mo. Sabi mo, ay, mas magaling ako dyan. Parabang ganon na palaging ginagaya mo yung I. So, it's self-centeredness. But on the divine wisdom, ito ay ini-encourage niya na we should be dependent to God. Not independent to Him, but dependent. Yan. Titignan natin na ang karunungan lang ay galing sa Panginoon. Kaya ang sabi doon ay, I will destroy the wisdom. And ang sabi doon sa verse 20-21, Pastor Jules?
0: Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalungdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral.
1: Yeah, yeah. See, ito yung bugas. Bugas kung natin dilugan. Ito ba yung core?
0: Core, sentro.
1: Ito yung sentro na minsan yung wisdom, if you compare it to the wisdom of God, yan pala ay kamangmangan. Kaya maganda ito eh. Doon sa isa sa nagkukos ng division doon sa loob ng church, yung bang pagalingan sila, pasiglahan sila. Kaya in-address ni Pablo ito na itong worldly wisdom, anong sabi ni Pablo? The worldly wisdom did not know God. Kasi minsan, pag yung tao ay alam niya mas magaling pa siya sa Diyos, then hindi niya re-recognize ng Panginoon. Kaya yung tanong natin dun ay, bakit hindi kayang akayin ang karunungan ng tao, ang mga tao patungo sa kaligtasan? Kasi hindi naman yung karunungan ang nagkukonvert dyan eh. Ang nagkukonvert dyan, yung Ebanghelyo, yung banal na Espiritu. Kaya kinakailangan na ito, ang sabi pa doon sa verse 25, Pastor Jules.
0: Verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao.
1: Oh, ang ganda nito. Kaya pagtitingnan natin na what appears weak from human perspective is stronger than all human power. At pagtitingnan natin ang foundation sana ng karunungan ay yung pagkaalam natin sa Panginoon.
0: Amen.
1: Yun sana ang foundation. Hindi yung marunong ka, but in the end, hindi mo naman kilala ang Panginoon, it's useless. Kaya sa ating mga kapatid, mga kaibigan na sumasabay-bay na programming ito,
4: ang pinakamalaga dito, bagamat ang karunungan ay mahalaga. Pero pag yung karunungan natin, ayun ang ating, doon tayo nagdidepende at hindi natin nire-recognize yung karunungan ng Panginoon, yun ang problem. Ang gospel ay walang power.
2: Maganda yung nakita ko din sa ating lesson, mga kapatid. Sapagkat madalas na ginagamit natin kasi ang karunungan, kuminsan, yung tinatawag nating reasoning, yung pagdadahilan. Kumbagay, kagaya ng kapanahonan ni Pablo, ay marami ding mga marurunong talagang pantas na magagaling, makapangyarihan at nagdadahilan. At maraming madalas na kanilang dahilan ay ito'y sa pamamagitan lang ng pansanlibutang karunungan. Kaya kung titingnan natin, maganda yung pagkakasabi kanina ni Pastor Marvin, yung self-sufficiency. Parang ang alam ay marunong talagang pantas na pantas, pero nagkukulang pa rin. Ibig sabihin, kapag ka ito'y reasoning natin o kaya yung pagdadahilan lang natin na hindi tayo nakadepende doon sa talagang yung tinatanggap ko, contrast doon sa wisdom o kaya karunungan na nagmumula kaya galing sa ating Panginoong Diyos, ay hindi kailanman natin nakikita yung kalalagayan ng ating panahon o kaya maging doon sa panahon ni Pablo. Kaya kung titingnan natin, mayroon tayo sa ating lesson na nakalagay yung parang kaisipang makalupa at kaisipang makalangit. When we go over and study, pagka ginamit natin ito, ay mas madalas na ang paghahambing ay mas madalas na ginagamit natin yung ating pansariling karunungan. Kaya kung titingnan natin doon sa 1 Corinto 3:19 yata yung pagkakalagay, yung 3:19, this is what you call the wisdom of the world. Parang ganun yung lumalabas na dadahilan, mga kapatid.
0: Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan.
2: Kaya maganda po yung pagkakasabi, if we did not discover yet God's wisdom, mga kapatid, hanggat hindi pa natin nakikita yung karunungan na nagmumula sa Diyos, yung plano ng kaligtasan ay hindi natin ito napapansin. At di natin kailanman, talagang we do not recognize ito makikita na hanggang sa ating kaisipan. Pero kung pahintulutan natin na yung panukala ng Diyos ay mangyari sa atin, makita natin yung karunungan, makita natin yung pagliligtas natin.
4: Kasi minsan ang nangyayari, ang measurement ay yung worldly
0: wisdom.
4: Kaya ang measurement niya siya eh. Hindi yung measurement ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na magdagdag ka na magdagdag ng degree after your next. Walang one yun siya. Walang problema yun. Kahit 10 may dagdag yan. Pero huwag natin kalimutan na ang standard pa rin ng wisdom
2: Panginoon
4: ay ang ating Panginoong Jesus. Kasi minsan ang nangyari, the more na you add titles of your name, the more na...
2: Tumataas din. Magpataas din.
4: Tumataas din. Diba? Yun ang problem eh. Kaya sabi doon sa 3:21, doon sa Corinto, doon binasa mo kanina, Pastor, yung 19.
0: Kaya huwag ipagmapuri nino man sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo.
4: Kaya, sabi ni Pablo,
0: huwag ipagmapuri.
4: Sabi ni Pablo, therefore, let no one boast in men. Yun ang wisdom ng, yung sinasabi natin kanina na, yun ang worldly standard. Na, oops.
2: Panukat na tao.
4: Yeah. Para bang, mas marami akong degree sa'yo, kaya, pero hindi na nilam na the more, I don't know, pero in my experience, the more I learn, the more I do not know. The more you need to depend on the wisdom of God.
2: Reasoning kasi.
0: Merong salita na sinasabi nila, educated but unlearned. na habang dumarami yung kaalaman, dumarami yung degree, ay parang wala namang natututunan. Kanya habang tumatanda, paurong naman.
5: Urong.
0: Yun yung sinasabi nila.
3: Kaya yung ito yung mission ng cross eh. Uh-huh. Yung mission ng cross ay to make us humble. You gain man yung mga wisdom, kung ano man ang naging natin in the worldly point of view. Pero ang sinasabi sa atin ni Pablo, still, the message of the cross is still the same. Kung ito yung message ng cross doon sa panahon ng Corinto, ito rin yung message ng cross sa panahon natin ngayon. Na we all the worldly standard, wisdom or what, it must be subjected to the one crucified in cross.
0: Yeah. Ay yung sinasabi natin dito na kung saan kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos even when they seem contrary to human reasoning. Dahil kailangan natin isubmit yung ating thinking doon sa kung ano ang sinasabi na naipakita na sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pero kung minsan kasi yung nangyayari, mas magaling pa yung sumasamba kaysa yung sinasamba eh. Ito yung nangyayari kung minsan. Kanya yung ating wisdom talaga ay it contradicts sa wisdom ng ating Panginoong Diyos. Kanya merong solusyon dahil dito sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon tayo ng totoong kaalaman. So napakaganda yung ating talakayan sa una at pangalawa na punto. Tatutungo na tayo sa pangatlong punto, chosen community. Pinipili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang kaniyang kaluwalhatian na ang maitampok at hindi ang tagumpay ng tao. Anya, tunay na kamanghamanghang disenyo ng ating Panginoong Diyos. Ibinabanya ang mapagmataas at itinataas niya ang mga mapagpakumbaba. At upang mapagnilayan natin kung paano natin isasabuhay ang napakahalagang katotohanan ito, ay ating titingnan muli ang tatlong katanungan na sasagutin natin sa oras na ito. Bakit kaya pinili ng Diyos ang mga taong madalas na pinanggolang bahala o lagpasan ng sanlibutan? Pangalawa, anong ibig sabihin ng katotohanan ng si Kristong ating katuwiran at katubusan? At ang pangatlo, sa anong paraan pinapawi o inalis ng cross ang anumang pagmamabayabang ng tao? Pastor Marvin.
3: Ito yung maganda eh. Sabihin mo, bakit kayo pinili lang Diyos ang mga taong para bang walang pakinabang?
5: Pangkaraniwan.
3: Yung pangkaraniwan. Ano ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesus? Mm-hmm. Ito ang sabi niya sa verse 26 at saka 27 sa chapter 1 ng Unang Korinto.
0: Okay, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na pahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.
3: Sabi ni Pablo doon sa Korinto, you see your calling. Mm-hmm. Para bang sinasabi niya, tignan niyo kayo pagkatawag niyo sa inyo. Para bang ginaganon ni Pablo. Bagaman ito, yung sulat kayo, yung sulat ay, para ito ay binabasa in public doon sa church. Maganda ito eh. Hindi yung nagsulat lang, pero nung nakarating ito sa church, binasa. Mm-hmm. Kaya ang sabi doon, you see. Para sinasabi ni Pablo, baka ba tignan niyo nga.
0: Mm-hmm.
3: Your calling ay hindi para sa laman. Kasi pag doon sa laman, the tendency is we boast. At may pagkati-hati. Your calling, sabi, hindi sa laman. Oo. At anong sabihin sa verse 27? For God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Bakit foolish things? Yung foolishness na yan, yan yung mga Grego, yan yung hinahanap nila. Pero si Mayor, yung foolish things of the world, ginamit yan ng Panginoon to shame. Kaya doon sa cross, it's foolishness to the Greek. To put shame, the wisdom of the Greeks. Nasusunod na yung one nung pag-aaral natin. And not only that, ano pang sabi doon? The weak things. Weak things. Inahanap nila yung conquering king eh. Pero ang pumunta, yung crucified king. Anong rational yun? Anong pag-rational niya? From the conquering king to the crucified king. So, it's weak things. But ang sabi ng Panginoon, to put shame the things which are mighty. Kaya pag titingnan natin, God chooses deliberately the weak, the foolish and the insignificant. But on the world standards, anong kanyang dahilan para sa ganun ano? That His grace may see not human merit. Kasi minsan ang nangyayari is the human merit eh. At hindi lang yon. Ano ang sabi niya doon sa verse 30 sa ka-31, Pastor Jules?
0: Datapuat sa Kanya kayo'y nangasakay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magpapuri sa Panginoon.
3: Kaya sinasabi ni Pablo dito, kayo, mga kapatid, mga taga-Corinto, ang sabi niyan, you are now in Christ. Nasa kay Kristo na kayo. At pag na kay Kristo na kayo, then you have your righteousness. Meron na yung katwiran nyo, napabanal na kayo, at kayo naligtas. Yun ang sinasabi ni Pablo doon sa verse 31. Then, he who glories, let him glory to the Lord. Pag gusto mong magyabang,
0: sa Panginoon.
3: Sa Panginoon ka magyabang. Huwag yung personal achievement mo. Huwag yung ikaw ang bida. Sa Panginoon. Misan, ang nangyayari kasi, pag hindi tayo nare-recognize yung masama ang loob mo, kaya para maalala

0: 25 yun, Pastor, sa 1 Corinthians. Kung titingnan natin.
1: Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao.
0: Sa kamangmangan na ng Diyos, ayun pa lang nag-uumpisa yung karunungan ng tao. Samantalang yung kahinaan ng Diyos, doon pa lang yung pag-uumpisa rin ng kalakasan ng tao. Kaya sabi ko, nakakaiba itong bagay na ito pagka ganitong mangyayari. Kasi yung panuntunan ng Diyos ay bagaman yung panukat niya, yung mahihina, yun yung lumalakas. Diba? Yung mahihina, yun ang lumalakas. Madalas, yung mga kinukulang, yun ay nadadagdagan sapagkat sila'y patuloy din na nag-aaral. At yun ang panukot ng Panginoon Diyos upang piliin niya yung mga talagang mga tao na mga hinira niya. Kasi mahirap naman yung talagang wala ng pagkakataon kung ang piliin lang ng Diyos ay ang talagang marurunong at malalakas na. Paano naman yung mga mahihina? Wala ng pagkakataon na matawag at mahirang din sila. Kanya, sa panukat ng ang Panginoong Diyos ay kakaiba sa ating pansariling panukat.
2: Kaya yung paanong tanong Pastor Jules ay sa anong paraan na pinawi o inalis ng cross ang anumang pagmamayabang ng tao? Ano ba yung cross para yung kayabangan ng tao ay matanggal? Kasi minsan pati ako mayabang. 'Di ba? Minsan yun yung
0: may mga pagkakataon.
2: Yung human nature.
0: No.
2: Bagamat aminin man natin o hindi, yun ang human nature na minsan lumalabas yun eh. Di ba? Lumalabas yun doon sa Corinto. Lumalabas yun kasi pag hindi ka marunong makipag-argue to the useless ka.
1: Parang,
2: di ba?
1: Parang yun din ang nakikita ko kung ngayon na nangyayari sa loob ng church. Lalo na pag nag-aaral ng leksyon. Parunungan talaga. Pero napakahalaga yung ating leksyon na sinasabi dahil dito hindi nagkakaunawaan yung mga taga-Korinto eh. Nabasa ko itong unang Korinto sa 4:6. Sinasabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa limbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nga nasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So dito parang nakikita ko yung iglesia sa Corinto, parang sa iglesia rin natin kung minsan ito eh. May mga parang magaling, pero mangmang naman. yun yung ating nakikita sa loob ng iglesia.
2: Kaya pag ito lang, yung cross, pag yun ang standard natin, we should value according to God's
0: standard.
2: Not human standard. Kasi minsan, kino-compare, ito yung worldly standard. Yun nawawala yung value ng cross. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito yung the mission of the cross is to destroy the pride. The mission of the cross ay tanggalin yung division. And the mission of the cross is to make us humble. And the mission of the cross ultimately ay iligtas tayo. Dapat yun sana yung matutunan natin. And pag yun yung mission ng cross ay nakita natin, then every day in our personal life, in our daily routine, ang kinakailangan diyan ay we need to humbly depend upon Christ. Yun ang remedyo eh.
1: Kanya pala sinasabi ni Craig Kinner sa akin na bas, sabi niya, the gospel leaves no room for personal boasting because God is not impressed by worldly achievements or social status. So kanina ay ating nakita, una ay pinakita ni Pablo what they were, kung sino sila, yung humble origin nila.

0: Pangalawa, what God, why God called them? Kung bakit tinawag sila ng ating Panginoong Diyos. At yung pangatlo, what they have in Christ now. Yun yung sinasabi niya rito, na every believer is in Christ. Yung verses 30 to 31 na pinabasa nyo kanina sa akin. Binabanggit dito na kung saan, sa ating Panginoong Jesus lamang, tayo makahanap ng karunungan, kaligtasan. Dito lang tayo magkakaisa sana sa cross ng ating Panginoong Jesus Kristo.
1: Kaya mahalaga yun eh. Yun sana ang hindi natin ma-miss. Na the mission of the cross should always be the transforming power doon sa araw-araw natin na pamumuhay. Kasi yung effect ng cross sa buhay ng isang mananampalataya. It's a day-to-day struggle, day-to-day crucifixion.
0: Hindi mo makikita yung identity mo, Pastor Marvin, doon sa degree mo na kinuha mo na doktor.
1: Yeah.
0: Kundi makikita mo lang yung identity mo, yung worth mo in Christ alone. Sa pamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo.
1: Gusto ko dito eh, yung sabi ni Pablo eh.
0: Pinapahayag ko alang-alang sa ikalwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako.
1: Pero dito sa English, ang sabi niyan ay, I die daily.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa English, sa New King James Version.
0: I die daily.
1: Kaya kung si Pablo, ang prescription niya ay I die daily, yun din ang prescription ng cross that we need to see and I need to die daily, you need to die daily, and every one of us need to die daily. And only then that the cross, yung cross has a power and that's the mission of the cross. Na daily na namamatay ka, then the mission of the cross will be fulfilled in the believer's life.
0: So, hindi pala problema kung magmapuri ka. Ang magmapuri ka sa Panginoon lamang. Iyon yung sinasabi ng ating leksyon ngayon. Napakagandang ating naging talakayan, kaibigan. Kaya bilang pagtatapos ng ating pinag-aralan ngayon, muli nating balikan ang mga bagay na dapat nating alalahanin at mga hamon na dapat nating pamuhay. Una, mataas ang pagpapahalaga ng mundo sa kapangyarihan, sa estado, sa lipunan at mga narating ng tao. Ngunit sa kabila nito, patuloy na isisinakakatuparan ng Diyos ang kanyang dakilang misyon sa pamamagitan ng mensahe ng cross. Kanya naman ang hamon at katanungan para sa bawat mananampalataya ito, magtitiwala ba tayo sa karunungan ng bundong ito o yayakapin natin ang karunungan ng cross? Gaya ng sinasaad sa 1 Korinto, Kabanata 1, versikulo 31, ang nagmamapuri ay magmapuri sa ating Panginoon. Kaibigan, salamat at naandyan ka na kasama namin na nakinig at nag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo magtapos ay makikinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Marvin na siyang manguna sa ating panghuling panalangin.

0: Kapag pinag-uusapan ng closeness sa isang relasyon, madalas emotional connection agad ang naiisip natin. Good communication, quality time, sweet moments. Pero minsan, kahit naman close kayo emotionally, parang may kulang pa rin. May mga pagkakataon na okay naman ang relasyon ninyo sa panlabas, pero kapag dumating ng struggles, temptations, o uncertainties, doon nasusubok kung gaano talaga katatag ang connection ninyo. At minsan, dito pumapasok ang isang bagay na hindi lagi na pag-uusapan ng seryoso, ang spiritual intimacy. Paano kung gusto ninyong ilapit sa Diyos ang relationship ninyo, pero hindi ninyo alam kung paano magsisimula? Paano kung nakakailang o parang awkward? At ang tanong, possible bang mas lalong tumibay ang relasyon kapag mas lumalalim din ang spiritual connection ninyo bilang magpartner? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin sa programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, welcome po sa What Do You Think? Binabati po namin ang lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon sa ating pong sa mga social media platforms ng Hope Channel North Philippines sa Facebook at ganun din po sa YouTube. At ganun din sa mga nakatutok ngayon na mga manonood po natin sa ating television sa DISA Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At ganun din po sa mga nakasubaybay sa ating pong radio na ikinig sa ating pong AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama ang bawat isa po sa inyo sa mga oras na ito at nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo pong lahat. Kung meron po kayong magiging mga katanungan or karagdagan sa ating mga pag-uusapan mamaya, ay pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang ating mga contact numbers. Sa Globe yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa ating pong serye na may temang There's More to Love, nakikita po natin at nadidiskubre na higit pa sa kilig at emosyon ay may mga sikreto pang dapat nating malaman upang magkaroon ng relasyong nagtatagal at lumalagong pang habang buhay. At para sa topic natin ngayon, ito po ay may pamagat na The Third Will God. At muli, ako po ang inyo pong host, Wilmer Estrito, at para tayo ay patuloy na tulungan sa ating pong pag-uusap, ay makakasama pa rin po natin ang isang couple na tumutulong sa atin na maintindihan ng love, courtship at relationships, hindi lang sa kilig at emosyon, kundi pati sa mga prinsipyo at realities na dapat nating maunawaan sa totoong buhay. Kasama pa rin po natin si Iris Angelica Alves at si Pastor Sam Andre Pagao. Yan. So, pero para mas makilala po natin sila, ipanoorin po muna natin ang video nito. Si Pastor Sam Andre Pagao ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR-CDE kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago. So welcome back Iris at saka Pastor Sam. Salamat sa inyong pagtugon uli sa ating magiging discussion ngayon. Pwede po muna kayong bumati sa ating mga viewers and listeners.
1: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pang-pito ng episode, mga kaibigan. And I pray na mas lalo pa po tayong nag-grow sa Panginoon habang tayo po ay sama-samang natututo pa tungkol po sa kanyang dakilang pag-ibig. Binabati ko po ang aming mga listeners, lalo na po sa AWR 89.1 FM.
0: Ayan, salamat Iris. Pastor Sam.
2: Ayan, binabati ko rin po ang aking mga kaibigan. Sa Bicol, yung mga kapatid po natin dyan sa Kaong, pinabati ko po kayo. At lahat po ng tagapakinig ng mga kabataan. Yan, magandang araw sa inyong lahat.
0: Yan, salamat sa inyo. At habang tayo magpapatuloy sa napakahalagang topic natin ngayon, na may kinalaman sa pagiging sentro ng Diyos sa ating mga relasyon, ay maging sentro din nawa siya ng ating maging discussion ngayon habang iimbitahan natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, patuloy na kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos ng pag-ibig at patuloy na nagtuturo sa amin kung paano umibig. Kaya nga habang pag-uusapan namin ngayon kung paano Ikaw magiging sentro ng bawat mga relasyon, ay patuloy na Ikaw rin nawa ang magturo at gumabay sa aming mga pag-uusapan at patuloy na makita namin ang Iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan, so katulad nga ng sinabi natin, ang topic natin ay may kinalaman sa kung paano ang Diyos ang magiging third wheel sa ating mga relasyon, di ba? At may kinalaman nga ito sa pagkakaroon ng spiritual connection. So simulan natin dito. Kapag pinag-uusapan ang relationship, madalas nga na emotional connection agad yung naiisip natin, di ba? Pero gaano ba kahalaga na spiritual connection muna ang ating ipasok sa ating mga relasyon?
1: For me, ang nalala ko nung college pa ako, Pastor Wilmer, sa isa naming subject sa communication, parang naging example siya na yung relationship, para siyang triangle. Ewan ko if na familiar yun sa inyo na analogy. Yung isang relationship daw, kahit anong relationship, friendship, romantic relationship, family relationship, para siyang triangle. So, ikaw yung nandito sa, di ba, ang triangle, tatlong corner yan. Ikaw yung nandito sa kabilang side, yung partner mo sa kabilang side, and ang Panginoon yung nasa gitna. Pag parehas kayong, let's just say, paakyat, if you're building your relationship towards the Lord, mas nagiging close kayo actually. Kasi di ba, ang triangle, mga kaibigan, ganyan siya. If sabay kayong, nag-e-effort na palaguin pa ang inyong relasyon kasama ang Panginoon, mas nagiging close kayo sa isa't isa. Kasi ang Panginoon ang gumagawa ng paraan sa mga bagay-bagay na yon. Kasi sabi nga, diba, seek ye first the kingdom of God and all of these things will just be added. If inuna natin, i-seek ang Panginoon sa kahit anuman pong relasyon, lahat na lang yan, dadagdag na lang talaga. Kaya it's very important na we are spiritually connected. Kasi mahirap nga if you're not equally yoke. Isa yan sa mga issues, lalo na madaming sa mga kabataan ngayon ang pumapasok sa mga relasyon na hindi talaga equally yoke. Ang dami talagang problema. So, that's why spiritual connection really matters.
0: When you mention equally yoke, ibig sabihin ay dapat ay pareho kayo merong intention na mas lalong lumapit sa Panginoon. Kapag yung isa lang yung gustong lumapit sa Panginoon, tapos yung isa ay walang pakialam or gustong lumayo, parang irregular yung triangle.
1: Magsisig ang bangka. Kung baga, kung parehas kayong nasa, ang tawag dun, sagwan. If isa lang yung
0: umiikot lang yung bangka.
1: hindi kayo pupunta sa destination nyo kasi isang tao lang yung nag-e-effort na kumilos. Compared to if dalawa kayo yung nagro-row ng boat, you are able to reach your goals together kasi both of you are working toward that same goal compared to as if ikaw lang ang nag-ano.
2: Yun po, gaano kahalaga ang spiritual connection? Yun ang pinaka-pundasyon ng lahat. Ng lahat ng bagay. Bakit ka merong girlfriend? Bakit ka merong asawa? Gaano siya kahalaga? Yun yung pinaka-rason. Bakit kayo magsasama? Para sa akin, yun yung dahilan, Pastor, bakit siya sobrang halaga. Pag wala yun, apektado lahat.
0: Ang ganda malaman, yun yung pinakampundasyon. Kasi parang hindi yung typical na knowledge. Parang hindi yun yung typical na setup kapag ang isang kabataang lalaki or kabataang babae ay papasok sa isang relasyon, hindi niya agad iisipin na gaano ba ka-stable yung relasyon ko sa Panginoon. Para pumasok ako na makipagrelasyon din sa iba, hindi. Madalas ang makikita na motivation ay, yung aking napapanood na yung anong love team ay nakakakilig. Gusto ko na maranasan din yung kilig na yon. So, gusto ko na pumasok sa relasyon. Yeah. O kaya yung aking mga kaibigan ay pumapasok na sa relasyon. So, papasok na rin ako sa relasyon. Diba? Pero, yung ganong klase na foundation, katagaya ng sabi ni Pastor, ay parang napaka-unstable. Diba? Kasi katulad nga ng mga naging modelo ng relasyon sa television, whether vlogger o kaya ay social media influencer or celebrities ng television, ay pakita natin na unstable din yung kanilang mga relasyon. Diba? Na parang ngayon nakakilig, tapos sa mga susunod, hiwalayan. Diba? Tapos palitan lang ng mga partners. Parang ngayon, kung yun ang naiing sentro mo o pundasyon mo sa pagpasok mo sa isang relasyon o motivation mo, ba't ka papasok sa isang relasyon, ganun din yung mangyayari sa'yo. Diba? Parang since sila yung model mo, gagyahin mo rin yung model na yun. Pero kung ang reason kaya tayo papasok sa relasyon ay dahil naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon at dahil gusto natin na i-share yung pag-ibig na yun sa iba, ay nagiging mas matibay at concrete yung ganong klaseng pundasyon kasi unlike sa emotions ng ibang tao ng mga tao na nagbabago, yung relasyon sa Panginoon ay at yung kung sino ang Diyos ay hindi nagbabago. Diba? Kapag nawala na yung pinapanood mo na model o na minomodel mo na couple sa TV, kapag hindi na naging sila, parang nasisira na yung motivation mo, di ba? O kaya kapag hindi na nakakilig, parang wala ka ng motivation. Pero kapag ang Diyos ang pundasyon, kahit anong mangyari, andyan pa rin ang Diyos, meron ka pa rin motivation. Diba? Yes. So napakaganda na maintindihan nung pagkakaroon ng spiritual connection. Ang ganda ng senior ninyo. At katulad nga, nung pinag-uusapan natin, katulad ng sinabi ni Iris, na mapakahalaga pala yung pareho kayo na
2: lumalapit
0: sa Panginoon. Magkasama kayo na lumalago. Ngayon kung mahalaga yung spiritual intimacy, dadao tayo sa practical side nito, no? Paano ba practically na lumalago spiritually ang isang couple together? Di ba? Hindi lang sa church, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Di ba? Hindi ibig sabihin na kumbaga, magkikita lang kayo sa church, ay lumalago na kayo spiritually. O kaya merong simbang gabi, katulad ng sa ibang ano, no? O kaya ay merong weekly na pagkikita sa loob ng church. Paano talagang practical na lumalago sa bawat araw, hindi lang once a week?
1: For me, I think i-correct natin yung title ng episode. Hindi talaga third wheel lang Panginoon. Ano? Hindi talaga siya. Kasi ang third wheel, yan yung pangatlong tao sa isang relasyon. Halimbawa,
2: taga-picture.
1: Oh, taga-picture. Parang side character siya eh. Pero, balik tayo dun sa Bible verse. Sabi po sa Ecclesiastes 4:12, a threefold cord is not quickly broken. Ibig sabihin, ang Panginoon, wala siya sa sideline.
0: Kasama siya sa
1: likha. Kasama siya sa relasyon niyo. Siya yung sentro ng relasyon. At siya yung nagbubuhol sa isang relasyon para mas matibay pa siya. Kasi pag-iisipin natin na ang Panginoon ay third wheel, hindi prinsipyo ng Panginoon ang manguna. Prinsipyo natin as humans.
0: Parang side lang siya.
1: Kasi side character lang ang Panginoon. But if the Lord is at the center of your relationship, siya yung nagmumold, siya yung nag-guide at nagli-lead sa relasyon para mas tumibay pa ito. But there's no perfect relationship, but we serve a perfect God who can help us, you know, to be able to experience that happiness in a relationship through Him and with Him. So, yun talaga yun.
0: Naalala ko tuloy yung last week na or mga last mga episode na sinabi ni Pastor Sam na sa kanyang sarili ay hindi talaga siya maalam umibig. Di ba? Sa ating sarili, wala tayong totoong buong konsepto ng pag-ibig dahil ang Diyos ang pag-ibig. Di ba? At habang tayo ay dumaranas ng chunks ng pag-ibig na yon, mas lalong unti-unti natin siyang nakikilala. Di ba? Kaya napakahalaga na yung pag-ibig na yun ay nagsisimula sa pagkakilala natin sa Kanya kahit na little pa lang yung pagkaunawa natin. At habang na-experience natin yun, mas lalo rin natin nare-realize, ganito pa lang pag-ibig. Ganito pa lang paano umibig ang Panginoon, mayroong pagsasaga, mayroong pag-unawa, mayroong pagpapatawad, mayroong pagpapakumbaba, lahat ng yun nauunawaan natin habang nasa actual na relationship tayo. Diba? Pero lahat ng yun ay magiging mas magpo-produce ng ganong klase mga values kung nakasentro palagi at nakapundasyon sa ating Panginoon at hindi lamang sa kilig or sa kaya sa pagpapasikat lamang sa ibang sa kapwa natin dahil ay ang ganda ng girlfriend ko, ay ang gwapo ng boyfriend ko or sikat siya or 'di ba parang naka-focus sa kung anong igigain ko samantalang ang Diyos kanyang pag-ibig naka-focus sa kung paano siyang magbibigay, 'di ba? Anong sumasagot doon Pastor Sam?
2: Totoo po 'yun, sumasang-ayon ako doon sa lahat ng nabanggit niyo po. Iniisip ko po yung tanong niyo yung kanina na kung paano tayo practical na lalago talaga. Nakikita ko po na same lang din sa kung paano mo i-cultivate yung personal relationship mo sa Panginoon. Na yung manalangin ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, mag-witness ka. Parang yun yung three practical talagang paraan para mas lumago ka sa Panginoon. And same way din, di ba, as couple, na dapat if meron ka ng partner, meron ka ng girlfriend, hindi malilesen yung prayer time mo, hindi malilesen yung pag-aaral mo ng Bible, hindi rin malilesen yung pag-witness mo sa iba, kundi mas mai-empower
0: mas lalabak
2: yung tatlo na yon kapag meron ka ng partner. Kasi kapag pabaliktad siya, merong problema, di ba? Yeah.
1: And for me, siguro I will be addressing this para sa lahat ng mga kabataan na nakikinig. Kasi minsan, parang naaano sila eh, na-overwhelm when pag gantong mga topic na, kasi lagi natin narinig, put God at the center of everything, unahin mong Panginoon. Pero, siyempre tayong lahat dumaan tayo sa ganyang stage mga high school, college life na paano ba? Alam mo yun? Kasi totoo nga naman awkward. Halimbawa, let's just say nagsisimula pa lang kayo sa isang relationship or even sa friends, diba? If bago pa lang kayo magkakilala, hindi ganoon kadali sabihin na gusto mong pumunta sa church namin or pray tayo or okay ka lang ba? Ano ba yung mga blessing na natanggap mo recently? Hindi siya ganun kadali compared to us asking questions na hindi ganun ka kalalim. Alam mo yun? Kaya naiintindihan ko talaga na mahirap siya sa umpisa. But if intentional ka talaga na goal mo na mapalago ang relasyon nyo together kasama ang Panginoon, if you actually do it every day, eventually ano, marang ano na siya, natural na siya sa inyo to seek the Lord together. So, umpisa lang talaga, it's understandable na awkward talaga. Lalo na if you're just new, awkward talaga. Pero, if yung mindset mo talaga is, no, I have to bring my partner closer to God and I have to bring myself closer to God, it will really just come naturally.
0: Ang ganda na malaman, no? Mayroong proseso, di ba? At ang kailangan natin ay magkaroon ng progreso. Sa simula, parang awkward. Sa simula, parang hindi tayo sanay. Pero habang pinapractice natin siya, ay mas lalo tayo na nagkakaroon ng, kumbaga, na tumitimo sa isipan natin. Nagiging natural siya habang inuulit-ulit natin. Ganda nung sinabi ni Pastor kanina na yun at yun pa rin kung paano na tayo lalago individually. Yun din ang paraan natin para lumago rin tayo as a couple or habang magkasama tayo, di ba? I mean, yung pananalangin, di ba? Yung patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon at pag-share niya sa iba. Di ba? Parang makikita natin na napakahalaga pala na bago talaga pumasok sa isang relasyon, ay nauunawaan mo na kung paano nagpapalago ka rin ng relasyon mo sa Panginoon. Di ba? Totoo, nagkakaroon ng awkwardness kahit pa nga sanay ka na sa individually na nananalangin ka. Pero yung vulnerability na di ba minsan nakapag-open up tayo sa Panginoon ng mas ganun na lang, di ba? Mas surrendered, parang walang filter. Pero kapag andyan na, may nakakarinig, parang nahihiya tayo na marinig yung mga panalangin natin. Minsan na, nag-iiba yung prayers natin kapag mayroong nakakarinig na, di ba? So makikita natin na may sense ng awkwardness. Pero napakaganda na malaman na palaging ang may ways ang Panginoon. Diba? Palaging ang clear ang magkakaiba yung pathways natin kung paano tayo lumalago at nagmamature spiritually. Pero palaging clear yung process na binibigay ng Panginoon, di ba? kagaya ng ating mga relasyon sa ating kapwa, sa magulang, or kaya sa mga special someone, or sa kaibigan, napakahalaga ng communication, napakahalaga ng quality time. Ganun din, para lumago yung relasyon natin sa Panginoon, kailan yung last time na kinausap natin siya? Yeah. Diba? Kailan yung last time na nakinig tayo sa kanyang salita? Kailan yung last time na ishinare natin siya sa iba? Doon natin nakikita kung ready na ba ako na ishare yung pag-ibig ng Panginoon na naranasan ko kung ako mismo ay hindi ko pa yun napapalago sa akin ganang sarili. Hindi ko pa actual na masabing na encounter ko siya sa bawat araw. Diba? So, nakikita natin, hindi to parang ito yung dapat yung gawin at saka ito yung hindi dapat gawin. Kundi, ang sinasabi natin ay kung gusto natin na maiwasan yung mga heartaches na nakikita natin sa present na klase ng mga relationships na meron ngayon, di ba? Yung mga nakikita natin na nabubuo mga families na out of immature na mga klase ng foundations, di ba? At kung paano nagpo-produce din yun ng panibagong susunod na henerasyon ng klase ng immature din ng mga kabataan, di ba? Gusto natin yun na ma-prevent na mag-start dun sa pinakang foundation. Gusto natin ma-prevent yung ganong klase ng mga sitwasyon sa mga relasyon ngayon sa pamagitan ng pagtatama kung paano magsisimula. Hindi sa pamagitan ng pressure ng kaibigan natin, hindi sa pamagitan ng influence ng mapapanood natin, kundi sa pamagitan ng pagkonekta sa kanya na siyang pinagmumulan ng pag-ibig, sapagkat siya mismo ang pag-ibig, at magiging tama ang pundasyon natin kapag siya ang pinagmumulan. Kasi para bang gusto mong makalayo ng pagbabiyahe mo, di ba? Ikaw, Pastor Sam, ay nagbiyahe pa papunta dito. Gusto mong makalayo, pero hindi ka muna kumuha doon sa source, hindi ka pa muna nagpagasolina, di ba? Wala kang patutunguhan, di ba? At kung wala kang gasolina at nagbiyahe ka, na-stranded ka lang sa gitna ng biyahe, di ba? Ganun din sa pag-start ng relationship. Kung hindi tayo tama sa ating pag-inom ng tubig ng buhay, di ba? Hindi tayo tama sa pagkain muna ng tinapay ng buhay, pakikipag-connect doon sa kanya na siyang buhay, nagiging hindi totoo yung klase ng mga pag-ibig na siniisip natin. Napaka-superficial ng klase ng mga love at mga relationships na nasisimulan natin sa halip na doon tayo sa genuine at authentic na pinagmumulan ng lahat ng ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon.
2: Yan. Napakaganda nun, Pastor. No? So, meron din po ang karagdagan about doon sa parang normal lang ba na awkward. Parang iniisip ko po siya, naging normal na siya kasi naging possible na karamihan ganun yung nararamdaman, di ba? Pero nakikita ko po kasi if nag-start ka as an individual, na prayerful ka talaga, na prayerful ka, na para sa'yo ang center ng buhay mo si Jesus Christ, lahat gusto mo ipag-pray, diba? Parang ganun. Malaking priority sa life mo ang spiritual life. And makamit ka ng someone na ganun, na para sa kanya, it's all about Jesus din. Parang yung awkwardness na manalangin, mag-aral ng Bible, parang hindi na siya.
0: Iwasan yun na yun.
2: Parang wala na yung awkwardness. Parang dumarating lang siya sa awkwardness kapag...
0: Hindi ka sanay.
2: No, hindi ka sanay. Diba? Yun naman yun eh. Pag di ka sanay, awkward talaga, di ba? Na hindi ka sanay na may kausap ka ng manalangin, di ba? May kausap ka na mag-about sa Bible. Nagiging awkward lang siya. Kasi kung titingnan natin, yung pag-cultivate ng spiritual connection sa kahit kaninong tao, hindi siya magsa-start kapag may relationship ka na. Di ba? Alam ba ako, sanay ako na, for example lang, na as an individual, sanay ako na kapag may kausap ako, pinapag-pray ko siya. Walang pinagkaibo yun kapag kahit dun sa partner mo na na kahit ngayon mo lang na-meet, kasi even sa stranger,
0: kaya mo.
2: Ganun ka na eh, di ba? Nakikipag, nai-share ka na ng about sa Bible, napag-usapan nyo ng about sa Bible, you can easily open up about God. Diba? Hindi na siya magiging awkward. So, kung titingnan natin, yun nga, nagiging awkward ang isang bagay kapag hindi ka sanay. So, I think yung spiritual connection yun talaga, hindi mo siya i-cultivate or i-build kapag may relationship ka na. Na sasabihin mo na, oh, mag-worship tayo every night. Parang ganun, yung mga ganun. Sige, mag-worship. Totoo po yun. Sumasang-ayon ako dun sa lahat ng nabanggit niyo po. Iniisip ko po yung tanong niyo yung kanina na kung paano tayo practical na lalago talaga. Nakikita ko po na same lang din sa kung paano mo i-cultivate yung personal relationship mo sa Panginoon. Na yung manalangin ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, mag-witness ka. Parang yun yung three practical talagang paraan para mas lumago ka sa Panginoon. And same way din, diba, as couple, na dapat if meron ka ng partner, meron ka ng girlfriend, hindi malilesen yung prayer time mo, hindi malilesen yung pag-aaral mo ng Bible, hindi rin malilesen yung pag-witness mo sa iba, kundi mas mai-empower
0: mas lalabak
2: yung tatlo
0: pa
2: na yon kapag meron ka ng partner. Kasi kapag pabaliktad siya, meron problema, di ba? Yeah.
1: And for me, siguro I will be addressing this para sa lahat ng mga kabataan na nakikinig. Kasi minsan, parang naaano sila eh, na-overwhelm when pag gantong mga topic na, kasi lagi natin narinig, put God at the center of everything, unahin mong Panginoon. Pero, syempre tayong lahat, dumaan tayo sa ganyang stage, mga high school, college life na, paano ba? Alam mo yun? Kasi totoo nga naman, awkward. Halimbawa, let's just say, nagsisimula pa lang kayo sa isang relationship or even sa friends, di ba? If bago pa lang kayo magkakilala, hindi ganoon kadali sabihin na, gusto mong pumunta sa church namin or pray tayo or okay ka lang ba? Ano ba yung mga blessing na natanggap mo recently? Hindi siya ganoon kadali. Compared to us asking questions na hindi ganun ka kalalim. Alam mo yun? Kaya, naiintindihan ko talaga na mahirap siya sa umpisa. But, if intentional ka talaga na goal mo na mapalago ang relasyon nyo together kasama ang Panginoon, if you actually do it every day, eventually, ano, marang ano na siya, natural na siya sa inyo to seek the Lord together. So, umpisa lang talaga, it's understandable na awkward talaga. Lalo na if you're just new, awkward talaga. Pero, if yung mindset mo talaga is, no, I have to bring my partner closer to God and I have to bring myself closer to God, it will really just come naturally.
0: Ang ganda na malaman, no? Mayroong proseso, di ba? At ang kailangan natin ay magkaroon ng progreso. Sa simula, parang awkward. Sa simula, parang hindi tayo sanay. Pero habang pinapractice natin siya, ay mas lalo tayo na nagkakaroon ng, kumbaga, na tumitimo sa isipan natin. Nagiging natural siya habang inuulit-ulit natin. Ang ganda nung sinabi ni Pastor kanina na yun at yun pa rin kung paano na tayo lalago individually. Yun din ang paraan natin para lumago rin tayo as a couple or habang magkasama tayo, di ba? I mean, yung pananalangin, di ba? Yung patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon at pag-share niya sa iba. Di ba? Parang makikita natin na napakahalaga pala na bago talaga pumasok sa isang relasyon, ay nauunawaan mo na kung paano nagpapalago ka rin ng relasyon mo sa Panginoon. Di ba? Totoo, nagkakaroon ng awkwardness kahit pa nga sanay ka na sa individually na nananalangin ka. Pero yung vulnerability na di ba minsan nakapag-open up tayo sa Panginoon ng mas ganun na lang, di ba? Mas surrendered, parang walang filter. Pero kapag andyan na, may nakakarinig, parang nahihiya tayo na marinig yung mga panalangin natin. Minsan na, nag-iiba yung prayers natin kapag mayroong nakakarinig na, di ba? So makikita natin na may sense ng awkwardness. Pero napakaganda na malaman na palaging ang may ways ang Panginoon. Diba? Palaging ang clear ang magkakaiba yung pathways natin kung paano tayo lumalago at nagmamature spiritually. Pero palaging clear yung process na binibigay ng Panginoon, di ba? Kagaya ng ating mga relasyon sa ating kapwa, sa magulang or kaya sa mga special someone or sa kaibigan, napakahalaga ng communication, napakahalaga ng quality time. Ganun din para lumago yung relasyon natin sa Panginoon. kailan yung last time na kinausap natin siya? Yeah. Diba? Kailan yung last time na nakinig tayo sa kanyang salita? Kailan yung last time na i-share natin siya sa iba? Doon natin makikita kung ready na ba ako na i-share yung pag-ibig ng Panginoon na naranasan ko kung ako mismo ay hindi ko pa yun napapalago sa akin ganang sarili. Hindi ko pa actual na masabing na encounter ko siya sa bawat araw. Diba? So, nakikita natin, hindi to parang ito yung dapat yung gawin at saka ito yung hindi dapat gawin. Kundi, ang sinasabi natin ay kung gusto natin na maiwasan yung mga heartaches na nakikita natin sa present na klase ng mga relationships na meron ngayon, diba? Yung mga nakikita natin na nabubuo mga families na out of immature na mga klase ng foundations, diba? At kung paano nagpo-produce din yun ng panibagong susunod na henerasyon ng klase ng immature din ng mga kabataan, diba? Gusto natin yun na ma-prevent na mag-start dun sa pinakang foundation. Gusto natin ma-prevent yung ganong klase ng mga sitwasyon sa mga relasyon ngayon sa pamagitan ng pagtatama kung paano magsisimula. Hindi sa pamagitan ng pressure ng kaibigan natin, hindi sa pamagitan ng influence ng mapapanood natin, kundi sa pamagitan ng pagkonekta sa kanya na siyang pinagmumulan ng pag-ibig, sapagkat siya mismo ang pag-ibig, at magiging tama ang pundasyon natin kapag siya ang pinagmumulan. Kasi para bang gusto mong makalayo ng pagbabiyahe mo, di ba? Ikaw, Pastor Sam, ay nagbiyahe pa papunta dito. Gusto mong makalayo, pero hindi ka muna kumuha doon sa source, di ba? Hindi ka pa muna nagpagasolina, di ba? Wala kang patutunguhan, di ba? At kung wala kang gasolina at nagbiyahe ka, na-stranded ka lang sa gitna ng biyahe, di ba? Ganun din sa pag-start ng relationship. Kung hindi tayo tama sa ating pag-inom ng tubig ng buhay, di ba? Hindi tayo tama sa pagkain muna ng tinapay ng buhay, pakikipag-connect sa kanya na siyang buhay, nagiging hindi totoo yung klase ng mga pag-ibig na siniisip natin. Napaka-superficial ng klase ng mga love at mga relationships na nasisimulan natin sa halip na dun tayo sa genuine at authentic na pinagmumulan ng lahat ng ito. Walang iba kundi ating Panginoon.
2: Yan. Napakaganda nun, Pastor. No? So, meron din po ang karagdagan about dun sa parang normal lang ba na awkward. Parang iniisip ko po siya naging normal na siya kasi naging possible na karamihan ganun yung nararamdaman, di ba? Pero nakikita ko po kasi if nag-start ka as an individual, na prayerful ka talaga, na prayerful ka, na para sa'yo ang center ng buhay mo si Jesus Christ, lahat gusto mo ipag-pray. Diba? Parang ganun. Malaking priority sa life mo ang spiritual life. And makamit ka ng someone na ganun, na para sa kanya, it's all about Jesus din. Parang yung awkwardness na manalangin, mag-aral ng Bible, parang hindi na siya.
0: Iwasan niyo na yun.
2: Parang wala na yung awkwardness. Parang dumarating lang siya sa awkwardness kapag...
0: Hindi ka sanay.
2: Diba? Yun naman yun eh. Pag di ka sanay, awkward talaga, di ba? Na hindi ka sanay na may kausap ka ng manalangin, di ba? May kausap ka na mag-about sa Bible. Nagiging awkward lang siya. Kasi kung titingnan natin, yung pag-cultivate ng spiritual connection, kahit kaninong tao, hindi siya magsa-start kapag may relationship ka na. Di ba? Alam ba ako, sanay ako na, for example lang, na as an individual, sanay ako na kapag may kausap ako, pinapag-pray ko siya. Walang pinagkaiba yun kapag kahit dun sa partner mo na na kahit ngayon mo lang na-meet kasi even sa stranger, ganun ka na eh, di ba? Nakikipag-share ka na ng about sa Bible, napag-usapan nyo ng about sa Bible, you can easily open up about God. Diba? Hindi na siya magiging awkward. So, kung titingnan natin, yun nga, nagiging awkward ang isang bagay kapag hindi ka sanay. So I think yung spiritual connection, yun talaga, hindi mo siya i-cultivate or i-build kapag may relationship ka na. Na sasabihin mo na, oh, mag-worship tayo every night. Parang ganun, yung mga ganun. Sige, mag-worship tayo every night. Pero wala ka naman personal personal worship sa Panginoon, di ba? So, nung wala ka pang girlfriend, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Eh, hindi ko sinasabing mali na nung ka na nag-start. Mm. Pero ang point is, sa mga kabataan na
0: nawala pa sa relasyon.
2: Wala pa sa relasyon. You can start now. We can start earlier para hindi na natin ma-experience yung awkwardness. Pero doon naman sa mga tao na nandun na sa relationship na nagsa-start pa lang. It's not too late. Hindi rin siya mali. I'm just, ang inaano ko lang po is talagang ano siya, kumbaga yung awkwardness, ano na siya eh, hindi na siya dapat talaga.
0: Hindi na siya maiwasan.
2: Oo, hindi na talaga dapat siya maranasan if sa start pa lang. Oh, so hindi na dapat natin i-normalize yung awkward talaga sa simula. Nakakaya ganun. Kasi earlier sa pagiging kabataan natin, dapat na-work out na natin siya. Pero hindi natin yung kaya. Again, by God's grace lang lahat ng yon. Those are just ano, kumbaga nakikita natin na magandang gawin.
0: Totoo nga naman, no? Kapag meron kayong commonality, halimbawa, hobby nyo na pareho tapos nag-meet kayo, pareho nyo ginagawa yon, gagawin nyo lang siya together pero ginagawa nyo na rin individually, di ba? Tapos pag ginawa nyo siya together, ay hindi na nagiging ganun ka awkward. Halimbawa, pareho kayo nagpipickleball, pareho nyo paborito yung pickleball.
1: Eventually
0: kapag nag-meet kayo sa court, ay, ando na agad, nagra-rally na agad kayo, di ba? Pero, halimbawa, yung isa ay ang laro niya ay basketball, tapos yung ikaw ay pickleball. Kapag kailangan niyang isa ay mag-adapt na mag-aral muna ng pickleball para lang maka-adapt sa interest mo, kaya yung isa naman mag-aral muna ng basketball para maka-adapt sa interest ng isa, doon nagkakaroon ng awkwardness or sabihin na natin na transition period. Di ba? Pero, whether nagsimula kayo na parehong nasa pickleball or kaya ay nagsimula yung isa na nasa kabilang sport, ang gusto natin makita ay, at maituro ay kung paanong part yun ng process. Di ba? Totoo, awkward sa iba naman, sanay na sila. Pero ano man yung sitwasyon, tuluyan na makita natin na part ng proseso habang tayo lumalago ay mas lalo na maging natural sa atin, na maintindihang priority natin ay yung mas lalong mapalapit sa Panginoon, whether individually or kaya ay whether as a couple. Yeah. At mas lalo dun tayo lalago. At napakahalaga na maintindihan yon ng ating mga kabataan sa ating topic today. So nakita natin na napakahalaga nitong ating napag-usapan nito. No? Nakita natin na hindi lang emotional connection ang mahalaga sa isang relationship, kundi pati spiritual intimacy. Diba? At minsan nagsisimula pala ito sa simple lang na mga gestures or simple na intention, pero napakahalaga yung intention na yun sa mga bagay-bagay. Tulad ng prayer at saka mga spiritual na mga conversations, ay nakikita natin na dito mas lalo tayo na natututong makilala ang lalo ang ating Panginoon. At kung meron po kayong mga naging karagdagan or katanungan sa ating pong naging discussion ngayon, ay feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya i-contact po ninyo ang ating mga contact numbers. Sa Globe yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-uusapan, ay makakarinig po muna tayo ng isang maiksing musical break.

Welcome back po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito, ang inyong host. At tinutulungan pa rin po tayo sa ating discussion ng ating mga guest na si Iris Angelica Alves at ganoon din si Pastor Sam Andre Pagaw. So kanina ay

0: napaka-killjoy na, mawawala na yung saya sa relationship, 'di ba? Paano ba natin magiging source ng joy ang pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng relationship?
1: Hindi lang sa romantic relationship ha, kahit friendship is, in my experience, grabe yung connection na na-develop if na-experience nyo parehas maging vulnerable together before the Lord. If nag-ano ka, if you showed a side of yourself to a person na sa Panginoon mo lang talaga sinasabi, but then now you have someone else praying for that same burden with you. Mm. Iba yung joy, iba yung connection, iba din yung feeling na nangyayari because of that experience. Kasi this time, hindi lang ikaw yung nagkikerry ng burden na yun. Mm. Meron ng ibang tao na nananalangin para sa burden niya. At the same time, if meron kang mga bagay na na-experience sa buhay mo na mabuti, na experience mo yung kabutihan ng Panginoon, mas nagiging double na yung joy kasi that person also celebrates that blessing with you. Mm. Kaya napaka-peaceful, napaka-joyful as well to have that kind of relationship, friendships with people who are also kneeling down before the Lord with you. So yeah, kaya you will really experience that happiness, that joy, kasi you will be surrounded with God's goodness eh. Na-experience mo yung prayers ng partner mo, prayers ng friends mo, na-experience mo siya sa life mo. And it's an overflowing joy. And it motivates you as well to do the same to other people. So parang nagiging domino effect siya.
0: Ang ganda na, no, na malaman na merong ibang mga tao na nagpe-pray para sa iyo, 'di ba? Minsan kasi lalo na kapag hindi tayo sanay, hindi natin alam na kailangan pala natin yung prayer until we experience it, 'di ba? Akala natin ang lakas-lakas natin, sanay tayo na strong lang tayo, tayo ang nabubuhat ng lahat ng mga problema na dinadala natin until someone prays for us. At nakikita natin na pwede pala tayong huminga. Pwede pala natin na ipagkaloob sa Panginoon yung mga burdens na meron tayo, yung mga doubts na meron tayo, yung mga aspirations na meron tayo. So, ang ganda na malaman na nagkakaroon tayong sense of peace and joy kapag nakikita natin na merong nagpe-pray para sa atin. Anong gusto mo idagdag doon, Pastor Sam?
2: Bilang kabataan po kasi, kumbaga, mahirap maging masaya sa isang bagay na parang ayaw mo naman maging masaya. Parang ganun. Mm. Parang kahit saan ka dalhin, kung ayaw mo talagang maging masaya, parang hindi ka magiging masaya if yung puso mo or yung isip mo ay hindi wala sa right condition, di ba? Parang kung ayaw niya talagang maging masaya sa piling ng Panginoon, di ba, hindi niya ma-appreciate lahat ng ng kabutihan ng Panginoon. And kung titingnan po natin even sa Psalm, di ba, sabi doon Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So having this promise, parang dun pa lang para sa akin, ano na siya eh, magiging ano na, mapupuno na ng joy yung puso ko. But at the same time, ang sunod na tanong kasi dun eh, ano ba yung desires? Ano ba yung desires ng puso ko? Kami as a couple, yung ba yung mga bagay na makakapag-please sa kanya? Kasi of course, hindi niya ibibigay yung desire ko na alam niyang makakasama lang talaga sa akin. Parang ganun. So, hindi ko ma-feel na yung joy. Ang maiisip ko, ang boring naman ito. Diba? Yung partner mo, masaya na nag-aral kayo ng Bible. Sa kanya, feeling niya, this is quality time. Parang ganun. Ikaw, ang gusto mo, ibang bagay, di ba? Para sa iyo, yun yung quality time na hindi pleasing sa Panginoon. So, hindi ka magiging masaya. Yung partner mo, hindi rin magiging masaya kasi iba din yung ano ng puso niya eh. So, I think, to really experience the joy in God, kailangan ma-check din natin yung desires ng puso natin. Yung pinaka condition ng puso natin. Ano ba yung gusto ko para sa partner ko? Parang ano lang? Parang para sa akin lang ba? Parang gano'n.
0: Kaya napakahalaga yung sinabi kanina ni Iris, no? So, unang part ng discussion natin na dapat equally yoked, di ba? Dapat pareho kayo na merong intention na mas lalong mapalapit sa Panginoon. Pareho kayo na merong intention na paano mapapalago yung aking pagkakilala sa aking Panginoon. Kasi kapag magkaiba

0: talaga yung inyong intention at desire kung paano kayo nagiging masaya, eh, katulad niya namin natin, wala pa tutunguhan. Yung isa masaya, yung isa hindi masaya. No. Di ba? Pero makikita natin na lahat ng yun ay nangyayari kasi meron tayong impression na yung mga bagay na magpapasaya sa atin ay yung mga bagay na pinapakita ng mundo. Di ba?
1: Yeah.
0: Mga bagay na mga katatawanan, di ba? Whether mababaw na comedy or kaya ay yung mga bagay na magsasatisfy sa mga material desires na meron tayo, whether sa properties o kaya sa mga kung ano mga acquisitions na meron tayo na pwede natin makuha sa mundong to, di ba? Pero yung o kaya naman yung mga kalayawan ng mundong to, pleasures ng mundo. Pero kung iisipin natin, lahat ng yon ay deceptions kung yeah. iisipin. In a sense, parang pag sinabi ko sa nating deception, ano eh, parang hindi siya agad makikita sa una. Pero sa bandang dulo, makikita rin pala na hindi yun ito. Pero masasabi ko na yung deceptions, ganong klaseng deceptions ay hindi na rin masyadong deceptions. Dahil nakita na natin kung paano nagbunga yun sa iba't ibang mga naunang ng mga kwento ng buhay. Diba? Kumbaga, marami yung naghagad ng yaman ng mundo, nang hiwalay sa Diyos at sa bandang dulo ay hindi pa rin masaya. Diba? Marami yung naghagad ng mga material things sa mundo, nang hiwalay sa Diyos, pero sa bandang dulo hindi pa rin masaya. Kasi pag iniisip kasi natin na ang Diyos na pinapakilala ng Bible ay isang killjoy na Diyos, di ba? Na para bang ayaw niyang ibigay yung mga kagustuhan mo. Kasi ang gusto niya ay masunod lang yung kagustuhan niya. Parang nagiging hindi tayo masaya kapag ganun. Pero kapag naunawaan natin na yung kagustuhan pala natin ay Diyos din yung nagtanim sa ating mga puso at ang gusto niya lang ay maabot natin yung mga kagustuhan na yun sa paraan na hindi tayo mapapalayo sa Kanya kasi magiging walang saysay yung pag-abot nun kung wala siya. Wala talaga dun yung saya. Makikita natin na hindi pala concern ng Panginoon ay ma-please yung kanyang sarili. Kundi ang concern ng Panginoon ay kung paano talagang tayo makakaranas ng tunay na saya. Hmm. Diba? Kasi yung totoo, ang Diyos talaga yung nagkaloob ng pleasure. Actually, yung Garden of Eden, ang ibig sabihin pala ng Eden ay pleasure. So, ibig sabihin, nung ginawa ng Diyos ang tao, talagang ang gusto niya na ibigay sa tao ay totoong pleasure kasi siya naman nagbigay talaga ng pleasure sa tao. Pleasure sa pagkain, pleasure sa tinitirhan, pleasure sa relationships. Yun din mismo yung nangyayari sa Garden of Eden eh. Diba? At yun din yung iniisip natin na nagbibigay sa atin ng pleasure sa ngayon. Cravings natin, relationships natin, mga acquisitions natin. Lahat ng yun din, hindi na pinrovide ng Panginoon even sa start sa Garden of Eden. Pero ngayon, na-distort at gusto natin ma-acquire lahat ng yun sa paraan na hiwalay sa Kanya pero walang kwenta yung lahat. Mm. Diba? Kaya nakita natin, habang lumalapit tayo sa Panginoon, ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng satisfaction sa ating mga puso sa paraan na hindi mapapahiwalay sa Kanya. Diba? So napaganda na magkaroon ng spiritual intimacy para makita natin na ang gusto natin na maabot ay yung lasting na joy. Mm. Hindi yung tawanan lang, diba? Bulihan lang, diba? O kaya ay yung mga bagay lang na temporal na nawawala. Mm. Sa halip na magkaroon ng mga bagay na nananatili kahit na may mga pagsubok, mayroong kapayapaan ng puso, kahit na mayroong pagkadapa, mayroon tayong pag-asa. Dahil yun yung mga bagay na nananatili, hindi kayang burahin ng kung anong klaseng sitwasyon na kakaharapin bilang isang relasyon. At kung papatuloy natin, habang nanais natin na lumalim yung ating relasyon sa Panginoon, kagaya ng sinabi natin kanina, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, habang gagawin ito natin bilang couple, diba? Paano natin na mapapanatili na genuine ito at may iwasan na para naging routine lang or forced lang o na para bang pinilit lang kasi gawin natin ito kagaya ng sinabi kanina, Pastor Sam, kailangan natin mag-worship kasi kailangan natin mag-worship. Kailangan natin mag-pray kasi dapat tayong mag-pray. Paano natin mapapanatili na genuine ito na merong desire na lumago sa halip na magiging routine lang na dapat natin gawin ito kasi dapat gawin?
1: Para sa akin bilang kabataan, maraming bagay, hindi ko masasabi na ano eh, hindi ko masasabi na huwag ipilit or dapat natural lang. Parang ganun. Kasi ako nga as an individual, nagsastruggle tayo na nag-struggle ako na magbasa ng Bible.
0: Mm.
1: Kailangan kong pilitin yung sarili ko. Mm. Hindi dahil gusto ko lang.
0: Mm.
1: Di ba? Parang, kasi kailangan ko. Alam, dapat, alam ko yung bakit. Di ba? Bakit ko siya gagawin? Every day, bakit ko siya kailangan gawin?
0: Mm.
1: Na kahit wala ako sa mood, kailangan ko siyang gawin. Kasi matibay yung bakit na part sa akin. So, ganda. Hindi talaga siya natural na mangyayari na, ay, ayoko ng pinipilit, ayoko ng parang, ano lang, force na. At the end of the day, it's not our nature to do good, diba? To study God's word. Na parang everyday, ano lang ako, excited ako. Parang excited ako mag-aral ng Bible. Hindi ganun eh. Hindi ganun talaga. So, kailangan mo siyang pilitin. Kailangan mo i-convince yung sarili mo na ito yung dahilan bakit kailangan ko kahit wala ako sa mood.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ito yung dahilan bakit kailangan na yung manalangin kahit hindi kami okay.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, ganun ko po siya nakakita na magiging genuine lang siya para sa akin kapag alam mo pa kung bakit mo siya ginagawa.
0: Yung reason
1: bakit mo siya ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag di mo na alam, yung talagang normal na lang sa'yo na babangon ka, every 5 a.m. babangon ako, basa akong Bible, pero wala ka na naman ang na-absorb.
0: Mm.
1: Pero naging routine mo na siya na pagising mo, ganun na siya. Kahit wala nang substance yung ginagawa mo. So I think,
0: yung bakit na
1: part, yun. Pero kung yung emotion, yung indicator, kung tama ba to or mali, sa tingin ko po hindi. Kasi, yun nga, hindi siya natural. So, kailangan ko i-convince everyday yung sarili ko na pagbangon ko, mananalangin ako. Bago ako matulog, mananalangin ako. Kailangan kong magbasa ng Bible. Kailangan kong pag-aralan yung salita niya.
0: Mm.
1: So, ganun ko siya nakikita. Na, kung kailangan kong persayan yung sarili ko, pepersayan ko siya. Pero again,
0: may force.
1: Hindi natin yun kaya ng mag-isa. Again, it's the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magko-convince sa atin. Kaya kailangan nating manalangin. Sabi nga, kapag hindi mo feel na manalangin, dun mo mas kailangan.
0: Manalangin.
1: Mm. So, kailangan siya. Yeah.
0: Ganda. Anong gusto mo ilagdag?
2: Yeah, in other words, hindi dun sa activity ka nakafocus. Hindi sa kung ano yung, I don't know what better word, akong praying man yan, Bible study man yan, hindi yun yung focus, kundi yung focus is yung purpose mo, ba't mo yung ginagawa in the first place, and that's to deepen your relationship with God. Pero if, ano na lang, parang quantity over quality na yung paggagawa mo ng mga bagay na yun, we have to reevaluate ourselves, we have to recheck and assess ourselves again, why are we doing this in the first place? Magiging mafi-feel mo talaga siya na routine if hindi mo na din alam yung purpose, ba't mo ba siya ginagawa.
0: Tama yun, no? Naalala ko tuloy si Paul, sabi niya, kagaya ng isang atleta, di ba? Kapag iisipin natin yung mga atleta or kaya mga soldiers na nagtitrain, kasi malinaw sa kanila kung anong purpose nila Kaya hindi siya sumusuntok na parang sumutuntok sa hangin, sabi niya, kundi meron siyang goal na maabot yung crown of life. Kumbaga yun ang illustration na ginamit ni Pablo. At kung tutusin, ganun nga man talaga sa mga atleta, di ba? Hindi naman natural sa atleta na magigising ng maaga, tatakbo agad, di ba? Hindi pipilitin ang kanilang sarili na maging tama yung diet. Pinilit nila yon. Dumating sa point na naging natural sa kanila dahil sa years na ginagawa nila yon. Pero sa simula, ang kailangan lang na maging malinaw sa kanila ay ginagawa ko to kasi kailangan ko manalo. Diba? Ginagawa ko to kasi kailangan ko tumibay dahil para maabot yung tropeyo. Diba? O kaya sa soldier, hindi ko to ginagawa dahil lang gusto ko na mapilitan ako or kaya ay para lang may magawa akong iba. Kundi ginagawa ko to kasi kailangan kong lumakas dahil kailangan ko magligtas ng buhay. At kailangan ko rin mailigtas kapag nandun na sa actual na laban, di ba? Ganun din kapag sa ating relationship, ginagawa ko to dahil gusto ko na maiiwas na maging part ng numbers or part ng statistics yung mabubuo ko na family, di ba? Na part ng broken family rin yung mabubuo ko. Ayoko rin na madagdag dun sa mga makakasakit sa aking mga taong minamahal dahil minsan kasi madalas yung madalas ay yung mga taong mahal natin, yun yung mga mas nasasabihan natin ng masasakit. Di ba? Yung mga tao na mahal natin, yun yung mga tao na take for granted natin. Yung mga tao mahal natin, sila yung mga nababaliwala natin. Ayaw natin na magawa rin yun sa klase ng relationship na bubuin natin. Kaya, yun yung reason kung bakit tayo nananatili na nakakonekta sa Panginoon. Dahil gusto natin na ang ating Panginoon makikita sa klase ng relationships na babibuild natin. Gusto natin na maiwasan yung mga brokenness na nakikita natin sa ngayon. So, kapag malinaw sa atin kung ano yung reason na meron tayo, mahirap to sa ngayon, pero kailangan to para mas lumalim ang connection ko sa Panginoon. Mahirap to sa ngayon, pero kailangan to para mas maging genuine yung pag-ibig na may isi-share ko rin sa aking partner. Mahirap to sa ngayon, pero kailangan ko to para mas maging genuine yung pagiging model ko sa magiging mga anak ko sa in the future. Kailangan ko mag-start sa ngayon. Di ba? So, habang pinagpapatuloy natin kagaya ng mga atleta at mga soldiers na illustration natin kanina, sa simula, hindi siya natural. Pero sa tulong ng Panginoon, habang inuulit-ulit natin, sabi nga eh, magiging supernaturally natural. Hindi natural sa atin, pero dahil sa tulong ng supernatural na power ng Holy Spirit, nagiging natural na sa atin.
1: Totoo.
0: Yung katulad yung sabi natin kanina, sa una, parang hindi tayo masaya. Parang killjoy lang ang dating na sa atin ng mga ginagawa. Pero habang nararanasan natin yung sa actual na experience, nakikita natin, aba, totoo nga pala. Parang kapag sa exercise, sa simula parang mahirap, pero nung umakit na tayo sa hagdan, aba, totoo nga no, hindi na ako inaapo. Dati inaapo ako nung ginagawa ko ito. Di ba? Aba, totoo nga no, hindi na ako mabilis mapagod. Dati kapag naglalakad ako ng ganito kalayo, papunta sa bahay namin, pagod na ako agad eh. Tapos na motivate tayo na magpatuloy kasi nakita na natin yung benefits. Pero paano natin ma-experience yung joy na yon kung hindi natin sinusubukan muna na magawa? Di ba? Kumbaga, hindi siya explanatory lang. Hindi siya demonstrative lang, kundi experiential. Kahit sabihin natin na ang saya maglingkod sa Panginoon, ang saya. Kapag hindi mo subukan, hindi mo mararanasan. At habang sinusubukan natin, doon natin makikita ang saya pala talaga na gawing sentro ang Diyos sa ating mga relationships. Hindi dahil meron akong peace, hindi lang dahil meron akong pag-asa, kundi dahil nakikita ko na nagbubuo ngayon sa masaya rin yung partner ko, masaya rin yung magiging anak ko, masaya rin yung community na nakakita sa amin. So, napakaganda ng makita natin yung kahalagahan na pagiging sentro ng Diyos sa ating mga relationships. Sa part na to ay isipin naman natin, pakinggan natin kung ano naman yung insights ng ating mga kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
3: I do agree na need po natin na maging center of relationship ang Panginoong Diyos. As an example po, in my case, before po ako pumasok ng relationship, of course, ilalapit po natin yun sa panalangin. So, ibig sabihin, from the start pa lang po, center na agad nung relasyon nyo yung Panginoon. Kasi may mga actions po tayo and may mga hinihiling na hindi naman po natin makukuha ng sa sarili lang natin na kakayanan. May tibibigay po yun sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin po, kapag naging sentro na ng relasyon natin yung Panginoon, lahat na ng mga bagay na maayos, yung respeto din na papasok, yung pagmamahal mo sa partner mo, kasi dun mo na marerequest sa kanya na paglapit mo sa Panginoon yung mga problema. Hindi po tayo katulad kasi sa iba na parang when we have problems, parang feel natin walang nakakaintindi. Pero kapag lumapit po tayo sa Panginoon, dun natin nakikita na parang yung relationship natin ay hindi lang dalawa, parang tatlo.
0: Maraming salamat po sa ating kabataan na nag-share what does he think about sa topic natin today. So, ano yung gusto yung i-share na feedback about sa insights na share ng ating kabataan?
2: Gusto ko yung sinabi ni Kuya na umpisa pa lang, bago pa man siya pumasok sa relationship, pinag-pray na niya. Mm-hmm. And that already puts God at the center of his life prior to, you know, entering a relationship. And gusto ko yung sinabi niya na once na ang Panginoon ang nasa sentro ng relasyon nyo, siya na yung nag-guide sa inyo together. Kung ano ba yung dapat ninyong gawin sa buhay, ano yung goals na dapat meron kayo, hindi na yun nakabase sa sarili nyong kakayanan, kundi nakabase na kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng relasyon nyo. That's why it's very important to keep God at the center. Kasi, yun nga, balik tayo sa verse kanina, hindi madaling matinag ang three chord strand. Compared if dalawa lang kayo ng partner mo, wala kayong masasandalan if parehas kayong hindi okay, diba? But if God is there, He will be the one to guide you to walk closer with Him. At mas ma-strengthen talaga yung samahan nyo. Mas magiging solid siya. Not because of your own effort, but because of God's strength alone.
0: Amen.
1: Ganun din po na yung sinabi ni Kuya kanina. Sa simula pa lang talaga, mapag-pray mo na siya. Tapos pag nandun na kayo, yun na yung center talaga. Yun na yung reason. Bakit mo siya niligawan? Bakit naging kayo? Yun na yun. Yun na yung pinaka-sentro ng lahat. Hindi yung saka mo palang gagawin na kaya parang ganun.
0: Ganda rin yung sinabi niya na meron tayo mga desires na talagang Diyos talaga lang ang makakapagkaloob sa atin, di ba? Kaya hindi yung sinabi ko kanina, Pastor Sammy, di ba? Delight in Him and He will give us the desires of our heart, di ba? Pero kung minsan yung desires natin ay hindi in line sa kung anong desire niya, pero sa naisip ko, sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Kung hindi pa in line yung desire mo sa desire ng Diyos, pagpatuloy mo lang na hilingin pa rin yung pagtupad niya sa mga desires ng puso mo. Kasi in the long run, habang hinahayaan mo siyang manguna, unti-unti rin naman na nababago yung desires mo eh. Diba? Unti-unti rin na nauunawaan mo na yung desires pala ng Diyos, yung best pa rin pala para sa akin. Yung desires pala ng Panginoon, yung pinaang long term pa din, yung magiging effect sa buhay ko sa halip na yung short term lang ng mga bagay na iniisip ko. Diba? I mean, kapag iisipin natin kasi yung mga disciples, nag-start naman sila na gusto lang nila talaga ng pakinabang sa bubuin na kaharian ni Kristo eh. Diba? Pero unti-unti na lang nilang na-realize na yung binubuo pala at ipinapakilalang kaharian ng Diyos ay hindi lang tungkol sa Israel na pagpapalaya sa Roma, kundi tungkol sa kaharian niya na ipapalayain tayo mula sa gapos ng kasalanan. Diba? So, kahit na mababaw pa lang yung ating pagkaunawa, mag-start lang tayo. Kahit na maliit pa lang yung ating relasyon sa Panginoon, simulan na rin natin. Diba? Basta ang mahalaga, makapagsimula tayo ngayon, nakilalanin ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat nauna na niya nakinilala tayo. Diba? So kapag babalikan natin yung mga napag-usapan natin kanina, naging tanong natin, possible ba na mas lalong tumibay yung ating relasyon kapag lumalalim din yung spiritual natin na connection sa ating Panginoon? At nakita natin, possible nga, di ba? Hindi pala siya magbabawas ako ng investment na time sa aking partner para mag-invest ako ng time sa Panginoon. Kaya mas bababaw yung relationship ko sa iyo kasi mas lalalim sa Panginoon. Hindi pala ganun. Kundi habang mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon, nagmi-meet tayo sa gitna at mas lalong lumalalim yung pagkakilala natin sa isa't isa. At nakita natin na hindi lang pala emotional connection ang mahalaga sa relationship. Kapag kasama ang Diyos sa gitna ng relasyon, mas nagiging matatag, meaningful at intentional ang samahan. At ang spiritual intimacy ay hindi naman kailangang maging complicated. Minsan, nagsisimula lang ito sa simple, honest at sincere na paglapit natin sa Diyos kasama ang isa't isa. So bago natin tapusin ang ating session ngayon, tayo muna ay papangunahan ni Iris isang panalangin.
2: Let's pray. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po muli sa pagpapaalala sa amin kung ano po ang aming priority sa buhay. At yan po ay magkaroon ng malalim na relasyon kasama po kayo. Panginoon, tulungan niyo po kami na mas mapalapit pa po sa inyo. Alam ko po na mahirap po ito, lalo na po sa mundong punong-puno ng kasalanan. Pero kami po ay patuloy na lumalapit na may mapagkumbabang puso humihingi ng tulong po sa inyo. Pinapanalangin ko po lahat po ng nakakapakinig po sa amin sa oras na ito, nawa tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung sila man po ay may mga pinagdaraanan sa oras na ito, nawa ay bigyan niyo po sila ng kalakasan na mas magtiwala pa po sa inyo at sa inyo pong kabutihan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen, amen. Yan. So muli, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa ating naging usapan ngayon, no? At salamat din po sa inyo pong pagtutok sa ating pong naging discussion. Kung pero po kayo ng mga naging katanungan or karagdagan, feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya kontakin po ninyo ang ating mga contact number sa Globe. Yung po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Sa susunod po na episode ay pag-uusapan naman natin ng isang bagay na madalas na iniiwasang pag-usapan sa relationship. Pero napakahalaga pala nito sa future. May kinalaman ito sa money and missions. Paano nga ba kung magkaiba ang priorities natin pagdating sa pera, spending habits at future goals? At gaano ba kahalaga na mapag-usapan ang mga financial realities bago pa man dumating ang I do? Huwag po ninyo itong papalampasin. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami magpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Mainit na pagbati po ng kapayapaan at kagandahang loob sa inyong lahat, mga mahal naming katuwang sa pananampalataya. Malaki po ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa ating programa. Isang natatanging biyaya para sa amin ang maging bahagi ng inyong spiritual na paglalakbay at paglago sa pananampalataya. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa aming Facebook page, YouTube channel at sa GSAT channel 37. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, panonood at pagbabahagi ng mabuting balita ng pag-ibig at pag-asa mula sa Diyos. Naway patuloy po kayo ang pagpalain ng Diyos, maging matatag sa inyong pananampalataya at gabayan sa bawat araw ng inyong buhay. Sama-sama po nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito habang lumalago po tayo sa kanyang pagmamahal, awa at katapatan. Kung may mga prayer request po kayo, ay malugod po namin itong tatanggapin sa ating comment section at isasama po namin ang lahat ng iyon sa ating panalangin ngayong araw. Magtiwala po tayo na ang Diyos ay laging nakikinig at sumasagot sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Ngayon po ay buksan po natin ang ating mga puso at isipan sa kanyang banal na presensya. Bago po tayo manalangin, gusto ko pong basahin ang Psalms 29 verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa araw ng Sabat po na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin at sa opportunity po na ito upang ma-worship po kayo freely. And Lord, sa amin pong programa, naway bendisyonan niyo po lahat ng mga nakikinig at bendisyonan niyo po ang lahat ng mga naging instrumento para po mabuo ang ministry or programa pong ito. Ito lamang po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong punong-puno po ng pasasalamat. Salamat po sa inyong masaganang mga biyaya at sa mga binigay po sa amin. Inaamin po namin, Panginoon, na ang bawat handog po at magagandang bagay ay nagmula po sa inyo. At sa inyong biyaya, kami ay makakapagbigay. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang inyong ikasampung bahagi at ginagawa namin ito ng may masayang puso. Alam naming pinapangaralan ka namin at tinutulungan ang gawaing pangkaharian mo. Nawa, ang mga handog na ito ay magamit upang na magbigay ng pag-asa sa amin at isulong ang misyon ng Iglesia. Panginoon, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat nagbigay. Naway bigyan mo sila ng kapayapaan, kasaganahan, at kagalakan. Nagtitiwala kami sa inyong pangako, Panginoon, at ang lahat ng patuloy mong tutugunan ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa inyong kalwalhatian. Naway, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong paningin ang handog po na ito. At naway, magbigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa atin nga pong mga kasama dyan sa ating social medias, katulad sa atin pong Facebook page, ganun din syempre sa ating YouTube channel at sa atin pong mga television, sa atin pong GSA Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Syempre sa atin din pong mga listeners, sa atin pong Adventist World Radio, sa atin pong radio sa 89.1 FM. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang patuloy po nating naranasan. Minsan ba mga kaibigan, naisip natin na bakit ba kahit lagi tayong busy, mayroon pa rin po tayong pakiramdam na kulang sa atin pong mga puso, ano? Punong-puno po yung araw natin ng trabaho, school, deadlines, at kung ano-ano yung mga iniisip natin. Pero despite of that, ano, sa gitna ng lahat ng yon, mayroon pong isang bagay na madalas natin nakakaligtaan. At yun po ang maglaan ng panahon para po sa ating panahon, para po sa ating Diyos. Kaya ngayong quarterly day of prayer, inaanyahan po natin na ang lahat ay huminto sandali sa lahat po ng atin pong mga ginagawa at ng atin pong pinagkakabisihan. Hindi lamang po para manalangin, kundi para masurin na rin po natin yung status ng atin pong puso at syempre ng relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya po samahan natin si Pastor Maximino Kadalig, ang atin pong NLTUM Executive Secretary, sa isang mensaheng magpapaalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag inilalapit natin ang atin pong buhay sa ating Panginoon. Kaya po mga kaibigan, akin po kayong inaanyayahan na ihanda ang ating puso't isipan habang pinapakinggan po natin ng isang awitin. Pakinggan po natin ito.

0: Napakaganda at mapagpalang araw ng Sabbath sa iyo kapatid at kaibigan. Mula sa headquarters ng Northern Luzon Philippine Union Mission under the leadership ng ating ama at pangulo na si Pastor Daniel Malabad ay pinapaabot namin ang Sabbath greeting sa iyo. We hope and pray that God will continue to sustain all of us na maging faithful sa Kanya. Sa mga panahon, gaya ng ating panahon ngayon, very challenging times, habang tayo ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Alam mo ba kapatid at kaibigan na ngayong araw ng Sabbath na ito, ang Worldwide Seventh-day Adventist Church is celebrating yung tinatawag natin na Quarterly Day of Prayer and Fasting. Ito ay ginagawa natin every first Sabbath of the quarter upang hilingin natin ng maimtim na gawin ng Diyos ang kanyang pagbabago sa ating buhay. At upang ang buong iglesia sa buong mundo ay mararanasan nito ang revival and reformation. At ang iglesia natin, ang bayan ng Diyos, ay maging makapangyarihan sa pagganap ng kanyang misyon sa huling mga araw. At dahil ito ay matagal nang nailunsad na programa ng ating iglesia, I hope na ito ay nai-announce last Sabbath kung saan ka man nag-attend ng church upang ikaw ay nakahanda at makikisangkot ngayong araw sa panalangin at pagpa-fast, prayer and fasting. Ngunit kung hindi pa tayo aware sa bagay na ito, o di kayo maari na nakalimutan natin at ngayon lang natin naalala ang programang ito, let me inform and remind you, kapatid, na tayo ay maghanda sapagkat ito ay ginagawa natin every quarter of the year. Ibig sabihin na sa isang taon ay mayroon pong apat na beses na ang programang ito ay ginagawa natin. So, sa programang ito na prayer and fasting, ano ang mga dapat nating gawin? Of course, una, ialay natin ang ating panahon sa pagbabasa ng Biblia at sa panalangin. At kasama rin ang hindi pagkain o di kakain ng lunch sapagkat prayer and fasting nga. Di bale, isang basis lang naman, isang meal lang naman ang inating i-skip sa programang ito. And that is lunchtime. At kapatid, sa ating pagfa-fast ay maaari din gawin natin yung tinatawag nila na Daniel's Fast. Kung saan ay tayo ay kakain ng mga gulay at mga prutas at iinom lamang ng tubig. Ito ay tinatawag nila na Daniel's Fast at nabanggit sa banal na kasulatan. At gusto kong basahin ito sapagkat ito ang basis ng tinatawag nila na Daniel's Fast. Dito sa aklat ng Daniel, chapter 1, verse 12, ay ganito ang mababasa natin. Ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. So ito yung kanilang tinatawag na Daniel's Fast. Ito ay pwede natin gawin kung tayo po ay hindi natin kaya na mag-fasting na tubig lamang natin ang ating inumin. So ang pinakalayunin ng programang ito, kapatid, ay hindi tungkol lamang sa pag-iwas ng pagkain, kundi ito ay isang disiplina na ito naman ay itinuro ng banal na kasulatan. At ito ay panahon na gugugulin natin sa pag-aaral ng Biblia at sa pananalangin sa ating Panginoong Jesus. Ngayong araw na ito, ang sermon sa buong mundo ay nakasentro sa isang pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa banal na kasulatan. Ito ay matatagpuan sa ikalawang aklat ng Kronikas, Kapitulo 7, Versikulo 14. At inaanyayahan kita kapatid na basahin natin ang tekstong ito, talatang ito. At ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Ikalawang Kronikas, Kapitulo 7, Versikulo 14. Ganito ang sabi ng Biblia. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito po ang ating sentro ng ating pag-aaralan ngayon. At sa ating pagpapatuloy ay gusto kitang anyayahan sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito sa aming pag-aaral ay hinihiling namin ang katalinuhan mula sa langit. Ang banal na Espiritu na siya ang mag-guide sa amin sapagkat ang inyong banal na salita ay isang bagay na isang spiritual thing. Kaya nga po, we could not fully understand it kung hindi mo kami i-guide at tulungan. Salamat Panginoon sapagkat magsalita ka sa aming kalagitnaan at kami naman ay handang makinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pamagat ng pag-aaral ngayong oras na ito sa buong mundo, sa almost all churches ng Seventh-day Adventist Church na nakikisangkot sa Prayer and Fasting Day ay Praying the Promise. Ito ang title ng sermon natin ngayon. Title ng ating pag-aaral, Praying the Promise. Ang Biblia, kapatid at kaibigan, ay puno ng mga pangako ng Diyos para sa kanyang bayan. At ang ikalawang Kronikas, Kapitulo 7, Versikulo 14, ay isa ito sa pinaka popular na pangako ng ating Diyos na kailangan nating paniwalaan at ipinalangin. Maari kapatid na ito ay maraming beses na iyong napakinggan na isinermon at siner sa atin. Ngunit ang tanong ay, ang pangakong ito ay naipanalangin na natin sa ating buhay? So ang pag-aaral na ito ay tutulungan tayo upang hilingin natin sa Diyos na kanyang tuparin ang kanyang pangako na naisulat sa talatang ito. Ang tanong kapatid at kaibigan ay ano ang pangako ng Diyos na makita natin sa talatang ito? Balikan natin ang Second Chronicles, ikalawang Kronikas, 7:14. At makita natin yung binanggit ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Kung ang aking bayan
1: Basahin ko ulit ang talatang ito. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
0: Napakaganda, kapatid at kaibigan, ang pangako na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Mayroon pong tatlo na nakita natin. Ang una ay, ang ating Diyos, papakinggan niya tayo. Pangalawa, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At ang pangatlo ay, pagagalingin niya ang kanilang lupain. Di ba napakaganda ang pangako ng Diyos? At alam ko na ito ang gusto natin mangyari sa ating buhay. God will listen to our prayers and that He will be gracious to us. Patawarin niya ang ating mga kasalanan at He will hear their land. Ang lupain ng kanyang bayan. Yung pangalawa, kapatid, na promise ng ating Panginoong Diyos, yung pagdinig niya sa atin at yung pagpapatawad ay alam ko na ito ay naiintindihan natin. Pero yung pangatlo, yung promise na pagalingin ang kanilang lupain, ito ba ay applicable din sa atin? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kaya upang maintindihan natin, bago tayo mag-proceed sa mga bagay na ating titingnan sa ating pag-aaral, ay tingnan natin yung background ng talatang ito. Makita natin, kapatid, kung ating babasahin ang ating Biblia sa chapter 6 ng 2 Chronicles, makita natin na ito ay it contains the

baka. At sila ay kunin bilang mga slaves o di kay captives sapagkat sila ay nagkasala. At dahil sa kanilang mga ginawang hindi gusto ng Diyos, ang sabi niya, kung walang ulan, kung may famine, may pestilence, hiniling ni Solomon na sila ipatawarin at pakinggan sila. And Solomon asked God to listen. Makita natin na sinabi niya, Panginoon, pakinggan mo kami. Patawarin mo kami at ibalik, restore to your people their land. At pagkatapos na si Haring Solomon ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos, ang napakabuti ay ang ating Panginoong Diyos ay nakipag-usap muli sa kanya. Ito ang mababasa natin, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 7, verse 12 and 13. Bago yung ating text na verse 14. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. At ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin. At pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y mas magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. At binanggit niya iyong ating teksto sa 2 Chronicles 7 verse 14 na kung ang aking bayan, binanggit niya, na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, ang sabi niya ay ako ay makinig sa kanila at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kapatid at kaibigan, ang pagpapagaling sa lupain, ang ibig sabihin nito ay restoration. Sapagkat mawawala ang mga salot at maibalik ang sigla ng lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito ay maging useful, productive at fruitful para sa kanyang bayan. Kaya ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay tungkol sa kanyang pagbibigay ng awa sapagkat siya ay makinig sa kanila. At siya ay magpatawad ng kanilang kasalanan at pagbabalik o restoration ng kanyang pagpapala sa kanila. Alam ko, kapatid, na ang mga pangakong ito ng Diyos ay gusto mo rin na mangyari sa iyong buhay. Ito, gustong-gusto ko na mangyari ito. Gusto ko na kung ako ay nagkasala at humingi ng kapatawaran at napakaganda sapagkat ayon sa Biblia, kung tayo ay humingi ng kapatawaran, ang ating Diyos naman ay handang makinig at magpatawad. So, mula sa 2 Chronicles 7 verse 14, ang tanong ay ano po ang ating mga makita na mga katotohanan tungkol sa pangakong ng Diyos na ito ay dapat nating paniwalaan at ipinapanalangin. Una sa lahat, kapatid, ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos ay tungkol sa mga espiritual na aspeto ng ating buhay at hindi sa mga literal na bagay gaya ng lupain. Sapagkat ang lupain na tinutukoy dito ay ang lupang pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel.
Tayo naman ay mga Filipino.

Pilipino at hindi taga-Israel at hindi kasama doon sa pinangakong lupa sa kanila. At isa pa, noon ang bayan ng Israel ay itinakwil si Jesus ang pagkapili sa kanila bilang isang bansa under God ay nawala na po. Ang Panginoon ay nagdi-deal sa mga Hudyo not as a nation but individually. Isa pa kapatid, bilang nananampalataya ngayon, marami sa atin ang walang lupa na ma-restore. Ngunit ang prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan sa atin ngayong oras, ang prinsipyo ay ito, na ang Diyos ay makikinig sa atin. Kung tayo ay manalangin sa Kanya, Siya ay makikinig. At kung ating kung tayo humingi ng kapatawaran, Siya po ay magpapatawad sa ating mga kasalanan. And also, He will restore to us the joy of being a part of His family, the joy that we find in Jesus. Ito mga bagay na ito, kapatid, ay totoo pa rin sa ating buhay ngayon. So gusto ng Diyos, kapatid, kung tungkol sa restoration, na i-restore ang magandang relationship sa atin kung ito ay nagkawatak-watak. I-restore niya ang ating mga pamilya at ang ating estado sa society kung ito ay kanyang luluubin. So yan po ang una na makita natin na katotohanan mula sa teksto na ating tinitingnan. Ang pangalawa, kapatid, na katotohanan mula sa 2 Chronicles 7 verse 14 ay ito. Ang Diyos ay gusto niya ang relationship. God values relationship, kapatid. Kaya kung balikan natin yung 2 Chronicles 7 verse 14, binanggit ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang Panginoong Diyos ang nakikiusap at nagsabi kay Haring Solomon. Ang sabi niya, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. So makita natin kapatid na sa verse 14, makita natin yung mga katagang aking bayan. O di kaya tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Itong mga katagang ito ay nagpapakita na sa Diyos, ang una sa lahat ay relationship. Ang covenant relationship na kung saan tayo ay maniwala sa Kanya, at pasakop sa Kanya. At Siya naman ay nangako na tayo ay Kanya at ito ang pinaka-basic sa lahat na mga bagay kung ang Bibliang ating pinag-usapan. Ang basic sa lahat, kapatid, na gusto ng Diyos ay relationship. God values your relationship with Him. At alam mo ba na ito ang pinakamahalaga na bagay sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga sa ating prayer and fasting na gagawin natin sa araw ng Sabat na ito, ito ay ating gagawin. Hindi dahil gusto nating makipagrelasyon sa Kanya, kundi dahil Siya ay Diyos na natin. Tayo ay ang Kanyang bayan.
tayo ay ang kanyang mga lingkod. Ito ay hindi dahil gusto natin na mapa-oo natin siya kung tayo'y manalangin. Sabi niya, oh, mag-oo ka naman, Panginoon. Hindi po yun ang dahilan na mapa-oo natin siya sa ating mga kagustuhan. Parang pinipilit natin siya. Sabi niya, mag-prayer and fasting nga ako para pakinggan ng Panginoon ng aking hiling. Kundi ginagawa natin ito bilang isang tao, di kaya bilang isang iglesia, kasi pinuposisyon natin ang ating sarili upang magawa niya ang kanyang pangako sa atin. Mga kapatid, ang panalangin ay totoong nagsisimula sa relasyon. Kaya nga sa panalangin natin, gaya ng ipinalangin o di kay panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga lagad, na kung minsan ay tinatawag ito na the Lord's Prayer, ay nagsisimula ng Our Father o Ama namin. Of course, ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos ay magsisimula ito sa pananampalataya natin sa Kanya. At ito ay hindi magbabago hanggang sa katapusan. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa atin, kapatid, na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So, kumusta ang iyong relasyon kay Kristo, kapatid? Ang relasyon mo ba kay Kristo ay siya ang pinakamahalaga sa iyo? At gumagawa ka ng paraan upang ito ay maingatan? Yan po ang gusto ng Diyos na gawin natin, sapagkat ang relasyon natin sa Kanya ay ito ang magbibigay ng meaning sa ating buhay. Ito ang magbibigay ng kasiyahan. Tunay na kasiyahan at magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay. Lalong-lalo na, of course, na dahil sa ating relasyon sa Kanya ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ang ikalawang katotohanan, kapatid, na makikita natin sa talata, na 2 Chronicles 7 verse 14. Beside the truth na God values relationship, ay ang katotohanan na sa relasyon natin sa Diyos, ang gusto niya ay isuko natin ang lahat-lahat sa Kanya, at ito ang kondisyon upang siya ay makinig, magpatawad at i-restore niya tayo. Kaya nga, sa unang part, yung unang salita, yung pinakaunang salita ng 2 Chronicles 7 verse 14 ay sa English, if. The first word is if. At sa Tagalog ay ano po? Kung. Kaya ito ang pangalawa na ating makita, kapatid, doon sa verse na 2 Chronicles 7 verse 14 na makita natin that God values a surrendered heart. Yung una ay God values relationship. Kaya nga, gumawa siya ng paraan upang tayo ay iligtas. He took the first step. Yun po ang palaging ginagawa ng Diyos. At ang ating response sa Kanya ay surrendered heart. Yung surrendered heart, makikita natin, mga kapatid, yung mga bagay na kasama rito. At ang 2 Chronicles 7 verse 14, binanggit niya yung tatlo. Una, magpakumbaba at manalangin
at hanapin siya. And of course, may pangapat pa ay yung tayo ay tumalikod sa kanilang, o di kaya tumalikod tayo sa mga masamang gawain. So titingnan po natin mga kapatid, yung kasama doon sa surrendered heart, yung naisuko na buhay. Una, yung humility. Mapagpakumbaba na puso. Ang ibig sabihin po nito ay, we will see who God is sapagkat kung makita natin siya, kung titingnan natin siya, ay makikita natin din kung sino tayo. And we need to accept that. And yun po ang pagpapakumbaba. Yung tanggapin mo kung sino ang Diyos at tanggapin mo kung sino ka. At kasama ito yung pagsunod sa Kanya. Sapagkat kung susundin mo ang Diyos, di ibig sabihin, kinikilala mo siya na siya ang Diyos mo. Siya ang boss natin. Siya ang ating Lord and we are just creatures. So, when we obey, we recognize that God knows better. Tungkol sa pagkain, yung mga binanggit kapatid na kainin natin, binanggit sa Biblia. So kung susundin mo yon, pinapaniwalaan mo na God knows better than you. Alam niya ang pinakamabuti sa atin. Hindi natin pinipilit ang ating gusto sa Kanya. At ang gapa ay tungkol sa commandments ng ating Panginoon. Mayroon tayong tinatawag na 10 utos ng Diyos. Ginagawa natin yon sapagkat kinikilala natin siya na siya ang ating Diyos. And part of being humble is to obey His laws. Gaya din ng pagbibigay ng ating mga offerings, pagbabalik ng ikapo. Those acts are recognition na siya ang Diyos natin. At ibalik natin ang pagpupuri sa Kanya. Ang pangalawa na makita natin na kasama doon sa surrendered heart ay yung tayo ay manalangin. Siyempre, kung hindi mo kinikilala ang isang tao na mas mataas sa iyo o di kayo maitulong sa iyo, of course, hindi mo siya lalapitan na humingi sa Kanya. But here, God is telling us na sapagkat Siya ang ating Creator, Siya ang gumawa sa atin, kailangan natin na kilalanin ito. Kaya nga po, manalangin tayo sa Kanya. And prayer, mga kapatid, ay yung pakikipag-usap sa Kanya. Ngunit sa verse na ito, ang panalangin na binabanggit ng Biblia sa 2 Chronicles 7 verse 14 ay hindi lamang yung mga pagsabi ng mga gusto natin o di kaya yung listahan natin. Sapagkat yung salita na kung saan galing yung word na prayer or pray sa verse na ito, ito ay ang Hebrew word ay palal. Ang ibig sabihin ay to mediate, to intercede on behalf of someone or a nation. And another thing is, ang ibig sabihin din ng salitang pray dito ay to judge oneself before God. That you recognize God's holiness and that we need His grace. And not only that, yung pray dito, ang ibig sabihin ay to seek God's intervention. Ibig sabihin ay nakadepende tayo sa Kanya rather than on human solutions.
Ang pangatlo na kasama doon sa seeking God or surrendered heart ay to seek God or His face. So, makita natin kapatid na ang binabanggit ng Biblia ay hindi lang natin hanapin yung mga gift, yung mga pagpapala, kundi ang Diyos mismo ang ating hahanapin. Hindi lang natin hinahanap yung forgiveness, yung kanyang forgiveness. Hindi lang natin hinahanap yung kanyang mercy, yung biyaya. But we seek God Himself. Gaya ng kuminsan, gusto natin, di ba, yung kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos gusto natin. Pero at times, we do not seek the person na makapagbigay ng power sa atin. Of course, ayon sa Biblia, ang nakapagbibigay ng power sa mga Kristiyano, ayon sa Acts 1 verse 8, ayon po, ang banal na Espiritu. Now, the good thing is, kung hanapin natin ang Diyos, ayon sa Jeremiah 29 verse 13, at aking basahin ito, sa Jeremiah 29 verse 13 ay ganito ang sabi, "At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso." So makita natin mga kapatid, na ang Diyos ay handang makinig at siya ay always ready at present na ating siya ay mahanap kung ating hahanapin siya ng ating buong puso. At ang pang-apat na bagay tungkol sa surrendered heart, yung naisuko na buhay ay ito, na tayo ay tumalikod sa mga masamang lakad. Na tayo'y maghinto sa paggawa ng masasama. So when we seek God, kung hanapin natin ang Diyos, makita natin yung ating mga kasalanan. At dahil nakita natin ang ating mga kasalanan, tayo'y pupunta sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Ang kagandahan ay ang ating Panginoong Diyos, makapangyarihan na Diyos, ay bibigyan tayo ng power to overcome sin upang maihinto natin ang paggawa ng kasalanan. Ito ang gagawin ng biyaya ng Diyos. Hindi niya gusto na ipagpapatuloy natin ang disobedience sa kanyang mga kagustuhan, kundi dalhin niya tayo sa pagbabago ng buhay. Kaya nga, ang mga tao ay gusto niya na isuko natin sa kanya ang ating buhay. At ang ating mga kasamaan ay kanyang lilinisan. Kapatid at kaibigan, ang mga katotohanan na iyong narinig ngayon ay ang mga katotohanan na gusto ng Diyos na ipaabot sa iyo. Hindi lamang para sa ngayong araw na ito na day of prayer and fasting, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Gusto ng Diyos na ating ipanalangin ang kanyang pangako. Na ano po ulit ang kanyang mga pangako? Na siya ay makinig sa atin dahil sa kanyang biyaya. Na tayo ay kanyang patawarin sapagkat tayo nga ay makasalanan. At ibalik tayo sa kanyang dating plano sa ating buhay. Na tayo ay kanyang i-restore sa kanyang sarili. Ito ang gusto ng Diyos na gawin natin, kapatid at kaibigan. So, ano ang gagawin natin? Ang gusto niya ay isa puso o kaya gawin natin yung
pagsuko sa kanya na ito ay naipapakita sa pagpapakumbaba, naipapakita sa paglapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin at hanapin ang kanyang mukha. Hanapin mismo ang ating Panginoong Diyos at talikuran ang mga kasalanan. Kapatid, ang mga prinsipyo ng pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Ito ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at kasama tayo roon. Kaya't ipanalangin natin, paniwalaan natin, isabuhay natin kasama ang paggawa ng kanyang kalooban sa ating buhay. Kapatid at kaibigan, kung ito ang iyong pangako sa ating Diyos at narinig mo ang kanyang tinig at gusto mong gawin ito, ay inaanyayahan kita sa isang panalangin upang gawin ng Diyos ang kanyang promise, pangako sa ating buhay. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito ay aming nabasa at napag-aralan ang iyong kagustuhan sa aming buhay. Dinadakila ka namin sapagkat mayroon kang pangako sa amin na ikaw ay handang makinig sa aming mga panalangin. Na ikaw, Panginoon, ay handang magpatawad sa aming mga kasalanan. At ikaw, Panginoon, ay handang mag-restore sa amin ng aming buhay, isang magandang buhay at ang relasyon namin sa iyo. Panginoong Diyos, kinikilala ka namin na ikaw ang tunay na Diyos at wala nang iba. Kaya nga po, kami ngayon ay nagpapakumbaba at iniaalay namin ang aming sarili. At sa aming paggawa ng fasting and prayer ngayong araw ng Sabbath, ito, Panginoon, ay inialay namin sa iyo sapagkat nakita namin na what you value is relationship. Hindi namin to ginagawa dahil gusto namin na mabago o magbago ka sa amin, kundi kami ay upang baguhin mo. Salamat, Panginoon, sapagkat ginawa mo lahat upang kami ay maligtas at maihanda sa iyong ikalawang pagdating. Pagpalain ang kapatid na ngayon ay nakasama ko sa pag-aaral. Kilala mo siya, Panginoon, at sana kaming lahat, Panginoon, ay magkaroon ng mas magandang relasyon dahil sa pag-aaral na ito. Salamat sa iyong pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ayan, salamat po Pastor Max sa napakagandang paalala ng mensahe po na inyong ibinahagi sa amin. Kapag po may gusto tayong mangyari sa buhay natin, madalas ang una po nating ipinapanalangin ay, Lord, baguhin mo po yung sitwasyon ko, or Lord, kayo na pong bahala. Pero paano po kung ang unang gustong baguhin ng Panginoon sa buhay natin ay hindi yung sitwasyon natin, kundi ang puso natin? At yun po yung pinaalala ng pangako sa 2 Chronicles 7 verse 14. Hindi lamang po sinasabi ng Diyos na handa siyang makinig, na hindi lang niya sinasabi na handa siyang magpatawad sa atin pong mga kasalanan, kundi inaanyayahan din niya po tayong lumapit sa Kanya ng mayroong pagpapakumbaba at buong puso. At siguro po iyon ang kailangan nating marinig ngayon, ngayong araw na ito. Dahil po sa dami ng responsibilities natin, minsan yung prayer natin ay nagiging routine na lang. Kumbaga, God bless this food, o di kaya naman ay yung prayer natin, prayer na lang para sa papasalamat sa Panginoon sa araw na ito, hindi na natin nabibigkas o hindi na natin nasasabi sa Panginoon ano ba talaga yung nasa saloobin natin, ano ba talaga yung nasa isip natin, ano ba talaga yung gumugulo sa atin, o di kaya naman ano ba yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa araw na ito. Pinasalamatan natin siya dahil ligtas tayong nakawi. Yun na lang, at nakakatulog na tayo, ano? Minsan ganun na lang everyday yung routine natin. Pero ang panalangin po ay higit pa roon. Hindi po yung checklist na ipinanalangin ko si ganito, ipinanalangin ko itong araw na ito. Hindi po iyon ganun. At hindi rin po ito paraan para pilitin po ang Diyos na gawin yung gusto natin. Halimbawa, gusto kong makapagtapos sa pag-aaral. Panginoon, ikaw na pong bahala. Gusto kong makapagtapos. Ikaw na pong magbigay ng ganito, ganyan. Hindi po para pilitin natin ang Panginoon sa kung ano ang kagustuhan natin. Kundi ang prayer po is about relationship. Dahil kapag mas nakilala po natin ang Panginoon, mas naiintindihan natin bakit iyon ang binigay sa atin ng Panginoon. Bakit natin nararanasan ito? At lalong higit, mas nababago rin yung pananaw natin sa buhay natin. Unti-unti nating natututunang magtiwala, magpatawad, maging mapagkumbaba, at syempre, magkaroon din po ng kapayapaan kahit hindi pa nagbabago yung sitwasyon natin. At yun po ay marahil yung pinakamagandang restoration na mabibigay sa atin po ng Panginoon. Ang tayo o ang puso natin ay mabalik sa Kanya. Ang puso natin ay mapuno ng pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya po ngayong quarterly day of prayer, bakit hindi nating subukang maglaan ng special na oras para po sa ating Panginoon? Hindi naman kailangan na maging mahaba itong time na to, ano? Hindi rin kailangan maging perfect yung sasabihin natin. Kasi minsan gusto natin na kumbaga mabulaklak na salita yung mga sinasabi natin. Pero dun sa mga mabubulaklak na salita na iyon, hindi na natin nasasabi kung ano ba talaga yung gusto natin dahil nag-dwell tayo sa kung paano natin sasabihin yung mga words natin, hindi sa kung ano yung gusto nating sabihin sa ating Panginoon. Ano po? So ang gusto kong gawin natin ngayon, maglaan tayo ng oras para sa pananalangin, humanap po tayo ng tahimik na lugar at isang tabi po natin lahat ng distractions, lahat ng iniisip natin, lahat ng mga problema natin, ang ating cellphone, trabaho, o di kaya naman yung mga bagay na nakakapag-distract sa atin. Ang challenge po ngayong linggo, tayo po ay manalangin kasama ang ating Panginoon. At syempre, wag din po natin kakalimutang magbasa kahit po ng isang chapter sa atin pong Biblia. Saan man po tayo naroroon, sa school, bahay, piliin po natin na tayo ay magkaroon ng time sa atin pong Panginoon. Kumbaga yung talagang inilaan natin para po sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, sa oras na ito, akin din naman po kayong inaanyayahan na samahan ako habang tayo po ay mananalangin. Let's pray mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa mensaheng amin na pakinggan. Kami po ay napalalahanan muli na kayo po ay patuloy na naririyan, handang umagapay sa amin, patuloy na naririyan, ginagabayan kami. Ano man po ang ginagawa namin, Panginoon, at lalong higit syempre, kayo po ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagmamahal, ng gabay,
At ganun din po, Panginoon, ng walang sawang pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Kaya naman po sa oras na ito, hinihiling po namin, Panginoon, na baguhin ang amin pong mga puso. Kayo po nawa ang manguna sa amin pong buhay at lalo higit ang panalangin po namin, Panginoon, nawa ito po'y maging full of gratitude, ganun din po, Panginoon, full of mga bagay na nais naming papurihan sa inyo. At sa umaga pong ito, ang lahat ng mga nakikinig, patuloy pong pagpapalain at ilalayo sila sa anumang uri ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, handog sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais na makatanggap ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia? Kung gusto niyo pong makatanggap, lalong-lalo na po sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, ano, makikita niyo po sa inyong mga screens na naka-flash yung mga libro po na aming ipinamimigay. Kung gusto niyo pong makatanggap niyan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At sa mga nagdanais po na magpadala ng email, maaari niyo po yung isend sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa The Pharisee and the Publican. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, ating bigyan ng pansin ang isang parabola o talinhaga na pinagkaloob ng Panginoon na ito ay may kinalaman sa isang Pariseo at gayon din sa isang publikano. Kaibigan, kung ating pag-uusapan ang langit, sabihin natin maraming mga full of surprises. Nanupat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas ng isang tao, kundi sa kanyang puso. Bagamat kailangan ang mabuting gawa, pero hindi ito ang sukatan ng ating Diyos para ang tao ay tanggapin na banal, patatawarin sa kanyang mga kasalanan. Nanupat ang basis ng ating Diyos para tayo ay tanggapin na inaring ganap, hindi sa ating sarili na mabuting mga gawa, kundi ano ang ginawa ng Diyos upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Merong binabanggit ang ating Biblia dito sa aklat na sulat ni Apostol Pablo dito sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang basis upang tayo ay ariing ganap sa harapan ng ating Diyos, hindi sa ating mabuting gawa, kundi kung ano ang ginawa ng Panginoon upang tayo iligtas, nakasentro kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating ngayong kaligtasan, kaibigan. Kaya nga, sa isang banda, bagamat kailangan natin ang mabuting gawa, pero hindi ang mga ito ang sukatan. Ang dalawang taong ito na isang publikano at gayon din isang Pariseo ay kapwa ngayon pumasok sa templo upang manalangin sa harapan ng Diyos. Tingnan natin ngayon anong klaseng motibo meron ang Pariseo at gayon din ngayon yung maniningil ng buwis. Marahil, kaibigan, ang Pariseong ito, sapagkat ang kanyang expert ay ang kautusan, siya ngayon ay matuwid sa harap ng Diyos sapagkat sa kanyang pag-aakala siya'y banal at siya'y gumagawa ng mabuti. Subalit, yung isang maniningil ng buwis Marahil ang kanyang konsensya ay nababagabag at kanya munang bago nangyari yon na nagpunta sa templo ay kinuha marahil ang bahay ng isang balo at ngayon siya ay nagkakaroon ngayon ng guilty conscience. Kaibigan, dalawang klaseng tao, alin ba o sino ba ang tinatanggap ng Panginoon sa dalawang taong ito? Tingnan natin ngayon, basahin natin ang sinasabi ng ating Biblia. Sa Lucas 18:9, 10 at 11, isinalaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanlang sarili. Sa makatuwid, merong mga taong nagtitiwala sa kanlang sarili. Dapat tayo ay magtiwala sa Diyos. Kung minsan meron tayong narinig na ang kailangan lang magtiwala ka sa iyong sarili, kaibigan, ang mas kailangan tayo ay magtiwala sa Diyos. Secondary lang ngayon yung sinasabing magtiwala ka sa iyong sarili. Lahat ilagak mo sa kamay ng ating Panginoon. Patuloy tayo ang sabi na sila'y matuwid at inahamak ang iba. Kung minsan sa ating pagkaunawa na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at pagkatapos meron tayong worship sa ating mga tahanan, ginagawa natin yung sinasabing dapat gawin ng isang Kristiyano, pinagyayabang natin. Pero kaibigan, wala tayong maaari ipagyabang sa lupang ito. Sapagkat lahat ng ating ginagawa ay ating ginagawa, una, sa kabutihan ng ating Diyos. At ang sabi pa sa verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. So kapwa lalaki, nagpunta sa templo at ang wika ng isa ang isang pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. So makita natin ngayon may contrast sa presentation ng Panginoon sa kanyang parable o sa kanyang talinhaga. Versikulo 11. At ang unang bahagi ng ating pag-aaral nito sa 11, the Pharisee's criterion for measuring himself. Nanupat ang pariseong ito ang kanyang ngayon sukatan sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nagagawa. Basahin natin, 11. Ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Sa makatuwid, ang kanyang ngayong motibo, ang kanyang nasa isip, pinapasalamatan niya ang Diyos sapagkat para sa kanya ay hindi siya katulad ng ibang mga taong makasalanan. Ano pa? Na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalo niya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Nanupat yung kanyang kapwa, nakita niya ngayon na isang maniningil ng buwis, siya isang taong makasalanan. Kaya ngayon, sa kanyang pasalamat at sa kanyang ngayong panalangin, narito yung pinakapunto ng kanyang sinasabi na pinapasalamatan ng Diyos. Nang wika ay hindi siya katulad ng ibang mga tao. Hindi siya mangingikil, mga di makatarungan. Sa kanyang tingin, makatarungan ang kanyang ginagawa. Mga ngalo niya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Sa makatuwid, kanya ngayong binaybay, kanyang binanggit yung kanyang nagagawa sa halip na ngayon itaas niya ang Diyos na lumikha sa kanya, ang kanyang itinataas ang kanyang sarili. Kumisan sa mga pagpupulong na aking nadaluan noong una, noong ako'y nasa active duty pa sa bilang pangulo ng isang kilusan ng Seventh-day Adventist, may mga tao ngayong pinakikilala yung speaker pero yung kanyang sarili pinapakilala din para makilala siya ng mga tao na nakasama niya ang speaker. Kaya nga, sa halip na ngayon, siya ay pupuri sa Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos. Kaibigan, ang nangyayari ngayon, ang kanyang pinupuri, ang kanyang sarili. Nanupat, criticism of others because we don't dare face our sins. Hindi natin kaya ngayong harapin ang ating mga kasalanan, kaya ngayon ating ngayong pinupulaan ang isang tao at sa ating tingin, siya makasalanan. Kaya nga, yung pangalawa, the Pharisee's criticism of the publican. Itong taong ito, pasok-pasok dito pagkatapos siya naman ay maniningil ng buwis, nagpapagamit sa Roma. Kaibigan, walang iniwan sa spirito ng kaaway ang pariseong ito. Tingnan natin ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa nangyari kung bakit ibinagsak ng Panginoon si Satanas. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan, sa Isaiah Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 14? Anupat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng katas-taasan. Ito yung nangyari kung bakit si Lucifer ay naging Satanas, sapagkat ang sabi niya, ako, ako, ako. May mga tao kung minsan ang sentro yung ako, kaya nga sa English yung sin, ang center nito ay I, kaya madalas may mga tao ngayon itinataas ang kanilang sarili. Ito yung nangyari kung bakit si Lucifer ay naging dragon, naging Satanas, sapagkat nagmataas siya na katulad din ng pariseong ito. Meron pang binabanggit sa aklat na sulat ni Propeta Ezekiel tungkol din naman kay Lucifer. Ang sabi sa Kapitulo 28, versikulo 14 hanggang 17, ganito ang sabi ng Biblia. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay, ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos. Winasak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandaan. Kaya nga, sabi ko kanina, walang iniwan kay Lucifer sa taong ito na isang pariseo. Itinataas ang sarili, pinupuri ang sarili, kung ano ang kanyang accomplishment. Ito ay sinasabi sa Diyos at bilang ngayong sukatan sa kanyang sarili at kanyang sinasabi na ang publikanong ito ay isang taong makasalanan. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Nanupat the Pharisee put the publican down, God lifted him up. Nanupat ang pariseong ito ay kanyang binaba ang publikano, subalit ang Diyos ay itinaas ang publikanong ito. Kaya nga, yung pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, ang sabi, kaibigan, sa versikulo 13, the publicans cry for mercy. Nais kong basahin ang versikulo 14, ang wika ng ating Biblia. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Napakaganda ng konklusyon ng ating Panginoon. Pero ating bigyan ng pansin muna yung sinasabi pinagyayabang ng taong pariseong ito. Ang sabi sa 12 hanggang 13, dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Anong masama dito? Masama bang magikapo? Kaibigan, ito'y utos ng Diyos. Kailangan nating gawing ito. Pero ano bang ating motibo sa ating pag-iikapo? Para ba tayo pagpapalain ng Diyos? Para tayo ay maraming mga pagpapalang galing sa langit? Ganun ba ang ating motibo, kaibigan? Nanapat itong pag-aayunong ito, ito yung sinasabi ng Panginoon na kailangan natin katunayan na noong ang bansang Israel ay pinasok ng mga kalaban nila sa panahon na King Josaphat, kaibigan, nag-ayuno ang bayan sa pangunguna ni Haring Josaphat. At ito ay utos ng ating Panginoon. Pero ano ba yung ating motibo sa ating pag-aayuno? Ano bang ating motibo kapag tayo nagbalik ng tapat na ikapo? Tumitingin ang ating Diyos sa laman ng ating puso. Ang sayo pa sa 13, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib ng sasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ano yung sinasabi niya kung bakit siya'y tinanggap ng Diyos na banal? Pinatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Kanyang kinilala ang kanyang sarili na isang taong makasalanan. Kaibigan, ang kailangan natin sa harap ng ating Diyos, kilalanin natin na tayo ay makasalanan. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat na sulat ni Isaias, Kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang sabi ng Biblia. Ang wika, pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mauputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ito yung kailangan natin, kaibigan, sa ating ngayong pagharap sa Diyos. Hindi nating pinag-uusapan dito anong aking ginagawa. Hindi nating pinag-uusapan dito ang aking posisyon sa gobyerno o yung aking posisyon sa iglesia. Kundi ang ating ngayong dapat nakilalanin, tayo ay nagkasala at kailangan natin ngayon ang pagkapatawad ng ating Panginoon. Katunayan, merong sinasabi sa ating Biblia dito sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, may mga tao ngayon pinagmamayabang ang kanilang ginagawa, subalit hindi sila kilala ng Panginoon. Dito sa San Mateo 7:21-23, hindi lahat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Kaibigan, itong mga taong ito, sila'y nagprofesiya hindi sa pangalan ng Diablo, kundi sa pangalan ng Diyos. At ang sabi pa, at nagpapalayas o nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa makatwid, nakagawa sila ng mga gawang makapangyarihan. Pero anong sabi ng ating Biblia? Versikulo 23, at kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kaibigan, itong mga taong ito, gumagawa sila hindi sa pangalan ng Diablo, kundi sa pangalan ng Diyos. At sila ay nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Diyos. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaibigan, maring nabigo sila, pero iba yung kanlang motibo sa kanlang paggawa. Kaya nga ang Panginoon ay umahatol sa ating motibo sa ating paggawa. Ang sabi nga ng ating Biblia, dito sa aklat na sulat ni Haring Solomon, sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 14. sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Alam ng Diyos ang laman ng aking puso, kaya nga ang lalaking ito na isang publikano, bagamat siya makasalanan, tinanggap siya ng ating Diyos, hinaring ganap siya. Ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap, ikaw ay pinawalang sala. Bakit? Kinilala mo ang iyong mga kasalanan at tinatanggap mo ikaw ay nagkasala at ikaw ay nakahandang magbagong buhay. Kaya nga ang lalaking ito ay naranasan niya yung conversion. At ang sabi ng ating Biblia sa 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, take note kaibigan, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ang isang sukatan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at tayo ngayon ay aaring ganap. Ano bang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Pagkapawalang sala, pagkapatawad. Kung nais nating tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, tayimtim tayong manalangin, kilalanin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating pagsalansang, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo ay handang magbago, hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaya kaibigan, ang lalaking ito, kanyang tinanggap ang kanyang sarili. Ano ang nangyari sa kanya? Nagpakumbaba siya. Ulitin ko yung sinasabi sa versikulo 13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sa makatuwid siya ay nagpakumbaba sa harap ng ating Diyos. Ano bang kailangan natin? Alam mo kaibigan, merong isang pangyayari noong ang templo ng panahon ni Haring Solomon ay dinedicate sa Diyos. Pagkatapos ngayon, ang Diyos ay nagpakita kay Haring Solomon sa pamamagitan ng isang panaginip. Ang sabi sa 2 Kronika Kapitulo 7 Versikulo 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Anong kailangan kaibigan para tayo ay patawarin ng Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagmamataas. Hindi ito yung gobyerno ng Diyos na makikita yung pagmamataas. Ito yung dahilan kung bakit si Lucifer ay ibinagsak, kaibigan. Kailangan natin ang kapakumbabaan. At ang ating tularan, ang ating Panginoong Jesus. Ito yung kanyang halimbawa. Ayon kay Apostol Pablo, dito sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 5 hanggang 7. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Sa 8 ang wika, at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaibigan, ito yung kailangan natin. Kaya sa dalawang taong ito, ang Pariseo ay naglarawan na siya ay mapagmataas. Pinupuri ang kanyang sarili anuman ang kanyang accomplishment. At sa isang banda naman, ang isang taong publikano, kinilala ang kanyang pagkakasala, nagsisi siya at siya'y pinatawad ng Diyos at lumakad siyang matuwid sa harapan ng ating Diyos. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe ngayong araw na ito. Mga kaibigan, ang talinhaga po ng Pariseo at ng maniningil ng buwis ay nagpapaalala po na ang Diyos ay hindi humahanga sa ating mga nagawa kundi sa pusong mapagpakumbaba at nagsisisi. Ang pag-aaring ganap po ay hindi bunga ng ating sariling katwiran kundi ang awa at biyaya ng Diyos. Nawa po sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, hindi natin ipagmalaki ang ating sarili, kundi sabihin tulad ng maniningil po ng buwis, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang sabi nga po sa Lucas 18 verse 14, ang bawat nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itataas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng mga inyong reflection o di kaya naman nagnanais po na mag-Bible study ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo mga kapatid sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay

lives. We pray that you will hold.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, isa muling pagkakataon na tayo'y magkasama-sama upang tayo ay patuloy na mag-aral sa salita ng Diyos. Ngayon po tayo ay dadako muli sa isang napakahalagang pag-aaral. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka sa pagkakataong iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sapagkat kami muling makakapag-aral at salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob at ipinapahiram sa amin. Amin pong pakiusap Ama na patuloy mo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Pagpalain po ang himpilang ito kasama po ng palatuntunang ito upang ito ay patuloy na makapagbigay ng gabay sa mga taong nangangailangan ng iyong banal na pamamatnubay. Amang banal, ang iyo po noong banal na Espiritu nawa ang siyang muli naming makasama at patuloy na ang iyong mayamang biyaya ay kamtanawa ng bawat isa sa amin. At aming pong pakiusap na huwag po kaming iwanan kundi bagos patuloy na kami turuan at tulungan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay dadako muli sa isang napakagandang pag-aaral at salamat sa Panginoon. Kasama pa rin natin si Ma'am May, ang aking darling. Tayo ngayon ay mag-aaral. Ano ba, Mami, ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Mga minamahal na mga tagapakinig, pinag-aralan natin kailan magsisimula ang bonding ng nanay at ng anak. At napag-aralan po natin na from the start, na from the beginning ng pagkakaroon ng binhi sa kanyang sinapupunan ay nagsisimula na po ang bonding nila dahil sa hormones na ating nabanggit kahapon. Ngayon naman po ay ang ating pong tatalakayin ay ano ba talaga ang mahalagang skills, kasanayan, o bagay na pwedeng ipasa natin o iiwan nating magandang alaala pamana sa ating mga anak o pamana. An important 21st century skill. Yan po ang title ng ating pag-aaral. Kadalasan po nating naririnig sa ating mga magulang o sa mga magulang ay ayoko nang maranasan ng anak ko yung hirap na dinanas ko. Kasi kadalasan po kapag ang anak nang magsasaka, pagtanda nung tatay niya magsasaka, siya magiging magsasaka rin. Kung ang tatay niya ay fisherman, pagdating ng oras, magiging fisherman din ang anak. Pero sa ngayon po, hindi po ngayon ganon ang gusto ng mga magulang na mangyari. Ang gusto po nila, kung ano man sila, mas mahigit pa ron ang kanilang ipapamana sa kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Pero ano nga po ba ang magandang pinaka-pamanang pwedeng ibigay natin sa ating mga anak? Ang sabi po sa ating lecture ngayong umaga, na sinulat po ito ni Rose Fausto, ang mga maganda pong bagay, good mentors na ating pwedeng ibigay sa ating mga anak, ay yung pong pagkakatuto kung papaano mag-ipon ng pera.
1: Mm-hmm.
2: Papaano mag-iipon ng pera at papaano iipunin ang mga bagay na mahalaga na hindi dapat basta-basta itatapon o gagastusin. Number one po, ang sabi po dito, start your kids early on by opening their bank accounts.
1: Mm-hmm.
2: Kung kaya rin lang po nating sa simula pa lang ay ipagbukas na agad sila ng bank accounts, mas mabuti. At kapag sila po ay merong bank accounts, kung sila ay nagsisimula ng tumanggap ng allowance, sisikapin nila na yung allowance na yun, yung kailangan lang talaga ang bibilihin at kung may matitira, ilalagay doon sa kanilang bank account.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang isang magandang ipapamana natin sa ating mga anak, yung kahalagahan ng perang kanilang nahahawakan.
1: Okay, at yung tamang paggamit siyempre.
2: Yung tamang paggamit ng perang hinahawakan nila. Pangalawa po, once they start receiving cash in the form of allowance, make them follow the first basic law of money, which is to pay yourself first no matter what, this will be a valuable habit to take with them from, take them for life. Mm-hmm. Yung po ang isang magandang bagay na pwede nating ipamana sa ating mga anak. Kasi po, meron tayong kaugalian na a one day millionaire. Mm-hmm. Yung kung anong makita mo, dahil marami kang pera, gastos ka na lang ng gastos. Pero hindi po yun ang magandang makita ng mga anak natin. Dapat po makita nila na yung bawat halaga na ating kinikita at pinaghihirapan ay gagastusin din sa maayos na pamamaraan.
1: Kinakailangan ay marunong tayo mag-prioritize kung ano talaga ang dapat na paggugulan ng ating mga salapi.
2: At bago po tayo magpatuloy sa mga tips kung paano at ano ang magandang ipapamana natin sa ating mga anak, meron po dito magandang tanong. Sabi po dito, what would you rather pass on to your children? Huge amount of wealth. It is a huge amount of wealth, letter A, or the ability to create, manage, and accumulate wealth. Uh-huh. Alin po dito ang mas mabuti nating ipamana sa ating mga anak? Yung malaking halaga ng pera o yung abilidad nila na mag-create, mag-manage, at mag-accumulate ng kanilang mga possession o yung kanilang wealth?
1: So, yun po ang napakahalaga na dapat ay pagpipilian natin. Kasi kuminsan ay tayo ay naando naka-focus sa pagbibigay ng marami at hindi natin natuturuan kung paanong mag-save. Ano po?
2: Pang-apat po, in order to maximize the power of compounding, teach your children to third law of money, which is essentially delaying gratification. Make your gold work for you. Make an army of golden slaves before you buy luxury. So, ibig po sabihin, ang perang hawak nila,
1: huwag aalipin sa huwag, iyo.
2: Huwag silang aalipin sa kanila bilang silang may-ari ng pera, kundi
1: yung pera ang maging alipin.
2: Yung pera ang magiging alipin nila. Yan. So, ang ibig sabihin lang po doon, magiging maayos ang paghahawak nila ng pera. At panglima po, at ito po ang panghuli, then make sure that all the above laws are easily implemented by virtue of a good design in your family setup. Kaya po ang sabi dito, are they receiving very big amounts of allowance that it would be hard for them to look for a starting job that would match it? Kaya, sikapin po natin mga magulang na yung itinuro natin o ipinasa nating pamana sa ating mga anak ay yung kung paano nila imamanage ng maayos yung perang kanilang hawak.
1: Sa madaling sabi ay pagiging responsable.
2: Oo, responsible.
1: Napakarami kasi ngayon mga kabataan, irresponsableng mabuti pagdating sa pananalapi. Gastos ng gastos, total may nanay naman, may tatay naman na may hingan. Kinakailangan ay maturuan natin ang ating mga anak na sila ay marunong magpanukala. Huwag yung nakadepende parati sa mga magulang na irresponsible, basta kung anong magustuhan, yun na ang kanilang bibilhin o paggagastahan.
2: So, yun po ang ating isang magandang topic ngayong araw na ito, na tayo po ay mayroong mga anak na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya po, ang pinakamaganda, habang tayo ay kasama pa nila, sila po ay maigabay natin sa isang maayos na pamumuhay, at kung sila-sila na lang at wala na tayo, ma-manage nila ang buhay nila ng may kaayusan.
1: Okay, maraming salamat. So, tatandaan po natin ang kailangan natin ay mga anak na responsable. Kaya turuan natin maging responsable, marunong na gumamit ng salapi, hindi lang yung marunong gumasta ng salapi. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isang katanungang ang wika ay, may kinalaman ba ang kautusan sa kaligtasan? Ito ang maraming nagtatanong. May relasyon ba yung pagsunod sa kautusan sa kaligtasan? Mga minamahal, sasabihin ko na po sa inyo na wala pong kinalaman ang pagsunod sa kautusan sa ating kaligtasan. Subalit ang pagsunod ang naghahayag kung sino ang Panginoon mong sinasamba, ang may lalangba ng langit at ng lupa, o yung nais palitan ang Diyos sa paghahari. So napag-aralan po natin kahapon na mayroong isang kapangyarihan na nais na maghari. Walang iba kung hindi si Satanas. Datapwat siya ay itinaboy sa langit sapagkat wala na siyang makumbinsi na maniwala pa sa kanya sapagkat nakitang mali yung kanyang mga patakaran at nagdadala lamang ng tanging suliranin at kapahamakan. Kaya nga po kapag ipinagpatuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, dito po ay makikita natin na yung pong pagsunod sa kautusan ay nagahayag kung sino ang iyong sinasamba o ang iyong pinapahalagahan. Sapagkat atin na pong napag-aralan na ang pagsamba ay mula sa salitang worship. Ano po? Pagpapahalaga o pagbibigay halaga. At kaya kapag binasa po ninyo itong dito sa Apokalipsis 13, makikita po naman natin na kung papaanong ang nais ng kaaway, ang nais ng dragon, siya ang ating sambahin, siya yung ating sundin. Atin pong tingnan ang inyong Biblia. Buksan po ninyo sa Apokalipsis 13. At ang mabasa po ninyo riyan ang wika sa talatang 1, at nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapahamalaan. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay namanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao'y sumamba sa dragon, tandaan po ninyo ito, sabi, ang mga tao'y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw at sinamba nila ang halimaw na sinasabi sino ang katulad ng halimaw at sino ang makakalaban dito. So makita po ninyo na itong dragon na walang iba kung hindi si Satanas, wala po siyang ibang minimiti kundi siya ang makatanggap ng pagsamba. Ano po? Kaya siya ay gumamit ng isang makapangyarihang pamahalaan sa lupang ito upang masunod ng kanyang kagustuhan na siya ay sambahin. At napag-aralan po natin itong halimaw na ito na tinutukoy rito magmula pa sa aklat ng Daniel, ito po ay ipinahayag na hanggang dito sa Apokalipsis ay paulit-ulit na ay hinahayag upang ito ay ipakilala at ang isa sa kanyang talagang pinaka maaring pagkilanla natin ay yung pagbago sa kautusan ng Diyos. Ano po? Kanyang binago ang kautusan ng Diyos at ito ang ipinasunod sa mga tao sa ganung kaparaanan ay siya ang sinasamba o siya yung pinapahalagahan sapagkat sinabi niyang siya ay may kapangyarihan upang baguhin ang kautusan ng Diyos sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na gayo na lamang. Kaya dito po ay makikita natin na marami ang tao na sasamba sa kanya o susunod sa kanya pahalagahan yung kanyang ginawang kautusan sa halip na ang kautusan ng Diyos. Kaya kung itatanong natin may kinalaman ba ang pagsunod sa kautusan sa kaligtasan? Wala po. Subalit ito ay may kinalaman sa kung sino ang iyong sinusunod at sinasamba. At syempre pa, darating dun doon sa panahon na kapag dumating na yung araw ng pagliligtas, hindi maaaring ikaw ay isasama sa kaharian ng Diyos samantalang ang iyong sinusunod ay yung prinsipyo ng kaharian ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi ang suwayin ang kautusan ng Diyos. So ang issue po rito sa Apokalipsis 13 ano po? Ay walang iba kundi ang pagsamba. Pagsamba sa Diyos o pagsamba sa dragon via pagsamba sa halimaw. Ano po? Yan ang maliwanag na binabanggit dito sa kasulatan. Makikita sa pagsunod o pagsamba ang ating kung sino talaga yung ating pinapahalagahan, ano po? Ang Diyos ba o ang dragon? Ang hanap buhay ba o ang Diyos? Barkada ba o yung ating pamilya? O baka naman yung magarang bahay, yung ating pangarap na magarang bahay, ito ang nagiging Diyos natin at sa ating sinasamba na siya nating talagang pinagpapahalagahan. Na ano pat lalabagin natin ang kautusan ng Diyos para lang tayo ay magkaroon ng magarang bahay. O kaya naman ay baka gusto rin natin hindi lang magarang bahay, kundi magarang sasakyan din. Ano po? So, ano po ba talaga ang ating pinapahalagahan o sino ang ating pinapahalagahan? Iyan po ang katanungan dito na pinag-aaralan o binabanggit sa Apokalipsis 13. Magarang damit ba? Ha? Saganang pagkain, yan ba ang ating dinodiyos? Sapagkat ang sabi nga, marami raw ang kanilang pinakadiyos ay yung kanilang tiyan. Ano po? So, nilalabag yung kautusan ng Diyos sapagkat gustong masunod yung tiyan o kaya naman ay yung dila. Ano po? So, marami po tayong maaaring sambahin maliban sa Diyos. O ibig sabihin, pahalagahan natin. Every time na sinusuway natin ang kautusan at tagubilin ng Diyos, ang ibig sabihin, mayroon tayong ibang sinasamba o pinapahalagahan. Kung yan ay tagubilin tungkol sa pagkain, at ang iyong kinakain ay yung sinabi ng Diyos na huwag kanin, ay palibhasa ay masarap. So ang iyong dinodiyos ay yung iyong tiyan o yung iyong dila. Pero ang kinoconfess ng iyong dila ay ang Diyos ang iyong sinasamba, siya ang iyong pinaglilingkuran, subalit sa totoong buhay, ang pinaglilingkuran mo ay ang iyong tiyan at ang iyong panglasa. Ano po? So dito po sa Apokalipsis 13, dito po ay ang itinuturo rito, tayo ay kinakailangang sumamba sa Diyos. Datapwat ang kaaway ng Diyos, gagamit ng dahas, gagamit ng puwersa upang siya ang sambahin. At kapag tinignan natin tuloy-tuloy yung susunod pang hayop na uhalimaw na ipinapaliwanag rito, ikokontrol niya ang ekonomiya. Ano po? Para tayo ay sumunod o pahalagahan ang kanyang aral, ang kanyang turo. Datapwat ang mahalaga sa Diyos po tayo maglingkod, sa kanya tayo sumamba. Bakit po? Ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 6:33, datapwat hanapin mo muna ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa iyo. Hindi natin kinakailangang talikdan ang Diyos para tayo ay magkaroon ng magandang bahay. Hindi natin kinakailangang talikdan ang Diyos para lang magkaroon tayo ng magarang sasakyan. Hindi natin kinakailangang talikdan ang Diyos para tayo ay mayroong maraming barkada. Ang lahat ng ito ay pawang idaragdag na lang ng Panginoon sang-ayon sa ating mga pangangailangan. So yun po ang unang issue riyan ay ang pagsamba. Ikalawa, si Satanas hindi papayag. Lahat ay hindi niya papayagan na ang lahat ay hindi sumamba sa kanya. Lahat ng hindi sa kanya sasamba ay kanyang ipapapatay. Ano po? Kaya atin pong napag-aralan nung nagdaang mga araw na nung panahon ng tinatawag na Dark Ages, napakarami po talagang ipinapatay. Subalit, ang maganda, ang sabi itong isang ulo nitong halimaw na ito ay nasugatan ng ikamamatay, kaya nga lang ay gumaling. Subalit sa panahon na yun, ito ay biglang nabago at wala na siyang record ng pagpapapatay. Datapwat, sa huling kapanahonan, mayroong isang babangong kapangyarihan na ito naman ang magpapapatay ng sinumang hindi tanggapin yung turo at aral nung naunang halimaw. So, Ang tanong, alin ba ang halimaw na ito? Itong tinatanong ng iba, bakit ba? Alin ba yan? Halimaw, halimaw. Sino ba yan at alin ba yan? At tatandaan po natin, sa talatang 2 po, ay binanggit na itong halimaw ay una, ang kanyang katawan ay sa leopardo. Ang kanya namang paa ay sa uso. At ang kanyang bibig ay bibig ng leon. Kapag inyo pong pinag-aralan, ito pong leopardo, itong uso, itong leon ay mga hayop na nabanggit sa aklat ng Daniel. At ito po ay kung atin pong titingnan sa Daniel 8, yung pong leopardo ay walang iba kundi ang Gracia. Ano po? Ang sabi, ang katawan daw po ay sa leopardo. Sa ano ba kumakatawan? Yung katawan. Ha? So, ang ibig sabihin po, kapag pinagsabihan natin ang katawan, ibig sabihin, yung kabuuan, ha? Yung nasasakupan. So, ibig sabihin, itong halimaw na ito na binabanggit sa Apocalypse 13, ang kanyang nasasakupan ay lahat ng nasakupan noong kaharian ng Gracia o noong imperyo ng Gracia, panahon ni Alexander the Great. At alam po natin na ang all known world ng kapanahon ng iyon ay nasakop ng Gracia. Ha? Nasakop po ng Greece ang lahat, ang buong sanglibutan may naninirahan. So, ang katawan nito, ang ibig sabihin, ang kanyang sakop ay worldwide. Ano po? Worldwide. Subalit, ang kanyang paaraw ay sa uso o yung bear. Ano ba ang kinakatawanan ng paa? Ha? Sa inyo pong pagkaunawa, saan kaya kumakatawan ang paa? Hindi po kaya sa paninindigan? Hindi po ba ang paa ay ginagamit sa pagtayo? Ha? So, yung pagtayo o yung paninindigan, ito ang kanyang paninindigan kagaya ng paninindigan ng uso. At kung atin pong pag-aaralan sa aklat ni Daniel, ang uso po ay nagre-representa sa kaharian ng Medo-Persia. Ano ba ang paninindigan ng Medo-Persia? Alam po natin sa chapter 6, nung si Daniel ay hinanapan ng mali nung kanyang mga kaibigan at hindi nila makuna ng kamalian, gumawa sila ng batas para maging mali si Daniel. At ang batas na ito ay pinirmahan ni Darius, kaya nga nung kanilang madakip na si Daniel ay kanilang isinumbong kay King Darius, at pagkatapos si King Darius ay nalungkot na mainam at nais niyang iligtas si Daniel, datapwat ang sabi nung kanyang mga prinsipe, mahal na hari, tandaan mo, ang utos ng hari hindi nababali. Ang batas ng Medo-Persia ay ang kautusan ng hari hindi na babali. Hindi mo maaring baguhin, hindi mo maaring palitan. So, nangangahulugan na itong halimaw na ito dito sa aklat ng Apokalipsis ay nangangahulugan kapag kasiya ay nagsalita, sasabihin niyang it is infallible. Hindi siya nagkakamali. Pagdating sa doktrina, hindi siya nagkakamali, kaya hindi siya maaaring magbago o hindi mo maaaring baguhin ang kanyang turo, ang kanyang aral, sapagkat it is infallible. Ha? Ay tinalo yung sa Diyos, sapagkat yung sa Diyos ay kanyang binago. Ha? Subalit yung kanyang batas, yung kanyang kautusan, yung kanyang doktrina is infallible. Hindi siya nagkakamali. Ganun raw po ang paninindigan. Ganito ang tayo nitong halimaw na ito. At ang wika, ang kanyang bibig ay bibig ng leon. So, ang bibig, saan po ba ginagamit ang bibig? Ha? Hindi po ba sa pagkain at pagsalita o pagtuturo? Hindi po ba? So, ibig sabihin, ang turo nito at aral nito ay pawang galing sa Babylonia, kagaya ng turo at aral ng Babylonia. Ano ba yung turo at aral ng Babylonia? Ha? Kung atin pong pag-aaralan doon sa Daniel, kapagkat ito ay kasaysayan doon sa Babylonia, mga kasaysayang naganap sa bansang Babylonia, makikita po natin na ang kanilang turo doon ay una, ay ang pagsamba sa larawan. Ikalawa, ha? Ang salita ng Diyos ay mas mababa kaysa karunungan ng mga pantas. Ha? Kung ayon nyo pong makikita, ang pangalan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ay binago. At ang kanilang pagkain ay tinakdaan sila ng ibang pagkain. Kinakailangan ay yung pagkain ng hari ng Babylonia, sapagkat iniisip nila na yung resita ng mga marurunong sa Babylonia ay higit na mabuti kaysa ron sa sinasabi ng mahal na Diyos. Kaya nga po, kahit sa pagkain, ang kanilang pagkain ay hindi sinusunod yung naayon sa banal na kasulatan, kundi sang-ayon sa payo ng iniisip nilang mga dalubhasa. Ano po? So dito po sa ating kapanahunan ay ganyan din po itong halimaw na nababanggit dito sa Apokalipsis 13 ay isang kapangyarihan na ang kanyang ipagmamalaki ay yung kanyang aral, yung kanyang doktrina, na ito ang dapat sundin sapagkat ito ay higit na importante, higit na mahalaga at higit na tama kaysa ron sa sinabi ng Diyos. Kaya nga po, dito ay ang pinag-uusapan yung pong ating pagsamba ay nangangahulugan kung si

0: tinatawag nating Antikristo. Diba? Sapagkat yung Antikristo, ang kanyang ginawa, binago niya ang kautusan ng Diyos. Kaya parati po nating nababanggit, parati po nating inuulit-ulit itong patungkol rito sa kautusan ng Diyos sapagkat paulit-ulit pong binabanggit din ito sa banal na kasulatan. Ano po? Na tayo ay makikilala na tayo'y totoong nasa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang utos, hindi yung utos ng kaaway nung halimaw na kung saan ang pinakatunay na author ay si Satanas na ang gusto niya, siya ang sambahin. Kaya ang sabi doon sa Isaiah na napag-aralan natin, ano sabi? Itataas ko ikang aking luklukan sa itaas ng luklukan ng Diyos. Ha? Sapagkat ang ibig niya, siya ay sambahin. At alam natin, nung dumating dito si Kristo, ay ang sabi niya, kung ibig mo ikang tanggapin ang lahat ng ito, sumamba ka, lumuhod ka sa harapan ko, ibibigay ko yan sa iyong lahat. At hanggang ngayon, yan po ang tukso, yan ang aral na ibinibigay ng kaaway na kung gusto mo na umasinso ka sa buhay, ay sumunod ka. Ano po? Subalit, ang panawagan ng Diyos, tayo ay sa Kanya sumamba, siya ang ating pahalagan, siya ang ating sundin. So, mga minamahal, sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral na ito. Totoo po, ang pagsunod sa kautusan, hindi po yan ang batayan ng ating kaligtasan. Subalit, ang pagsunod sa kautusan ay nagpapakita kung sino ang tunay mong sinasamba, sino ang iyong pinapahalagahan. Okay? Maliwanag po ba? Sana po ay ating naunawaan, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ginawa mong napakaliwanag ng iyong banal na salita. Iyong ihinayag na mayroong kaaway na kukunin ang aming pagsamba, ang aming pagsang-ayon sa kanyang mga batas at kautusan. Datapwat iyong sinabing maliwanag na ang lahat ng iyong iniibig ay iyong tinatawagang lumabas sa kapangyarihang ito at ikaw ang sambahin, ikaw ang sundin. Sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ikaw rin ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng buhay, ikaw rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, at ikaw ang Diyos na magkakaloob ng immortalidad sa lahat ng sasampalataya, magtitiwala at susunod sa iyo. Amang banal, turuan mo po nawa kaming sumunod at maging mapagpakumbaba. Ang iyo po nawang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mamatnubay sa bawat isa sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
1: Ang pagpapala ng Diyos ay kamta nating lahat.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet, na kung saan atin na lang pong pag-uusapan ang isa sa mga bagay na minsan ito ay nakakapagbigay ng epekto sa atin pong mga kalusugan. Pero bago po natin muli makakasama ang atin pong kaibigan, ang ating host din, main host ng atin pong programa, main guest ng ating programa, walang iba kasi Dr. Blesenda Varona, ay gusto po muna namin itala po ninyo ang ating numerong 0918-944-7891, muli po sa 0918-944-7891 para po sa inyong mga katanungan, para po sa inyong mga reflections, at gayon din ang atin pong Facebook page, Adventist World Radio Manila. Mag-comment, mag-text, mag-chat lang po kayo dyan at amin pong sasagutin ang inyo pong mga katanungan. Kaya po mga kaibigan, narito po tayo ngayon upang atin na naman pong sariwain ang mga salitang ay mga mapapakinggan po natin, lalong-lalo na po sa ating pang kalusugan. Ayan po. So, atin pong kumustahin si Doc Blessy. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, yes. Yeah, sorry. Kamusta ka, Pastor Kyle? I'm good.
0: I'm doing great, Doc. And we are so glad, we're so happy to have you with us once again at this point in time. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong bagay na ito ay hindi lamang po ngayon sa mga kabataan ito, kundi sa lahat na rin po na may mga talaga namang mga kaibigan natin na mahilig sa tinatawag po nating street food.
1: Yeah, yung street food depende yan sa lugar, kasi yung noong unang panahon kasi pag sinabing street food, talagang pantay-pantay yung klase ng street food. Pero ngayon kasi hindi na, kasi minsan may mga street food na may license na rin, lalo pa dito sa Metro Manila. Yung mga street food, mga stall na nasa street, they are considered as street foods also. Pag nagpunta ka naman sa abroad, halimbawa nagpunta ka sa Rome, sa Italy, may mga street food yan na maayos naman. Pero ang tinatalakay po natin dito, para malinaw lang sa tagapakinig natin, yung mga street foods na unang-una walang mga permits, no? Yung mga yun bang mga tipong nasa karton, yung nasa kariton pala, nasa kariton yan, yung mga nasa daan, na alam naman natin na yung pinag-uusapan natin hindi yung street foods na sosyalerong street foods. Ito yung street foods na yung mga nasa mga bangketa, yan. Masaya kasing kumain sa street food eh. Tingnan mo yung mga taong kumakain doon, talagang maliligaya, nakasmile, di ba? Kasi bukod sa mura, talagang na-cater nila yung mga Filipino foods. No? Halimbawa, sa street foods, nandyan yung mga kwek-kwek, fishball, sa malamig, no? Nandyan yung mga yung siomay.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yan yung mga nasa street food. Minsan may mga pansit sila, meron sila mga quick food na mga nakabalot na meals. Yan yung mga nasa street food. Nakakatulong sana talaga sa ekonomiya ng mga tao. Nakakatulong sa budgeting kasi mura siya. Kaso lang, kailangan lang nating gawaan ng paraan na yung hindi siya makakapagbigay ng sakit, no? Kasi nga, kung halimbawa sabihin natin street food, tapos wala siyang monitoring, walang nag-monitor sa kanya, walang nagtuturo ng handling, eh baka makapagbigay ng mga sakit sa atin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Kasi nga, itong mga street foods kasi talaga din namang patok sa panlasa din ng mga Pilipino, dahil nga, I think it's the affordability, Doc. At saka kasi alam nyo po, dahil nandun na nga, nagkalat na nga siya sa kalye, ito talaga, ito lang yung food na meron ka rin, and then may kanin ka lang talaga, busog ka na. So ayun, Doc, ito yung mga, ano yung mga karaniwang po bang street foods na nakikita natin sa Pilipinas? Like, for example, yung mga fishball, kikiam, hot dogs. Do you think, Doc, itong mga pagkain po na ito, what could be the big effects po sa ating kalusugan while understanding it fully? And then what alternatives can we bring to them? Ayan. Para po itong mga ito, although its affordability is there, but maybe how can we make our listeners na they might be enjoying this and that na mga pagkain na kagaya po na ito, ay gayon din na makakatikim din po sila ng maybe same appetite with the food that they might be eating from that. Doc, bless you.
1: Unang-una, ang consumers ang kinakausap natin ngayon, no? Kailangan lang maging mas matalino tayo sa mga pagpili natin, no?
0: Mhm, yes, tama po 'yan.
1: Yeah, pa yung pagpili natin ay kailangang maging matalino tayo. So, buksan natin yung mga mata natin, yung handling, tama ba? At saka ang isa sa pinaka dapat nating alalahanin, yung pagkain ba ay niluto o hindi. Kasi pag fresh yung pagkain, baka mas maraming contamination, yung contaminants niya. So, kailangang talagang titingnan natin yung sitwasyon. Yung lalagyan, yung table, yung lalo pa yung mga nasa karito, nakikita mo na ang hugasan nila minsan isang timba lang, okay? Nahandoon na lahat. Tapos ngayon naman ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng plastic yung halimbawa lugaw, yan ang mga street food ang mga nasa kariton. Lugaw. Ano to yung ano nga yung karne na may soup? Yan, wala tuloy
0: yung
1: sa
0: goto?
1: Yung goto at saka yung
0: bulalo?
1: Bulalo at saka may isa pa.
0: Aros caldo. Pares!
1: Yeah, ayan, ako, yung pares na yan all around. Yung pares, kahit saan nahan doon. You have to consider na nagbo-boil siya, di ba? Talagang nagbo-boil. Tama naman na dapat mag-boil kasi yung boiling noon, safe ka sa ano niyan eh, safe ka sa bacteria, sa microorganism. Kasi ang microorganism, lalo pa yung mga usual na microorganism lang, no? Namamatay yan in 5 minutes boiling. So, safe siya, lalo pa kung may apoy talaga. Kasi may mga karito na kung nakikita, nakatulak-tulak. Tapos, may gasol na dala-dala, tapos may stove. Okay sana siya. Kaso lang minsan may question ako. Ano naman yung inilalagyan nila? 'Di ba yung tasa nila nakagano, naka hindi hinuhugasan na yung tasa. Tapos nilalagyan nila ng plastic.
0: Tama.
1: Tapos para walang washing, which is okay sana kung halimbawa hindi mainit yung ilalagay mo, pero boiling yung inilalagay eh. So para kang nagluluto din ng plastic. Okay, so yun ang ginagawa nila ngayon to prevent contamination kasi nga poor ang washing, pero yung contact naman ng very very boiling water o boiling soup to the manipis na plastic, possible din yang magbigay ng danger, no, yung prosesong ganun. Tapos yung kutsara nila, okay, yung kutsara nila, may question ka din. Yung recycling noon, okay lang sana kung disposable, no?
0: Oo nga naman.
1: Pero yun nga, yung pag-expose sa plastic ng mainit, yun ang very, very, very, very, para siyang nakakatakot, no? Kasi, again, yung substance ng plastic, alam naman natin, meron niyang bisphenol A, na yung plastic na yan pwedeng mag-alter ng mag-disrupt ng hormone natin, no, at magkaroon tayo ng hormonal imbalance. Yung paggamit ng plastic na yan na naiinitan, no, sobrang naiinitan, yung chemical lumalabas. Kaya minsan may mga nakikita tayong mga issue sa mga seminars na yung dioxin pala, no, that is very linked to cancer and immune system, yung mga microplastic na yan na pwedeng mag-break, no, dahil nga sa sobrang init. Yung paggamit ng mga styro kasi masyado ding malambot na plastic, no, pwede ding mag-leak yung pagka-plastic niyan because of exposure to heat. Kaya nga po ang suggestion talaga natin, ito na suggestion. Kung talagang nagtitipid kayo, talagang merong nagtitinda ng lugaw sa harap nyo, gustong-gusto nyo kumain ng lugaw, katapat nyo lang naman, kayo siguro kumuha na lang ng isang kaldero o isang mangkok na ceramics. Oh. Tapos tumapat kayo doon sa, ay, nagbo-boil naman tong lugaw na to. Sige, yun na lang container ko ang gagamitin ko. So you can use glass or metal, or stainless, okay? Or ceramics para hindi masyadong sturdy siya, yung matibay siya sa init. So para hindi ka masyadong ma-expose diyan sa mga plastic containers na ganyan. So ganun din, Pastor, yung mga gumagamit ng mga styro, yung mga plastic, lalo pa kung mainit, talagang parang nakakatakot siya eh.
0: Nga naman. Well, that's true, Doc. Ano? Thank you so much po for sharing with us that one. Kasi nga, yung parang nire-recycle lang, pati yung plastic. Kaya medyo parang I think there's also a contamination. Kahit mainit siguro, Doc, kahit sabi mo nang mainit, pero ayun na nga. At the same time, I know that there's a big effect on our health at that one. How about yung kwan po? Tawag dito yung mga iniihaw. Ayan. Yung mga iniihaw-ihaw lang. Like yung mga isaw, yung ulo ng manok, ganon. Yung blood. Ayan. Pag-usapan natin ng dugo, Doc, bless you. Kasi sa Bible nga naman, sinabi ng Bible na we are not to eat blood kasi it symbolizes life. Yun yung sinabi ng Bible. Pero yun na nga, marami pa rin din naman sa atin, talagang karamihan pa rin na nagugustuhan. Siguro ano bang nagugustuhan nila doon? Well, I haven't eaten one yet, Doc. Pero I don't want also kasi parang I don't know, in my point of view, in my POV, I don't really like it. But on that point of view, Doc, bless you, on our healthy side, how about itong mga pinapausukan, okay, mga iniihaw, how are they also affecting our health as a whole when it comes to our diet?
1: Kasi ang malaking problem talaga sa meat, yung karne, baka, baboy, manok, meron niyang taba. Yung taba, no, pagka nagdrip yan, pag tumulo yan sa charcoal, no, it can create smoke. 'Di ba, nakikita niyo naman, kaya yung smoke talagang bonggang-bongga yung smoke. Tapos itong smoke can coat yung meat with toxic chemical. May mga sinasabi sila na this is very much linked to cancer, especially yung long-term exposure mo. Dahil doon sa compound niya, meron siyang polycyclic aromatic hydrocarbons. Na yan, yun yung mga barbecued, yung mga binarbecuehan. Kaya pag paulit-ulit mong gagawin, pwedeng magtaas ng panganib mo for certain cancer. Tapos yung meat nga, tapos well, very high temperature, no? Hindi kasi pag half cook, delikado din kasi yung bacteria niya, kaya talagang well done. Well done ang ginagawa. Sa well done na yan, may na-discover din ang science na pwede siyang mag-create ng carcinogenic, no, yung heterocyclic amines. Yung burned o yung charred portion nitong mga, yung mga, okay, to make it easier, yung sunog. Mm-mm. Alam mo yan, parang ang sarap-sarap ng sunog. Yung maitim-itim, okay? Yan, pwedeng mag-cause ng inflammation, pwede din siyang mag-cause ng oxidation. Yan nga yung oxidation na ayaw natin sa katawan. Tapos yung ngayon ang nakita nila, yung age nila, sinasabi age products, AGE, yung advanced glycation end products. Ayan yung mga overheated food, hindi lang to sa grilled, hindi lang sa inihaw, kundi pati sa mga pinirito, overheat, high heat cooking. Okay, lalo pa yung recycling ng oil. Paulit-ulit ginagamit yung oil sa pagpiprito. And in the street food, syempre dahil mura siya, they can't afford to use new oil, no? Yan ang malaking issue talaga. Hindi nila kayang gumamit ng parating bagong oil kasi nga mamura yung pagkain. Okay, so yan yung mga yan, yun nga yung science na age, yung advanced glycation end product. Very very clear na ngayon sa science yan, no? Yung mga overheated overheated na mga karne lalo pa. Yung gulay, ang maganda, yung mga nilagang gulay, iba yun ha, iba ang istorya nun. Pag sinabi nating age, applicable yan sa mga, yung mga prinito, o kaya yung mga inihaw, lalo pa yung karne, o kaya lalo pa yung mga may cream, may fat. Pero pag yung pinag-uusapan natin, Pastor, di ba, paulit-ulit tayong, maglauoy kayo, maglaswa kayo, magluto kayo ng boiled saluyot, yan, yung mga ganyan. Yan, kahit i-boil mo ng matagal, walang age. Kasi nga, number one, plant food. Number two, wala siyang ganung kataas na fat content. Kaya yun ang benefit. Hindi tayo makaka-create ng age sa halamang pagkain, lalo pa kung mga boiled ang pagluluto. So, balik tayo sa street food. Yung street food nga, dahil inihaw siya, tapos dahil, syempre, yung iba makikita mo na hindi naman itatapon yung mga pagkain na leftover. Halimbawa, nagtitinda sila, tapos may leftover. Usually, they recycle it dahil nga, para bumawi ng presyo. Ang another question, how to preserve, no? May freezing ba? Oh. Tapos ang freezing kasi is one of the best preservation. Unless talagang yung iba naglalagay pa ng additional preservative na baka naman makakadagdag pa rin sa another chemical na ipapasok natin sa katawan natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. And that is why po, napakaganda na mapag-usapan po natin itong mga bagay po na ito para mas makita po natin yung posibleng mga panganib sa kalusugan kapag madalas po tayong kumakain ng street foods. Kaya ito naman po, Doc, ano po ba yung mga sakit na maaring makuha mula sa maruruming hindi naman yung talaga yung it's not the food but it's how it is handled. At like for example, yung mantika at paraan ng pagluluto. At ayun nga po, yung paulit-ulit ba, Doc Blessy, na paggamit ng mantika sa kalusugan. Yung parang effect po sa atin pong health when it comes to the usage of continuous usage po paulit-ulit na lang na paggamit ng mantika, mga artificial flavorings na ginagamit po lahat sa street foods.
1: Ayan. Yung una, alimbawa sabihin natin yung paulit-ulit, no, pwede siyang again magkaroon ng inflammation kasi yung deep fried foods with reused oil, trans fat na yan eh, no? Magiging trans fat sila. So may trans fat na, may high fat pa, tapos low nutrient meals. Ito, related talaga to sa heart disease kasi nga trans fat. Yung mga sugary foods naman, sugary drinks, tapos yung desserts, high carbohydrates, no? Yung maraming inasukalan. Yan, it can also cause inflammation, tapos risk for diabetes, for cancer, no? Lalo pa yung sinabi natin kanina mga grilled, mga toxic compounds from repeated frying, no? Yung acrylamine nila talagang tumataas, yung content ng toxicity tumataas. Yan yung mga pinag-usapan nating frying, deep fat, oil. Yung high fat content, sugary content. Ngayon, paano naman yung mga ibang issues katulad ng food poisoning? Yan, yung food poisoning kasi minsan nabalitaan nyo lang na, nagkasakit kasi kumain sa street food. Ano nangyari? Nag-diarrhea, nag-stomach pain, nag-fever, or because maybe of the dirty hands ng food handlers. Kasi nga, ang rule kasi ng food service, every time hihipo ka sa ibang bagay at babalik ka sa pagkain, you have to wash your hands. Okay, yun talaga ang number rule sa food service. Halimbawa, humipo ka sa mukha mo o humipo ka sa ibang parte ng katawan mo, you have to wash your hands. Hindi capable yung mga street food ng abundance of water kasi nga limited nga yung water intake. So, siguro maghapon silang nasa daan, no? Ang kamay hindi man lang nahugasan. Ang number one rule pa, pag nagpunta ka sa toilet, you have to wash your hands. Soap your hands properly. Okay, so yung contamination ng kamay ng mga food handlers, talagang yan ang number one vehicle ng contamination for the food. Okay? At again, yung mga nails ng food handlers talagang, hello, yung mga mga hands ng mga food handlers, yung mga nails nila, talagang vehicle yan for contamination, lalo pa yung E. coli. Yung E. coli kasi galing sa dumi ng tao, sa feces, sa problema, pag walang inspection, yung mga pa, na talagang vehicle yan, talagang perfect place for E. coli siya, no? So makita mo yung mga kamay nila, yung mga sobrang ang la, okay, yan number one no no sa handlers, sa food handlers. So again, yung paghugas nila ng kamay, o kaya pag yung naubo o kaya nag-aching, okay, nag-sneeze, ayan, tapos hunahipo nila yung kamay nila sa ano nila, sa bibig nila o sa mukha nila, they have to wash their hands. Ang isa pang number one, talagang contamination, vehicle ng contamination, yun bang mga towel? So, yung mga pinagpupunasan nila, paulit-ulit lang na yon, talagang no-no yon. Kaya nga, ang ideal talaga, talagang paper towel para i-dispose mo. Pero kaso nga, they are not capable to produce yung paper towel. Okay, so yun yung isa. Ang susunod naman, yung contaminated water or ice. Minsan kasi yung ice na ilagay sa juice, no, na hindi naman talaga sterile yung pagkagawa ng ice. Okay, so another, ano yan, another vehicle ng contamination, ng food poisoning pa. Okay. Again.
0: Yes, Doc. Mm-hmm.
1: Okay ba ang sound ko, Pastor?
0: Yes, Doc. Okay na po. Medyo nawala lang ng 1 second.
1: Kasi pag mawawala, alam ko, may lumalabas sa aking microphone mo.
0: Oh, yeah.
1: Siguro malikot lang ako, nagagalaw ko yung microphone. Okay. Sige, tapos yung pang ano to eh. Kaya yung diarrhea na yan, yung bacteria na yan, talagang...
0: Medyo nag-crack na naman po yung sound natin.
1: Ayan, okay.
0: Yes, Doc, please po, continue.
1: Yeah. Okay, so yung diarrhea na yan, big no-no na. Ibig sabihin talagang, ang food service hindi dapat makaka-create ng sakit. Okay? Yung iba, ang worst, yung typhoid fever. Yung typhoid fever, talagang nakakatakot to eh. Yung prolonged fever, talagang weak, abdominal pain, yan ang mga ano yan. Ito, drinking unsafe water. Mm-mm. So eating food handed by poor hygiene. Ang number one pa pala, nakalimutan ko. Kaya ang hindi maganda na nangyayari sa street food, walang inspection. Kaya minsan kahit may sakit na yung tao, nagluluto pa rin at nagsiserve pa rin ng pagkain. Eh, big no-no yun talaga. Hindi talaga pwede. Hindi obra siya. Okay? At saka nga again, walang medical certificate. Walang, ano nga, inspection eh, yung handling, yung lahat. Minsan, yung hepatitis A, yung pala yung food handler, merong hepatitis A, tapos yung food contaminated ng kanyang E. coli na galing din sa kamay niya, ay talagang dahil sa poor washing, talagang sobrang, ano to, malaking kasalanan to sa food service. Tapos minsan, yun nga, very important na yung kalusugan ng handler talagang alam nung consumer, okay? So, yung intestinal parasite, another thing yun, galing siguro saan, yung mga na hindi nahugasang pagkain, tapos hindi man lang nahugasan na pagkain na galing sa lupa, no, o galing sa water, yan ang mga possible na pwedeng mangyari. Okay, so again, gusto mong sumaya, sumarap ang pagkain, no? Gusto mong paminsan-minsan makatipid-tipid ng pagkain, but you're not so sure of the food handlers, hindi mo sigurado masyado yung food preparation, baka naman magkaroon ka ng amebiasis, no? Ito yung isa sa sakit na very common talaga sa contaminated water and soil. At contaminated yung vehicle, yung food handler, yung intestinal parasitic infection, ito yung mga amebiasis. Ang hirap pa namang pagalingin itong amebiasis, yung mga sakit na

0: na sobrang business. Food service ang tawag sa lahat ng mga nagtitinda ng pagkain.
1: So ano po ba yung mga dapat tinitignan na sa kalinisan ng isang food vendor, Doc? Well, ayun naman natin siguro mag-judge po ano. Pero kumbaga, yung maganda ba yung parang nakikita natin how it is handled? Well, ito po, Doc, ano, meron akong experience. I would just like to only to relate it with an experience. Well, I have come into a foreign country at talaga naman, kita mo yung paano nila gawin yung chapati. Okay, yung roti.
0: Alam ko yan.
1: Alam niyo na.
0: Chapati.
1: Yeah, alam niyo na.
0: Ay.
1: Ngayon, meron lang yung isang bowl nila dyan. Tapos, pagka nakatapos na maggawa, na ganan-ganan na nila, kahit ano nung mga magawa nila, kung ano yung mga doon na kinukuha yung pera, ganon. Tapos mamaya, hugas lang talaga doon, kitang-kita mo na yung kulay. Tapos mamaya, gagawa na naman. Anyway, Doc, syempre sa iyo, huwag mo na talagang sigurong babalakin. So,
0: pero, Pastor, di ba, we've been in Bangladesh, yung mga ganyan na country, di ba? Ako nakarating dyan sa mga countries na ganyan. Yung chapati talaga nila, talagang mas matindi pa kaysa sa Philippine street food. Pero ang nakita ko naman doon, lulutuin nila yung chapati ng matagal.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, yung kneading nila, nako, minsan nandun sa may lupa na talaga nasa sahig. Na? And then, ilalagay nila sa mainit. Yung pagluluto, nakakatulong yun eh. Nakakatulong kung meron niyang microorganism, baka mamatay. Pero psychologically, kahit namatay yung microorganism, para ang hirap niyang lunukin. Alam mo, hindi lang ha, meron pala akong, ano, meron ako isang naalala. Hindi naman recent. Siguro, ito nangyari na to far away from before pandemic. Dito ba sa may bandang Divisoria, yan, dadaan ka dyan, di ba? Dadaan yung sasakyan mo dyan. May nakita kami dyan na mga, mga street food din, pero nakita namin yung karne hinuhugasan doon sa may kanal.
1: Mm-hmm.
0: Siguro doon sa may kanal, may tubig na lumalabas siguro yung nabasag na grip, nabasag na line ng tubig. Doon sila naguhugas. Sabi ko, what? Doon naguhugas sa kanal. Sabi ko, ganun. Tapos, again, ito, kailangan siguro talaga. Ang masteral paper ko nung Master in Public Health ako, kasi nga, kailangan gumawa ng thesis, di ba? Kailangan gumawa ng paper, research paper and implementation. Street food. So, ang ginawa ko dito sa bandang Pasay, so, ginather namin yung mga street vendors, street food vendors, tapos in-educate namin, tinuruan namin kung paano mag-handling, maghugas ng kamay. Actually, may budget kami noon, napinturahan pa namin yung mga karito nila. That was 1990s na siya, no, nung ginawa namin. Pero again, walang masyadong nagbibigay pansin na mga public health programs para sa ganitong mga vendors. Kasi nga, wala silang permit, no?
1: Okay, yes po, Doc. So, ayan na nga, Doc, ano, napakaganda po na mapag-aralan. Yes po, maybe you can continue with that, Doc. Especially within our local community, Doc Blessy.
0: So, tayo siguro, nananawagan tayo sa isa't isa, no? Yung mga capable mag-teaching, kasi ang merong isang very beautiful lesson sa public health. Lahat ng public health major alam nila 'to. Halimbawa, yung isang barangay, nagkaroon hundreds of them nag-LBM, nagtae. Okay. Nagtae. Isang buong 100 people doon sa lugar na 'yon nagtae. If you're the medical doctor, ang gagawin mo, bibigyan mo lang ng antibiotic. Okay? Kasi ang dami, no? Bacterial talaga siya. Baka talagang merong isang common na bacteria. So, medical people will give antibiotic to the 100 people. Pero ang public health specialist, ang public health person, hindi yan titingin doon sa, hindi lang niya titingnan yung 100 at anong antibiotic. Ang titingnan niya saan nang galing. Anong common na ginawa nila. So, sa public health matitration, lahat nitong 100 uminom sa balon.
1: Mm-mm.
0: Yan ang example doon sa lesson. Uminom sa balon. 100 nagtae, uminom sa balon. So, as public health person, ang titingnan mo, ano yung meron sa balon?
1: Mm-mm.
0: Okay?

0: So yung palang balon contaminated. So yung balon kailangan mo ding pagalingin. Okay? Hindi mo kung talagang siya yung cause ng contamination, kailangan mong hanapin bakit meron anong meron sa balon. Okay? So yung tubig doon kailangan matest, kailangan iayos. Kung siya lang naman ang source ng tubig, okay? Kailangan talagang lagyan mo talaga yan ng treatment. Okay? So ganun yung public health. So same is true dito sa topic natin. Ang topic natin ay street food at ang dami na nating na-enumerate na sakit, no? Hindi lang tayo titingin doon sa sakit, paano natin pagalingin ang diarrhea, paano natin pagalingin ang hepatitis A, no, which is mahirap, paano natin i-handle o tulungan yung mga hypertensive na tao, may diabetes na tao, may heart disease na tao na kakakain ng street food, ang kailangan nating tulungan pa rin talaga yung balon, okay? Hanapin natin kung paano natin mai-improve yung balon, okay? So, paano natin mai-improve yung street people? Ay, street food pala, yung street food vendors. Paano natin sila matutulungan? At paano natin mai-improve yung small businesses nila? Kung public health concern, talagang malaking magandang project to sana ng gobyerno. Kaso lang nga, again, limited yung attention sa kanila. Kaya, yun. Marami sigurong iniisip pa ang gobyerno na mas urgent sa panahon ngayon. Pero itong program natin, Pastor Kyle, makakatulong para makaabot doon sa mga taong capable. Katulad natin, no? Katulad natin. So, kung may kaibigan tayo dyan sa mga tabi-tabi, uy, yung handling ha, iayos nyo yung mga kamay. Ako, every time may kausap ako at nakita ko mahahaba ang kuko, kahit hindi food service, kahit hindi street food handlers, or kahit hindi handlers, halimbawa may anak o kaya nagluluto o babae, sabi ko, big no-no talaga sa mahaba ang kuko at merong cutix. Kasi ang kuko talaga natin, ito yung ano eh, ito talaga yung possible na source ng contamination. So again, kung makakita ka naman ng food handler na ganun yung kuko, eh teka, wait, mag-isip-isip ka muna. Tapos ang mga lutuin nila ay mga ano, hindi niluto, no? Again, ha, yung pag niluto, namamatay ang bakterya, pero pag hinawakan na ulit ng handler, kung paano niya hawakan, titingnan mo din yon kung paano. Okay? Mm-hmm. So, yan, Pastor. I think magiging wiser yung mga consumers and then yung mga producers, sana din maging lahat tayo wise enough to do it, to, you know, to prepare food.
1: Yeah. So, maganda yun, Doc, kasi nga, tama po yung sinabi nyo kanina na we have to cure also the root of the problem and not just only giving the cure to those who are already suffering from that problem. Kasi if ever that there would be healthy people that might be getting from that well na hindi naman well, ayan ano, it's ano yun, yung may sakit naman yung well na iyon, then we could also, you know, we could make it better. So ayun, Doc, ngayon po, ano naman po yung mga pwede po ba na magbigay kayo ng mga pwedeng ipalit sa mga street foods na yan? And in what way could they prepare also para mapalitan? Like for example, yung kanilang mga fishballs, kikia, mga ganyan. At saka yung, yun na nga, nabanggit po natin kanina yung about sa paulit-ulit na paggamit ng mga mantika, that which is very harmful sa atin pong kalusugan. So, yun naman yung mga iniwasan natin. Pero bakit kaya, Doc, ano, parang ang sarap pa rin para sa karamihan? Well, ako kasi hindi naman ako talaga nagkakakain ng mga street foods. Kasi nung mga bata pa talaga kami, Doc, yung mga magulang namin, ininstill talaga sa utak namin na alam mo yon. Although, I'm so sorry po ha, kasi may mga kaibigan din po tayo na nakikinig sa radyo, Doc Blessy, na ang mga binebenta po ay sa mga street foods din naman talaga. Well, we have our listeners nga, minsan tumatawag sa atin na naka-flash yung radio niya doon sa kanyang mga ibinebenta. Pero ayun naman po yung handling. Ang issue naman natin, Doc, yeah, is not about the food that they're selling. I mean, it's not just about the food that they're selling, but also their handling. Yung handling. And ito naman, nabanggit nyo kanina na maganda na yung mga vendors ay nakikinig para maintindihan din lalo itong ating program. It's not just only for our consumers, pero pati na rin yung mga vendors. So, Doc Blessy, anything that you want to say about that po?
0: Ayan. Kaya maganda kung mas maraming street food vendors na makikinig sa atin, kasi dito matututunan nila yung mga practical strategy that they can change, diba? They can use para mag-improve yung food service nila. Sabi ko, ang unang-una talaga, yung contaminated food, no, lalo pa yung mga uncooked meat, no, kailangan talaga yan na as much as possible, talagang lulutuin ng maayos. Kaya nga yung boiling, no, yung pag pagbo-boil na yan, congratulations for that na, kasi nakikita ko doon sa mga nakatulak, nakariton, at saka kahit yung mga nandito mga street food, talagang yung apoy naman nila ay lalo pa sa mga soup, yung mga sinabawan na pagkain, talagang continuous yung kanyang pagbo-boil. Yung bacteria noon, safe na yon na mamamatay kung meron man. Kung meron mang bacteria, mamamatay siya. So another one, yung handling, no, nakikiusap kami, no, please, no, yun po mga kamay, kailangan pong malinis. At yung mga kuko, maiigsi. Kasi wala talagang, walang, what I mean, hindi karapat dapat yung mga taong hahaba ng kuko tapos may mga cutics pa na may mga colored cutics na mag-handle ng food. Tapos again, yung mga may sakit, hindi po natin i-allow na mag-serve o magluto ng pagkain. Magpahinga yan para gumaling ka agad. Okay, tapos ang isa pang nakita ko, Pastor Kyle, na nauuso ngayon yung mga food handlers. Eh, ang uso-uso ngayon yung may alaga na aso o kaya pusa. Ay, nako. Minsan, nahandoon na sa mga plato-plato nila, mga serving, ano nila, yung mga pusa, yung mga aso na yan. Ito pong mga hayop na yan, ay meron din yung dumi. Okay? Itong mga dumi na to, talagang ano din, kumbaga, yung dumi na yan, yung balahibo na yan, lahat yan nagdataglay din ng contamination sa pagkain. Okay, tapos yung unsanitary food preparation area, yung malinis, yung madumi na utensils, okay, madumi na chopping board, madumi na mga serving utensils nga nila, tapos yung kung paano nila huhugasan yung kanilang mga utensils na yan. Yung presence ng mga ipis, ng langaw, ng mga rodents, very, very careful din tayo dyan. So again, I believe nakakayanin naman. Kasi pag ginusto, nangyayaring baguhin eh. No? Yan ang maganda naman sa tao. Pag ginusto mong mag-iba, dali-dali lang magputol ng koko, aba naman. O, ang dali-dali lang linisin ang mga gagamitin sa pagluluto at sa pagsaserve. So, ayan po, kaya nating iwasan yung mga yung cross-contamination at saka yung contamination ng pagkain. So again, kailangan lang po talaga education eh. Kasi pagka ang nakita ko nung nag-public health program ako for the street people, pag naintindihan nila, ganito lang po yan eh, sasabihin mo, kayo po yung nagluluto, di ba po? At kayo din po ang nagsiserve, di ba po? Kanino po kayo nagpapakain sa customer? Eh, saan po kayo kumakain? Sasabihin nila, ito din, kinakain din namin do. So, kayo din po ang customer. Oh, kasi kayo din ang customer. Sila din ang customer. Yung mga nagluluto, sila din, yun din ang papakain nila sa mga anak nila, sa pamilya nila. So, make the best, no? Make the best na kasi hindi lang naman customer ang pakakainin nyo, kundi pati din yung mga pamilya nyo na kakain nun. So, again, possible talaga yung cleanliness sa food service.
1: All right, thank you so much, Doc. Sabi nga ni Ellen Arellano, hello Doc, bless you, Pastor Kyle. Very good, na-open ninyo yan. Very correct po kayo na marumi at nilalangaw at mga alikabok, sabi po niya. Kaya it's a good thing din naman po na na-open din naman natin itong mga bagay po nito. Well, again po mga kaibigan, we don't have any prejudice sa ating mga food vendors. Ayan po, it is just only an awareness. Ang ginagawa po namin ni Doc ay sharing us an awareness and influencing us po na lalo ng mga food vendors natin ay maging responsable sa kanilang pag-handle ng mga pagkain. Kasi hindi lang naman po kasi sila yung kumakain, kundi pati na rin yung buong komunidad. And if ever man po na may mangyaring hindi natin inaasahan sa buong community, ano po mga kaibigan, baka tayo pa ang masisi. At least nakinig ka sa Healing Wonders of Diet. Ayun, Doc Blessy. May pagbabago Yun ang maganda. At least yung pagbabago na iyon, it is not for, hindi naman para bumaba yung business mo o kaya ano yon, kundi o kaya malugi. Kasi Doc, what we are trying to do here naman is to share with them this knowledge para mas mapabuti pa yung kanilang ginagawa.
0: Alam mo, Pastor Kyle, pagka maraming street food vendors na nakikinig sa atin at nag-improve sila, baka maging katulad tayo ng, alay mo, no? Maging katulad tayo ng Italy. Yung mga kumakain nasa daan, pero yeah, ang lilinis, di ba? Baka magkaroon tayo ng magagandang food service na nasa daan, pero ang linis, di ba? Tapos ang sarap, ang safe, di ba? Ang healthy. So, yun ang mga isa sa mga pangarap ng program na to, di ba?
1: Yes. And at the same time, ano, para na rin, alam mo yun, Doc, mabawas-bawasan din yung mga pag-aagam-agam ng mga kaibigan natin. Like, for example, binila, kasi ang nangyayari po, pagka street foods na, marumi na agad-agad. Tanggalin din natin yung stigma na iyon.
0: Yeah. Mm-mm.
1: Para kumbaga yung stigma na, yung sinabi mo, Doc, ano, pwede rin naman palang i-replicate yung ginagawa ng ibang bansa at makita nila pagka sinabing street foods ng Pilipinas ay pang world class yan.
0: Di yeah, ba, Doc? Pang world class. At saka din mga Pastor Kyle, ha? Practicality. Halimbawa, kasi tayo malapit dito sa university, sa school, di ba? May college tayo dito sa malapit sa atin. Can you imagine na yung bata, estudyante, sasaing pa ba? Na para sa mag-isang tao lang, pang-isang tao lang. Eh kung bibili ka sa street food ng kanin, 20 pesos, 15 pesos, eh di, doon ka na bumili, di ba? Pero again, kailangan talaga yung food handlers, talagang tama yung pagkahawak nila, no? At ako naman, ang appeal ko doon sa mga consumers, kung halimbawa gusto nyong kumain ng lugaw, mahirap kayo magluto ng lugaw, kakain ka lang ng isang tasang lugaw, tapos magluluto ka pa ba ng ilang oras, ilang gas ang gagamitin mo, isang tao ka lang. Ako, ang suggestion ko, kumuha kayo ng container nyo, tapos makikita nyo kung paano sinandok yung lugaw nyo, okay, yung lugaw, at least diretso sa inyong container na maraming maaring ceramics o kaya stainless or metal, no? Safe 'yon, 'yun ang pinaka-safe kaysa ilalagay sa plastic or ilalagay pa sa styro. At saka environmental friendly, hindi ka pa nag-contribute sa pollution ng styro, no? Kasi may sarili kang container.
1: All right, Doc. So please po, as we end our live program this day, pwede ano po ba yung sabihin sa ating mga listeners po bago po tayo magtapos?
0: Okay. I believe may mga street food vendors tayong makakausap o kaya baka sakaling sana naman, no, nakikinig dito sa atin. So sana po mag-improve po tayo sa ating food service. At yung mga nakikinig naman, no, maging wise enough tayo sa ating pagpili. Binigyan naman tayo ng Panginoon ng saktong common sense to know yung danger, to know yung the best, no, na pipiliin natin. At doon naman sa mga hindi naman nasa street food na business, pero may kanya-kanya tayong kitchen, please po, no, apply all the learnings na napakinggan nyo ngayong umaga o ngayong araw. At ito po, mga learnings na to ay i-apply nyo din sa inyong mga kasamahan na nag-prepare ng food. Sana hindi tayo maging vehicle ng contamination. So God bless po sa ating mga panibagong mga adventures. Subukan po natin. At ang benefit nito ay talagang makikinabang ang buong pamilya. God bless po.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Bless you, mga kaibigan. Sa talakayan natin ngayon, napag-usapan natin ang kasiyahan at convenience nga naman na dala ng street foods. Pero kasabay nito ay mga paalala tungkol sa kalinisan, tamang pagpili at pag-iingat sa ating kalusugan. Hindi naman po masama na kumain ng street foods. Ngunit mahalaga ang pagiging balanse at maingat. Ang ating katawan ay mahalagang biyaya, kaya nararapat lamang na piliin natin ang mga pagkaing makapagpalakas at hindi magpapahina sa atin. natin. Kaya mga kaibigan, sa bawat pagkain natin, sa bahay man o sa labas, piliin natin ang kalinisan, kaligtasan at kalusugan. Sa simpleng disiplina at tamang kaalaman, mapapanatili natin ang lakas ng ating katawan at sigla ng ating pamumuhay. Muli po, ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama si Dr. Blasenda Varona, ako po muli ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: panahon ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta, halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pailon, ay nung nandisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi ko makita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta kami sa... Doon sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na. Biyernes ka, wala namang tao. Tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita kami isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si... Habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay, gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Ay, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kamusta po kayo? Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga aklat, aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makakuha, ay maaari po kayong magpadala ng inyong kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po itong ating live streaming sa oras na ito. Maaari rin po kayong magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay tungkol sa appreciation or dissatisfaction. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay the Pharisee by night. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Muli na naman tayong mag-aaral ng ilang simple ngunit mahalagang bagay po sa buhay natin. Ano po? Kumusta po? Naging solusyon po ba tayo kahapon? Ano? Anong nagawa nating mabuti para sa ating kapwa? Naging inspirasyon ba tayo o pagpapala sa iba kahapon? No? Sana nga ito po'y maging karanasan natin palagi para ang ating focus ay hindi ang ating sarili kundi ang ating kapwa, ang pangangailangan ng iba at hindi ang pangangailangan lamang nating pansarili. Ano po? Dalangin ko po na patuloy tayong magdala ng kagalakan, kapayapaan, kaginhawahan at pag-ibig sa isa't isa. Ngayon naman po ay gawin nating mas makulay ang ating araw, mga minamahal, sa pagpili natin kung tayo'y magiging appreciative, ano po, tayo ay mahilig magbigay ng papuri, ano po, kinikilala natin ang mabuti at magaling na ginawa ng iba, ano po, ito ay sinasabi nating affirmation o kaya naman ay sinasabi natin itong papuri, ano po, o pagpapahalaga, ayan, sa kabutihan, kagalingan ng iba, ano po, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga katrabaho, kamag-aral, kapitbahay, kalaro, o kanino man, ano, napakasarap na tayo ay nakapagsalita ng isang bagay na magpapasaya sa kanila, hindi naman pambobola, ano, mga minamahal, kundi mga bagay na magbibigay sa kanila ng inspirasyon, ano po, na lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang talento, ano po, at ang kanilang paglilingkod. Ayon sa aklat na The Five Languages of Love ni Gary Chapman, ano po, isa ang affirmation o papuri o pagpapahalaga sa mga kapahayagan ng pag-ibig, paraan para ipahayag mo ang iyong pagmamahal, ano po. Ano ba ito? Ano itong mga salitang papuri na ito? Ito ba ay ginagamit natin o ito ba ay parang ano, parang itinago na natin sa baul na hindi na natin gustong ilabas, hindi natin sinasabi hanggang sa nalimutan na natin, ano? Naalala ko 'yan ay nung araw tayo ay maingat na maingat, hindi natin man lamang nasasabi sa ating mga mahal sa buhay yung mahal ko kayo. Kaya kung kailan nandoon na sa kabaong,

0: ano, at patay na, at saka natin sasabihin, mahal na mahal kita, ano, o kung sino man yun na nandoon, ano, at hindi na tayo maririnig, tsaka natin sasabihin ng lahat ng mabuting ginawa nila, lahat ng papuri. Kaya sabi nung isang tao, sana habang buhay ako, sabihin nyo na ang lahat ng mabuti sa akin, ano, kasi ngayon yung panahon na maririnig nila, samantalang kung sila'y patay na, oo, magiging inspirasyon sa iba, pero anong kaganda, anong kabutihan kung ito'y narinig man lamang nung taong yon, ano, yung kanyang mabuting ginawa, ano po, para sa atin. Ano po ito? Tingnan natin kung ano-ano itong mga pwede nating paraan para ipahayag ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng affirmation o ng appreciation, ano po. Sa mga mag-asawa, magkasintahan, mag-ina, mag-ama, ano po, sa mga malalapit talaga ang puso sa isa't isa, no, ay masanayan natin, hindi naman maging common na lang, ano, sobrang familiar na lang, wala nang meaning. Dapat gawin din naman nating meaningful ang pagsasabi ng mahal kita, ano, I love you, ano. Ito mga babae ay medyo, ano dito, medyo gusto nila dito ay with feelings, ano. Pagka mga lalaki, basta sabi mo naman sa akin, I love you. Parang inutusan pa. Ito ay pagka mag-asawa na, nagiging common po, ano? Sana hindi, mga tatay ng tahanan, ano? Gising-gising po at sabihin natin ito sa pinakamatamis, ano, na paraan. Kasi yun yung una, ano? Nung una nga nating niligawan ang inyo po mga may bahay, napakatamis ng inyong pagkakasabi. At nang kayo naman ay tinugon ng oo, ay kayo din naman ay sayang-saya, ano? So sana manatili yun, mga minamahal, I love you, mahal ko kayo. Ayan, so, o kaya naman, sabihin natin, I'm proud of you, no? Kahit na sabihin natin na parang, ano, parang hindi pa ganun ka galing, no? Pero sa tingin mo sa kanya, sa kanyang sarili, yun na yung isa sa magaling na kanyang nagawa, ano? Pwede nating sabihin, I'm proud of you, I'm happy for you, no? Yun ay, ano, magpapalakas ng kanyang loob para pagbutihin ka, no? You're the best thing that ever happened to me. Nako, ito'y napaka-dramatic, ano, sa mga nagmamahalan, ano, at ito ang narinig mo, wow, ito ang nabasa mo sa messenger at sinabi sa'yo, you're the best thing that ever happened to me, ano. O, ang malungkot nun, you're the worst. Pero masabi natin yung mga matatamis na salitang ito na dati naman ating masayang sinasabi, ano po. You did such a good job, ano, sa ating mga trabaho, sa mga boss, sabihin naman natin sa ating mga kasama sa trabaho, ang galing mo talaga, no? The best ka talaga. Yan. So, yung mga simpleng bagay, okay, yung pagta-thumbs up natin sa kanila, yan ay mga paraan para lalo nilang madama na pagbutihin ko ulit sa mga susunod, ano, masaya pala siya kung ganito ang aking nagagawa. Ayan. Ang galing. So, yung mga ganyan na mga pananalita, I'm so glad you are my son or you're my daughter, you're my friend, ano. Yan po ay mga words of affirmation, ano po. Sabi nga rin sa isa na nagnanais na magkaroon ng matatag at mabuting relasyon sa kanilang pamilya, sa asawa, sa mga anak, ano po, sa kaibigan, sa katrabaho natin, ano po, makakatulong na nabibigyan natin sila ng pagpapahalaga. Yung appreciation po, ano, napakalaking bagay niyan. Bukod sa pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal, maari rin nating i-recognize ang kanilang katangian o kalakasan o yung talento nila, ano po, gaano man ito kalaki o kaliit, ano, ay naging bahagi ito para mapaganda o mapabuti ang isang bagay, ang isang proyekto, ang isang serbisyo o isang gawain, ano po. Kahit ano pa po yan, ano-ano ang epekto po ng pagpapahalaga. Pag nag-appreciate tayo o ina-appreciate po tayo, no, ano ba ang nararamdaman, ano bang naidudulot nito? Ang sabi pong ganon, nagpapataas ito ng pagpapahalaga sa sarili, nagpapaunlad ng mga relasyon, ano po, nagpapalusog ng katawan, ng kaisipan, ano po, nag-aalis ng ating galit, ano, nagpapanumbalik ng spiritual at personal na paglago, yung pagkilala natin sa ating sarili, no, pagpapahalaga, no, ng isang tao sa kanyang sarili, nagpapalakas ng loob para gawin ng isang tao yung the best niya, ano po, yung pinakamabuting magagawa niya. Words of appreciation have a healing, bonding, and building power. Ano po, makapangyarihan ito para pagalingin ano po ang nasugatang puso, ano, ang buhay na puno ng pagdurusa, ano. Ito'y nagpapatatag ng relasyon at na ating napapalakas ang confidence, ano, ang tiwala ng isang tao, ano po, yan ay sinasabi sa Win Wellness na sinulat ng mga Youngbergs, ano po. Nagiging malapit ang relasyon ng pamilya, magkaibigan, mag-asawa, magkatrabaho, magkapitbahay, kung sinisikap po natin na magpahayag ng mga salitang kumikilala ng kagalingan, ano po, nagpapahayag ng pag-ibig at pag-aalaala natin sa kapwa. Ano po natin gagawin? Look for, ano po, ating hanapin, ano po, at kilalanin, ano yung pagpahalaga ng iba, ano po, at atin itong sabihin, i-share natin ito, ano po, sabihin sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaibigan ng buong sinseridad, ano po, yung inyong pagpapahalaga sa kanila, ano, yung appreciation. Dwell on beauty, sabi nga, dwell on the beauty of life, watch the stars and see yourself running with them. Tingnan natin kahit yung maliliit na mga magagandang pangyayari, ano po, na ginawa sa atin ng ating mahal sa buhay, ng ating mga nakakasama, ng ating mga kaibigan, ng ating magulang, ano po, ay ito daw po ay, ano, tingnan natin, ito ay ating pagmasdan, kilalanin, ito ang ating hanapin, yung mabubuti, ano po, yung magaganda, at yan po ay i-recognize natin. Sabi ni Marcus Aurelius, ano po, the deepest craving of human nature is the need to be appreciated. Sabi ni William James, ito po ay longing ng bawat tao, ano po, na bigyan naman siya ng pagpapahalaga. Ito po yung karaniwang nagdudulot ng kalungkutan sa mga tao kapag nararamdaman nilang parang hindi sila mahalaga, no, sa kanilang asawa, sa kanilang magulang, sa kanilang trabaho, parang wala silang magawang mabuti, ano, parang yun ang nararamdaman nila. Sabi, ito ay deepest craving, ano po, talagang gusto, no, need ito, no, pangailangan ito ng tao. So make your love known to your family, to your friends, to your coworker and neighbors, ano po, habang tayo may lakas pa, habang tayo may buhay pa, habang sila rin naman ay maririnig pa tayo kapag sinabi natin yung mga mapagmahal na salita, yung mga pagpapahalaga o yung words of affirmation at yung pag-aalaala natin sa kanila, ano po, find something that is ano po, worthy of appreciation. Your spouse needs it, ano po, your children need it, your friends, your neighbors, your coworkers, those you meet every day, everybody needs appreciation. Express appreciation for things well done. The same is true po sa ating buhay, ano po. To end, the same is true in our lives. Whatever situation we are in, let us always find good things in people. Ano po, appreciate, praise, recognize, be grateful to them, and don't forget to be grateful to God for what good and best these people showed us. Pagpalain po tayo ng Panginoon at kilalanin natin ang kagalingan, ang pagmamahal at ang karunungan ng ating kapwa at lalo't higit ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Mga kaibigan, isa na namang napakagandang paalala sa bawat isa sa atin na sanayin natin ang ating mga sarili ng magsabi na I love you, I'm proud of you, I'm happy for you, you're the best, good job, I'm so glad you're my friend. Hindi lang po sa ating mga asawa, sa anak, kundi sa ating mga magulang, kapamilya, kaibigan, na maipakita natin yung pagpapahalaga sa kanila, dahil hindi po natin alam ay nakaka-boost din po yan ng self-esteem nila, nakakaalis ng galit. It's very healing and very powerful po kapag po tayo ay nagsasabi ng mga malalambing na salita sa ating mga kapamilya. Ano po, ito po ay nakakapagpatatag ng relasyon, yung mga magaganda at mabubuting salita na sinasabi natin sa ating kapwa. Napakaganda pong reminder nito, and I hope may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, maaari nyo po itong ipadala sa amin sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya at kapuso, kaibigan, nang sa gayon sila rin po ay maraming matutunan sa mga leksyon natin ngayong araw na ito. Maaari rin po kayong magpadala dyan ng inyong mga pagbati. I-comment niyo po ang inyong mga reflection at masaya po kaming basahin yung mga yan. Maaari rin po kayong magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic ay The Pharisee by Night. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat po ulit sa inyo mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy tayo sa ating serye na may pamagat Encounters with Jesus at pinag-aaralan natin ang mga buhay ng mga taong nakatagpo sa ating Panginoong Jesus na nagdala sa isang pag-asa at panibagong pananaw sa kanilang mga buhay. At gayon din ang ating inaasahan sa ating pag-aaral sa mga karanasang ito. Ngayon ay tunghayan natin ang ating kwento mula sa Juan Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 7. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos." Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli." Sino si Nicodemo? Sa Juan, Kabanatang 3, talatang 1, sangayon sa ating binasa, may isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay ipinakilala na isang Fariseo at pinuno ng mga Hudyo. At sa Juan, Kabanatang 19, talatang 39, ay ganito naman ang isinulat. "Dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloy, halos 100 libra ang timbang." Si Nicodemo ay lihim na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ano ang mga Fariseo? Ang mga Fariseo ay isang sekta ng mga Hudyo at sila ay binabanggit ng 78 beses sa Bagong Tipan bilang isang grupo o individuals. Kaya sila ay mahalagang bahagi ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Kilala sila sa mahigpit na pagsunod sa mga tradisyon ng Hudyo. Ang mga Fariseo ay hindi kakain malibang dumaan sa ceremonial washing ang kanilang mga kamay sa pagsunod sa tradisyon ng mga matatanda. Matatandaan natin na ito ang nakatagpo ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo na kino-question ang pamamaraan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus kung bakit sila ay hindi naghuhugas ng kanilang mga kamay sa panahon na sila ay kakain, sangayon sa Marcos Kabanatang 7, talatang 3 at 4. At katulad ng mga eskriba, sila ay itinuturing ng mga eksperto sa kautusan. Kailan pumunta si Nicodemo kay Jesus? Sa talatang 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi. Siya ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Jesus sa oras ng gabi. Bakit niya pinili na makipagkita sa ating Panginoong Jesus ng ganoong oras? Katulad ng pagpapakilala sa mga Fariseo, sila ay kilala bilang eksperto sa kautusan at mga kasulatan. Mga mataas ang pinag-aralan at para sa kanila ang kumonsulta at magtanong kay Jesus, lalo na ang ituring siyang guro ay isang kahiyahiyang bagay para sa mga Fariseo. Kaya nahihiya siyang makita ng kapwa niya Fariseo na lumapit o kasama ni Jesus. At marami rin sa ating kapanahunan ang hindi maipahayag ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ng lantaran. Ano ang sinabi sa kanya ni Jesus upang makita ang kaharian ng Diyos? Sa talatang 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa pagkakataong yon ay parang hindi naunawaan ni Nicodemo ang sinabi ni Jesus. Kaya siya ay nagtanong sa talatang 4, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ang nasa isip ni Nicodemo ay isang literal na kapanganakan. Kaya ang bagay na iyon ay nilinaw ng ating Panginoong Jesus. Sa ano tayo dapat na ipanganak na muli sang ayon kay Jesus? Sa talatang 5, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa tubig at espiritu. Kapanganakan ng tubig at ng espiritu. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay spiritual na karanasan. Ano ang ibig sabihin ng ipanganak ng tubig? Ang ipanganak ng tubig ay nangangahulugang mabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog at nais ng ating Panginoong Diyos, kaibigan, na maranasan mo yan. Sa Marcos, Kabanatang 16, Talatang 16, ipinakita ng ating Panginoong Diyos ang kahalagahan ng mabautismuhan. Ang sumasampalataya sangayon sa talata at mabautismuhan ay maliligtas. Ang bautismo ay kapahayagan ng iyong pananampalataya kay Jesus. At sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 4, ito ay simbolo ng ating karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang nakasulat. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Dito ay inilalarawan ang ating karanasan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa Kanya ay nararanasan natin ang kamatayan at pagkalibing sa lumang pagkatao. Sa tubig, kung paanong namatay at inilibing ang ating Panginoong Hesukristo. At kung paano siya bumangon sa libingan sa muling pagkabuhay. Ganon din ang ating pagbangon mula sa libingang tubig tungo sa paglakad sa bagong buhay. Ano naman ang kinakailangan upang mabautismuhan? Sa mga gawa, Kabanatang 2, Talatang 37 hanggang 41, ganito ang sinabi ng Biblia. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano raw ang kinakailangan sangayon sa talatang ating binasa? Ang makinig o mag-aral ng kasulatan. Pangalawa ay maniwala o manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo ay magsisi at ipahayag ang mga kasalanan sa ikapagpapatawad at ang kasunod ay magpabautismo at ang pagtanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Ang kaloob ng Espiritu Santo ay mga ministeryo o paglilingkod na ibinibigay niya sa mga espiritual na ipinapanganak o nagiging kaanib ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang layunin nito ay upang mapatibay ang iglesia. Sangayon sa Epeso, Kabanatang 4, Talatang 12 hanggang 15, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ang kaloob ng banal na espiritu ay sa pagpapatibay ng Iglesia at sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bagong ipinanganak sa karanasang espiritual. Sa ano inihalin tulad ni Jesus ang ipanganak ng Espiritu? Sa talatang 8 ng Juan, kabanatang 3, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Kaibigan, ang proseso ng bagong kapanganakan o pagkapanganak ay gawain ng banal na Espiritu. Maaring hindi natin lubos na nauunawaan kung paano nangyayari ito, kung paano ito nagaganap, ngunit maaari nating paniwalaan dahil sa mga nakikitang resulta sa buhay ng isang tao. Kung paanong ang hangin mismo ay hindi natin nakikita, but it produces effects that are seen and felt. Ganun din ang paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao ay makikita mismo sa bawat kilos at pagsasalita ng isang nakadama ng kanyang nagliligtas na kapangyarihan. Kapag ang banal na Espiritu na ang nangangasiwa ng isang naipanganak ng Espiritu, binabago nito ang buhay. Ang makasalanang kaisipan ay iwinawaksi. Ang masasamang gawa ay tinatalikuran. Pag-ibig, kababaang loob at ang kapayapaan ay pinapalitan ang galit, inggit at kaguluhan. Joy takes the place of sadness and countenance reflects the light of heaven. Kaibigan, ang ganitong karanasan ay darating sa iyo kung sa pananampalataya ay isusuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa gayon, ang kapangyarihang iyon na hindi natin nakikita ay lilikhain ang isang bagong nilalang sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Nais mo bang maranasan yon, kaibigan? Inaanyayahan kita na makipagtagpo sa ating Panginoong Hesus. Tutulungan ka niya at mararanasan mo ang kapayapaan ng kaligtasan sa Kanya. Kung mayroon ka mga katanungan, maaari ka naming matulungan.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po kayo na-bless sa ating tinalakay o inaral ngayong araw na ito. Mga kaibigan, dito po tinuruan tayo na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang po sa isip kundi sa puso. Kailangan po nating ipanganak muli sa Espiritu upang maranasan ang liwanag, pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa atin pong paksa, ay maaari nyo pong ipadala ang inyong mga queries sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, makikita nyo po dyan ang ating live streaming. Sa mga oras na ito, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Binabati ko po ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Hello po sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless. Mga kaibigan, sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Kumusta kaibigan? Salamat sa pag-tune in sa ating bagong episode, sa ating bagong talakayan regarding sa ating series, That God, I Have Questions. Dito napapag-usapan natin yung mga heart question, life question, you know, relationship questions, even God questions. Ito yung mga madalas natin itanong sa ating buhay. And dito sa ating second to the last nating topic, ating masasummarize lahat ng ating napag-usapan. Kasi sa ating mga napag-usapan, binuksan natin ang Bible, hindi lamang para malaman ng intelektual na sagot sa ating mga tanong. Kasi since galing ito sa puso, it also needs a genuine encounter, a genuine relationship. Kaya ang goal talaga natin sa ating series na ito ay mapakilala ang sagot sa ating mga katanungan at sa hinahanap-hanap ng ating mga puso. Na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya, dahil tayo ay longing for relationship, longing for connection, patungkol din dito ang ating tanong, where do I belong? Saan ba ako nabibilang? Saan ba ako mabebelong? Kumbaga, saan ba ako tatanggapin? At saan grupo ba ako ginawa para maging belonged or para mapasama rito? Kaya bago po natin itong talakay, itong napagandang topic at very practical topic na patungkol sa bagong buhay, panibagong family na pinapakilala ng Panginoon, gusto ko lamang po introduce ang isang biblical concept sa atin. Ito po ay tinatawag nating the two Adams. Sa Bible, meron, alam niyo ba na merong dalawang Adan sa Bible? Hindi po si Adan, tapos si Adan Jr., hindi po yon. Pero I mean si Adam, na unang ginawang lalaki sa mundo po natin, di po ba? Si Adan na una at yung pangalawang Adan. Ito po yung makikita natin sa 1 Corinthians 15:45-49. Ito po yung tinalakay ni Pablo. Ano po ba yung dalawang Adan na to? Sa sino ba ito? Unang Adan, syempre, ay yung unang Adan. Ito po. Ang unang Adan, dito sa verses po natin natalakay, 45-49, dito po nakita na si Adan, yung unang Adan ay dahil sa kanya pagsuway, syempre, may nangyari. Bakit siya po kasi ay nag-disobey? Siya po ay nagnakaw mula sa isang puno? Siya po ay naging self-centered. Bakit? Iniisip niya ang kapakanan niya more than dun sa tamang gawin. At pangapat, ay siya po ay dahil sa kanyang pagsuway, sa kanyang disobedience, na ipasa ang kasalanan sa buong mundo. Sa kanya nagsimula. At higit sa lahat, dito ang nagdala ng kamatayan. At when natalakay natin sa mga una natin mga topics, bakit may kamatayan? Dahil ang kasalanan, siya ay nagsaseparate sa atin. Sa Diyos na source ng buhay at sa ating isa kay isa't isa. Sa isa't isa sa atin, isinaseparate tayo ng kasalanan. Kaya po meron tinatawag na separation. Meron tinatawag na broken relationships. Pero meron ding good news dito. Kung saan nagfail ang unang Adan, doon nagtagumpay ang pangalawang Adan. Ang pangalan niya, si Jesus. Kung saan ang unang Adan ay nag-disobey, ang pangalawang Adan, he perfectly obeyed. Hindi po siya nagkasala. Siya po ay nagtagumpay kung saan nag-fail ang unang Adan. Pangalawa, kung yung unang Adan nagnakaw mula sa puno na pinagbabawal, ang pangalawang Adan naman, siya ay pinako sa puno. Siya po ay namatay sa puno dahil sa pag-ibig. Kung yung kanina, selfish siya, na kinuha ang dapat na hindi sa kanya, ang pangalawang Adan naman, binigay niya ang kanyang sarili. Sacrificial, selfless, and self-giving. Ito pong pangalawang Adan na si Jesus. At kung yung kanina, dahil sa kanya nagsimula ang kasalanan ng unang Adan, ang pangalawang Adan naman, siya dahil sa kanya, nagpasa-pasa. At kumbaga, nagkaroon ng pagkakataon ng bagong humanity ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanina pumasok ang kamatayan, ngayon naman, ang pangalawang Adan, siyang nagbibigay buhay sa buong mundo. So kita ho natin ngayon ang pagkakaiba ng unang Adan at pangalawang Adan. So since napagkita ho natin dito na merong pagpapasapasahan, kanina sa unang Adan, nagpasapasa ang kasalanan sa mga naging anak ni Adan, which is aka lahat ho tayo, nagpasapasa ang kasalanan. Pero dahil sa pangalawang Adan, sa pangalawang kumbaga family na inintroduce sa human history, magkakaroon din ho ng pasapasahan, hindi na ho ng kasalanan, kundi ng righteousness, ng pagbabagong buhay, kundi ng pag-ibig.
Kaya po, sa Bible, meron hong dalawang pamilyang tinutukoy. Ang pamilya ng unang Adan at pamilya ng pangalawang Adan. At ang tanong sa atin, saan ho ba natin gustong mapabilang? Hindi po ba? Doon sa pangalawang Adan. At iniimbitahan tayo na mapasama rito. Pero, sa papaanong paraan? Again, meron ditong biblical concept na tinatawag na adoption. Pag sabing adoption, sa panahon natin ngayon is pag-aampon na ikaw, nasa kabilang pamilya ka, ikaw ngayon ay kabilang na sa panibagong pamilya. Di po ba? At sa panahon ng mga apostol, lalo sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Jesus, doon sa Roman culture nila doon, pag ang isang tao ay ina-adopt o inaampon sa panibagong pamilya, yung dati niyang utang, yung dati niyang pangalan, yung dati niyang apelido, kahit dati niyang mga pagkakamali, wala na. Bakit? Kasi panibago siyang tao. Panibago siyang registered na pinanganak doon sa panibagong pamilya. Nawala na siya doon sa dati niyang buhay, bagong buhay na siya. Bakit? Kasi bagong family na siya. At ganun ang adoption na tinutukoy sa Bible. Kaya sabi sa Galatians 4:4-7 ni Pablo, "But when the right time came, God sent His Son to buy freedom for us who were slaves to the law." Tayo mga alipin na bound at kumbaga tayo po ay guilty sa kautusan ng Panginoon. Pero nang dahil kay Kristo, tayo po'y naging malaya. Tayo po'y nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng panibago. So paano yung mangyayari? So that He could adopt us, pinalaya niya tayo hindi lang para maging malaya, pero tayo ay para kanyang maampon. Para mapabilang sa kanyang family, sa family ng pangalawang Adan, as His very own children. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, "Abba, Father." Ito po ang topic natin sa yung last two topics natin. Ang ginagawa sa atin ng Panginoon, pinapalaya tayo sa dati nating pagkakasala, sa buhay na makasalanan. Inaaya tayo sa panibagong family. At yung banal na Espiritu, lumalagi sa ating buhay para sabihin at para i-assure tayo na ikaw ay anak ng Diyos. At pwede mo siyang tawaging directly bilang iyong ama dahil sa'yo siya at ikaw ay sa kanya. Yun pong ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po, "Now, you are no longer a slave, but God's own child." Mga kaibigan, pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, ang kanyang banal na Espiritu at ay tinanggap natin sa ating mga puso, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kahit nagsastruggle pa tayo sa kasalanan, kailangan lang natin maniwala na ang ating identity ay hindi na alipin ng kasalanan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Dahil dito, tayo po ay magtatagumpay. Dahil po dito, tayo po ay magkakaroon ng panibagong buhay. And since you are His child, God has made you His heir. Ano po ibig sabihin na to? At dahil kasama ka na sa pamilya, officially ikaw ay anak na ng Diyos, yung mana, yung kumbaga inheritance, yung heir ng Panginoon, para sa iyo rin. Ano ba yung heir niya? Buhay na walang hanggan. Yung panibagong langit at panibagong lupa, para sa iyo yun. Ito yung ating tinatalakay sa mga previous nating topics. Kung nasaan ka man sa journey mo bilang Kristiyano, ang langit, ang panibagong langit at panibagong lupa, ang buhay na kay Kristo, para sa iyo yun. Hindi po dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil religious ka, pero dahil naniwala ka sa kabutihan at sa pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Yun ang kailangan lang natin paniwalaan. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin yun. Na para sa atin itong pangako ng Panginoon. Kaya, ang atin ngayon is, being adopted mean by God means, so ano ibig sabihin kapag tayo inampon na? Siyempre, meron tayong bagong identity. Gaya rin po ng ating nabanggit sa panahon dati, lahat yung dati mong pagkakakilanlan bago na kapag ikay na-adopt. Ganun din sa Panginoon. Dati ikaw ay nakilala na ganito, ganito ang buhay mo, ganito ikaw magsalita, ganito yung iyong karakter, ganito ikaw magtrato sa iba. Ngayon, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ang sabihin, dahil anak ako ng Diyos, yung aking action, yung aking pamumuhay, kung paano magsalita, kung paano makipag-usap, is kung paano mabuhay ang isang royalty, ang isang anak ng hari, ang anak ng Diyos. Pangalawa, kaya meron tayong bagong kwento. Yung magulo nating kwento before, ngayon mapapalitan na. Bakit? Kasi nandito na si Kristo. Alam ko, marami pa rin mga challenges. Marami pa rin mga challenges along the way, but hindi ho tayo mag-isa. Hindi ho tayo mag-iisa
na harapin ang mga pagsubok po nito dahil kasama natin ang ating kaibigan, ang ating tagapagligtas na si Jesus. At higit sa lahat, meron tayong bagong pamilya. Again, dalawang family ho sa Bible. Pamilya ng unang Adan at pangalawang Adan. So ngayon, paano naman makakapasok dito sa pamilyang ito? At ano ba itong pamilya na ito? Sabi sa Ephesians 2 verse 19, "So now, you Gentiles," ang Gentiles po yung mga hindi-Hudyo, tayo po lahat yan, di po tayo Hudyo. "So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are members of God's family." Mga hindi na tumitingin ng Panginoon sa lahi, kung ano yung dugong na nananalaytay sa iyo, kung anong kulay ng balat mo, kung ano ang iyong gender, hindi yan tinitingnan ng Panginoon as kumbaga qualifiers para maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Ang tinitingnan niya lang ay tayo ba ay na kay Kristo? Belong ba tayo sa Kanya? At itong church family, itong family na ito ay tinatawag nating church family. Ito yung tinatawag nating church. And by the way, ang church po, gusto ko lang po i-clarify. Ang church ay hindi po itong program na inaten na natin tuwing araw ng isang araw sa isang linggo. Hindi po yun yun. Yun po yung church program, pero hindi po yun yung church. Hindi rin po yung church, isa po hindi po siya isang event. Now, kumbaga sa ganitong day, sa ganitong event, hindi po yun yung church. Yun lang po yung isang event, maybe ng church, ng mga sumisimba. Pangatlo, hindi rin po ito yung building. Ang church po, hindi po ito yung building, hindi po ito yung mismong kumbaga pinupuntahan natin para mag-worship. Yun lang ho ay building or church building. Pero ano po ba yung church sa Bible? The church is the people. Ang mga taong nagsasama-sama sa pangalan ni Jesus, yun po ang iglesia. Yun po ang pamilya ng Diyos. Again, hindi po siya yung program, hindi siya yung event, hindi po siya yung building. Kaya po, at siya po yung tao. Yun po yung mga tao. Kaya po mga kapatid, kung nag-worry ka, kung ang tingin mo lang sa church ay building, program, event, pag nawala yung building, program, at event, hindi mo na alam kung ano ang church. Pambihira. Huwag po dapat maging ganun tingin natin sa church, ano? Yun po hindi turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia ay yung church, ay yung grupo ng tao, yung samahan ng mga tao na united sa pangalan ni Kristo. The church is God's hands and feet to show His love to the world. Ito po yung ginagawa ng iglesia. At papaano? Papaano ho ba tayo nabebelong? Paano ho ba tayo pinapasok? Paano ho ba tayo nakakabilang sa isang iglesia? Ang Biblia ho ay nagbigay na tinatawag natin na seremonya na tinatawag nating baptism. Ang baptism ho, syempre galing po ito sa word na baptizo, ibig sabihin po ay paglubog. At ang lahat po ng nalubog ay iniimbitahan na maging parte ng pamilya ng Diyos. Bakit po? Ano po bang meron sa paglubog? Sa paglubog po kasi, ang ginagawa ho natin dito ay ine-echo natin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Bakit po ba? Kapag tayo po binibinyagan, ang isang tao ay, of course, siya po ay nasa tubig at siya po ilulubog sa tubig. Ano po bang nangyayari kapag ilulubog ka sa tubig? Siyempre, titigil ka sa paghinga. Yun po ay tumitingin doon sa kamatayan ni Kristo nung tumigil siya huminga. At nung siya ay muling iahon, ang tao na inilubog sa tubig, hihinga siya ng panibago na parang pinanganak siya ulit. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay sa makamatayan. Ano po ang sinisimbolo nito? Ito po ay sumisimbolo sa panibagong buhay, panibagong kapanganakan. Yung dati mong pagkatao, pinapatay mo na. Nalibing na doon sa tubig na yon. It's a symbol, by the way. Symbolo lang ho yun. At yung bagong lumabas na tao mula sa tubig na yon, panibagong panganak na kapatid. Panibagong panganak na anak ng Diyos. Nakabilang na hindi na sa unang parte, sa unang pamilya ni Adan, pero doon sa pangalawang Adan, sa pamilya noon. Kaya po, dito po, from first Adam to second Adam, doon po natatransport. Bakit? Kasi may bagong kapanganakan. Yung isa, sa unang pamilya ni Adan, sa pamilya ng unang Adan, tayo po'y pinanganak na makasalanan. Sa pamilya ng pangalawang Adan, tayo po'y pinanganak ng banal na Espiritu. Tayo po'y pinanganak na pinatawad. Tayo po'y pinanganak na justified. Tayo po'y pinanganak na banal. Ganun po tayo. At tayo po'y pinanganak sa pamilya ng Diyos. At ito po yung picture ko nung ako po'y nabinyagan. This was 2014. Ako po'y grade 6 at that time. At kita niyo naman po, at that time medyo payat pa po ako. At ang
at that time, syempre sa sarili ko, ang iniisip ko lang is magpapabaptize ako kasi ito yung nakasanayan ko. Pero recently ko lang siya na-appreciate na at that time, naalala ko lang din. Nung habang nilulubog ako sa tubig, kahit alam ko sa sarili ko, hindi ko pa ganun kakilala si Jesus. Ang sinasabi ko lang, Panginoon, yung buhay ko ay sa iyo. Yung buhay ko, hindi sa akin, pero sa iyo to. At alam ko, kahit marami pa akong ginawang mga mali, alam ko, imperfect yung buhay ko. Kahit after ako ilubog doon sa tubig na yon, alam ko lang ang sinabi ko noon. Ang buhay ko ay sa iyo. Hindi sa akin, sa iyo po ito, Panginoon. At gusto ko lang po ikwento ang ano pong experience nitong panibagong buhay. Paano po ba ito nakikita? At paano po ba tayo naiimbitahan dito sa bagong buhay na binibigay kay Kristo? Noong 2019 po, ako po ay nagkaroon ng parang ganito na, pero hindi po online, pero live na about pag-pangaral, pag-share about sa Bible. At yan po yung mga pupunta doon. Ito po yung sa Hilltop, sa Tamay Tartaria. At dyan po yung mga pupunta, gabi-gabi ho yan. Ganyan po kararami. Pero alam niyo po, sa loob ng, sa tingin ko, dalawang linggo, kung hindi ako nagkakamali, sa loob ng dalawang linggo na pangangaral, pag-share ng pamalita patungkol sa pag-ibig ng Diyos, alam niyo po, isa lang ang tumanggap sa Panginoon. Ang pangalan niya po ay si Kuya Edgar. Ito po ang itsura niya. Si Kuya Edgar po, ang kanyang backstory ay, nung una ko po siya nakita, nandun siya sa unahan, ako po. Tapos habang nakikinig siya, nakatingin talaga siya. Nang, alam mo yung seryoso sa pagtingin. Hindi siya, halos din na siya kumurap. Nung ilang gabi, nakakausap-kausap ko siya, siya ay laging consistent, walang absent. Kahit yung ibang mga tao na marami nang dumarating, minsan din na nga pupunta yung iba eh. Minsan, umuunti na minsan yung attendance. But at the same time, siya yung consistent. Sa kanya nabanggit, for 20 years, siya ay nagsastruggle sa alcoholism. Dati siyang pupunta sa church. Pero at for 20 years, feel niya siya ay lost. Feel niya ay parang, ay, wala nang kwenta buhay. Sige na, gagawin ko na lang gusto kong gawin. Feel ko hindi na ako makakabalik sa Panginoon. Kaya may nang nag-imbita, kaya nung may nag-imbita sa kanya, na uy, tara, join kayo dito. At ako po yung speaker that time. Di pa po ako ganun ka-eloquent. Hanggang ngayon, di pa rin po ako ganun ka-straight magsalita. Pero at that time, sabi niya, nung una kong narinig ang salita ng Diyos, parang nawalan ako ng desire na maglasing. Nawalan ako ng panlasa sa alak. Bakit? Kasi naramdaman ko, nakita ko, na-discover ko ang something more powerful, something more touching sa buhay ko na hindi kayang gawin ng alak, ginawa ng salita ng Diyos. Tumagos po sa puso niya ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos. At after po nung dalawang linggo lang, siya lang po yung sabi niya ganun that time. Siya lang po yung nabinyagan sa buong dalawang linggo na yon. Pero alam niyo po, after po noon, syempre, naging busy na ako sa college, napunta na ako sa iba't ibang mga ministry. So hindi ko na po, wala na po ako halos balita for 2 years kay Kuya Edgar. Hanggang sa randomly, napavisit ako sa isang church dito sa Pasong Langka. Doon ko siya ulit nakita. So ito po yung 2020, di po 2 years, 3 years. 2019 kanina, ito naman ay 2022. Noong 2022 kami nagkita doon sa Pasong Langka. At kita niyo po yung transformation sa kanyang mukha. Kung ikukumpara natin yung itsura ni Kuya Edgar nung simula at itong pinaka-recent, ano ho yung mas mukhang bata? Di ba yung pinaka-recent? At nung una pa nga ko pong, yung una ko pong punta doon, hindi ko po siya nakilala. Siya pa po yung kailangan lumapit para sabihin at para ipakilala yung sarili niya. At nung time na po na yan, simula po nung kami po ay nagkakilala, sabi niya, hindi kailanman ako nakatikim ng alak. Wala na yung aking hilig doon. Bakit? Kasi si Kristo na ang aking buhay. Si Kristo na ang aking lakas. Si Kristo na ang rason ko sa pagbangon araw-araw. Pero nakakalungkot lang po, ito pong last year, nung akin pong sinishare ang kwento ni Kuya Edgar, may lumapit sa akin after nung ishare ko itong story na ito. Sinabi niya na 2 years ago, parang last year po yata or last year, nagpaalam na po si Kuya Edgar dahil po sa isang sakit. Pero alam po niya na at that time, si Kristo ang kanyang buhay. Kaya po, we rejoice sa buhay ni Kuya Edgar kahit man po manapaikli dahil na rin po siguro sa kanyang sakit. Pero alam natin na ang Panginoon hinahanap ang kanyang mga anak at kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. At alam ko po, karamihan sa atin dito, bago po mapakinggan itong mensaheng ito, ay nagtatanong na
kung paano ba ako makakabalik sa Panginoon. Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ang aking sigla sa church, bumalik ang aking sigla sa paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, bago mo pa po tanungin yan, ang Panginoon nahanap ka na. Ang Panginoon kumakatok na sa buhay mo. Kaya po, Kanya pong binibigay, ino-offer sa ating lahat, ang alok ng panibagong buhay. Pasama sa Kanyang pamilya. At higit sa lahat, tayo po yung maging kamay at maging paa niya sa mundong ito na nangangailangan ng Kanyang pag-ibig. Pero gusto ko lang po i-clarify na hindi po ibig sabihin ng baptism. Sabi dito, baptism isn't about being perfect. It's about being committed to the one who has been committed to you. Hindi mo kailangan hintayin na ikaw magiging perfect. Ito po yung kaibigan kong si Carl. Siya po yung kaibigan ko nung high school. At last year, nag-decide siya na kailangan niyang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Bakit? Kasi nakita niya, kung ganun ako kamahal ni Kristo, sino ba naman ako para tanggihan ang Kanyang alok ng buhay sa akin? Ang una niyang struggle, parang dami ko kasing ginawang mali. Dami kong ginawang kasalanan. Pero sinabi ko sa kanya, kung hihintayin mo pa na maging mabait ka bago ka lumapit kay Kristo, hindi ka lalapit kay Kristo. At yun din po siguro ang kailangan natin marinig. Hindi mo kailangan maging perpekto bago magpabinyag, magpabautismo, magkaroon ng bagong buhay. The fact na tayo po ay makasalanan means para sa atin itong alok ng panibagong buhay. Para sa atin itong regalo ng pag-asa ng Panginoon. Kaya po, atin pong binibigay sa Panginoon ang papuri kung atin pong sisay tayo ng yes. Kaya po kung meron po tayong mga kaibigan na nakasama natin sa panonood nito o siguro yung nagpakita sa atin, nagpakilala sa atin to ng programang ito, pwede at kung sa tingin nyo, tinatawag kayo ng Panginoon sa panibagong hakbang, sa panibagong chapter ng buhay mo na mapasama sa Kanyang pamilya, na mag-step up para tanggapin si Kristo publicly through baptism, pwede ho natin i-reach ang ating mga kaibigan na nag-recommend nito o yung mga nearby na churches malapit po sa atin. Kung meron ho tayong mga malapit na Seventh-day Adventist Church around our area, pwede ho tayong mag-inquire. Pwede ho tayong makipag-usap sa mga pastor, sa mga elders dito at sabihin na ako po ay tinatawagan ng Panginoon na mag-step up sa aming relationship, na ako ay tumugon sa Kanyang panawagan, sa Kanyang alok na panibagong buhay. At tawa po, habang pinag-iisipan po natin ang ating mga tanong, ang ating mga duda, ang ating choice sa pagbibigay at pagsusuko ng buhay natin sa Kanya, tawa po, ang mensahe ng awit na ito ang manuot sa ating mga puso at makilala natin na si Kristo ang sagot sa ating mga tanong, na si Kristo ang hinahanap-hanap ng ating mga puso.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: to the Pillars of Faith.
1: Magandang araw mga kapatid. Welcome muli sa Pillars of Faith series. Ito po ay doctrinal review ng 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church. At ngayong episode ay papasok tayo sa isang usapan na, to be honest, ay madalas mali ang pagkakaintindi ng tao. Mm-hmm. Hindi tungkol ito sa prophecy, hindi tungkol ito sa Sabat, kung hindi tungkol sa Ama.
2: Yan.
1: Mm-hmm. Kaya iniimbitahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa pag-aaral sa ating fundamental belief number 3. Walang iba kung hindi ang God the Father. Okay? So bago po tayo patuloy na magpailan lang, ay tayo muna ay manalangin. Hilingan po natin si Pastor Roniel Villamor para sa isang manalangin.
2: Tayo manalangin, makapangyarihan, dakilang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataong pag-aralan muli ang banal na kasulatan. Lalo tigit ang tungkol sa kadyusan at ang personalidad ng Ama. Sa aming pag-aaral na ito, Diyos, nawa ang Santong Espiritu magbigay sa amin ng karunungan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood at iyon din sa amin. Mahayag ang iyong kalooban at maitaas ang iyong karakter sa pangalan Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Kung tatanungin po natin at papansinin po natin, ano ho ba ang tingin po ninyo sa Diyos Ama?
2: Mm-hmm.
1: Actually, mga ka-pillars, meron pong dalawang common na sagot po rito.
2: Mm-hmm.
1: Ang una po ay siya is strict, no?
2: Mm.
1: Hindi ngumingiti,
2: yes.
1: Seryoso,
2: mm-hmm.
1: Magagalitin.
2: No.
1: Kasi naalala ko po nung ako po ay pinagsasabihan ng aking mga kapatid, sasabihin sa akin ng mga kapatid, lagot ka, parurusahan ka ng Diyos.
2: Mm.
1: Kaya tumanim sa isipan ko na ang Diyos ay strict, mapagsik. At ganoon, yung ikalawa naman po ay siya po ay malayo.
2: Mm.
1: Ano ho?
2: Mm.
1: So, Pastor Melvin, ano po ba makukomento mo tungkol sa bagay na ito?
3: Parang ganito yan, Pastor eh. Ang iniisip ng marami, pag kinukumpara ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sinasabi ng marami, si Jesus ay loving. Mapagmahal ang ating Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit comforting. Narito siya para i-comfort tayo. Mm. Pero pagdating sa Ama, madalas ay nagkakaroon ng idea na ang Diyos ay judgment ang meron sa Kanya. Mm. Siya ay mapanghatol. So yun yung madalas na misconception patungkol sa Ama.
2: At yan ang problema, no, Pastor Melvin, kasi pinaghihiwalay ng karamihan yung karakter ng anak at ng karakter ng Ama.
3: Yeah.
2: Pero kung titingnan natin dito sa kasulatan, ay iisang Diyos, iisa yung karakter, iisa yung essence, iisa yung substance.
3: Mm.
2: Iisa yung kanilang karakter na maibigin, na mapagmahal, mapagpatawad. Kasi sila yung iisang Diyos na kumikilos para maitaguyod yung kaligtasan.
1: Okay, at doon tayo magsisimula. Pakinggan po natin ng malinaw kung ano po yung sinasabi sa ating fundamental belief at hilingan po natin si Pastor Roniel na basahin po yung statement po sa fundamental belief number 3.
2: Yan, ito po yung God the Father.
1: God,
2: no?
1: The Father.
2: Sabi dito, God the Eternal Father is the Creator, Source, Sustainer, and Sovereign of all creation. He is just and holy, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. The qualities and powers exhibited in the Son and the Holy Spirit are also those of the Father.
1: Mm-hmm.
2: So yun po yung fundamental statement natin.
1: So napakaliwanag, ano? Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay hindi po siya cold authority.
2: Mm-hmm.
1: Siya ay mapagmahal, matulungin at makatarungan at siya po ay personal. Dito po natin mapapansin sa binasa po natin sa ating fundamental belief na God as a creator, source, and He is also a sustainer. Mm. Simulan natin dito bilang isang manlilikha.
2: Mm. So, nireveal nga na po dito, no, na sa ating fundamental statement mm-hmm. na God the Father is the Creator.
1: Yes.
2: Kasi dun sa Genesis chapter 1 verse 1, mm-hmm. in the beginning, God mm-hmm. created the heavens and the earth.
3: Mm-hmm.
2: In the beginning, God. Mm-hmm. Yung God dun ay plural yan eh.
1: Yeah.
2: Yung Elohim.
1: Elohim. Mm-hmm.
2: Sa, saka, masasabi talaga natin na siya ay creator kasi yun yung karakter ng, isa yun sa mga activities ng God eh.
3: Mm-hmm.
2: Yung God na sila yung nag-create.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: So, God the Father is the creator. Ito yung pundasyon.
3: Mm-hmm.
2: Hindi lang ito basta statement, kundi mm-hmm. ito yung worldview natin mm-hmm. na God the Father is a creator.
3: Yan, kaya kapag tinanggap natin at naunawaan natin mga kapatid mm-hmm. na ang Diyos ay creator, mm-hmm. magbabago na rito yung pagtingin mo sa sarili mo. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo titignan ang sarili mo na parang walang kwenta, hindi ka putok sa buho.
1: Mm-hmm.
3: Kundi merong creator na lumalang sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Yan, tama yan, Pastor Melvin. Kasi logically, God created all things.
3: Mm-hmm.
2: Creation depends on the creator.
3: Mm-hmm.
2: So, ang buhay mo ay hindi self-owned. Ito ay entrusted
3: mm-hmm.
2: sa atin ng Diyos.
1: So, hindi po tayo self-made,
2: mm-hmm.
1: di ba? Kasi meron tayong mga napag-aaralan, lalong-lalo na nung tayo mm-hmm. po elementary, di ba? Yung kwento ni Malakas tsaka ni Maganda,
3: mm-hmm.
1: na merong woodpecker na tumuka doon sa buho, then lumabas si Malakas, then lumabas mm-hmm. si Maganda. Then yung nating yung isa pang kwento tungkol naman doon sa nagluluto daw ang tao daw niluluto yung mm. unang luto ay ano
3: solo.
1: Parang hindi yung parang
2: maputla
1: mm. yung ano kulang sa luto
3: kulang kaya sa luto.
2: Sobra lumabas sa makeup
1: oh lumabas ay ano maputi no. And then, sunod naman, nasunog.
3: Mm.
1: Kaya lumabas na may maitim.
3: Mm.
1: And then, yung pinakalas, yung pinaka-perfect daw eh.
2: Yung mga Pilipino.
1: Yung half-cook. Mga Pilipino daw po yan.
3: mm, tama yung pastor. Kasi, ang punto na gusto nating makita, hindi natin po pwedeng sabihin na, tayo, na walang naglikha sa atin. Parang phone.
1: Mm.
3: Hindi po pwedeng sabihin ng cellphone na siya yung gumawa sa kanyang sarili. So, kung merong phone, merong phone maker.
2: So, pinapahayag talaga ng banal na kasulatan na God the Father is a creator.
3: Amen.
2: At sinasampalatayanan natin yung mga Seventh-day Adventist Christian, no?
1: Yes.
2: Nakalagay yan sa ating fundamental statement mm-hmm. that God the Father is a creator. At hindi lang siya creator, mga pastors, no, mga kapilar. Siya din ay sustainer.
3: Mm-hmm.
2: Sabi nga dito sa Psalm o mga awit, chapter 55, verse 22, itatag mo ang iyong pasan sa Panginoon at
3: mm-hmm.
2: kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinapahintulutang makilos kailanman ang matuwid. Yung aalalayan, yung sa English yan, sustainer.
1: Yes.
2: So, nag-sustain. God, so, God the Father ay hindi lang creator, is kilala siya sa Old Testament as sustainer.
3: Mm-hmm.
1: Napakaganda po niya, no? So, hindi lang po siya, hindi lang tayo ginawa. Okay? Siya ay nagpapanatili sa atin.
3: Ayan. Kaya masasabi natin dito mga pastors at sa mga ginigiliw po nating taga-subaybay na bawat hininga mo ngayon ay hindi automatic. Hindi yan sa'yo. Ano? Ito ay sustained ng Diyos sa atin.
2: Hindi lang hininga, pati lahat. Iniinom, kinakain.
1: Ngayon, may isang eksena sa Biblia na sobrang powerful about doon sa Daniel chapter 7. Pastor, ano ba yung nakasulat dyan sa kasaysayan na yan?
2: Ayan, buti Pastor Alvin, no, napansin mo yung sobrang powerful na ito
3: mm-hmm.
2: sa Daniel 7.
3: Mm-hmm.
2: Dito sa Daniel 7, 9, 10,
3: mm-hmm.
2: Daniel chapter 7 verse 9 and 10, mababasa natin, habang ako'y nakatingin, may tronong inilagay
3: mm-hmm.
2: at ang matanda sa mga araw, ito yung reference sa Father,
3: mm-hmm.
2: ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana.
3: Mm-hmm.
2: Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at mm-hmm. ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. May mm-hmm. dumayaloy na isang ilog ng apoy at lumalabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya.
3: Mm-hmm.
2: Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang aklat ay nabuksan.
3: Yan. So ito, Pastor, no, at sa mga kapillars natin, pag tinignan niyo po yung talata na binasa ni Pastor Morgan, ito ay naglalarawan sa atin ng paghuhukom.
1: Yes.
3: Hindi ito chaos, hindi ito magulong bagay na pangyayari, kundi organized justice. Mm-hmm. So paano ba natin masasabi, Pastor Morgan, na ito ay isang organisadong paghuhukom ng Diyos?
2: Ayan, pansinin ninyo, may records, may pagsusuri, at may hatol. Organized na organized talaga, Pastor Alvin Hill.
1: Yeah. Pero ang mahalaga rito, mga kapilars, kung papansinin po natin sa Daniel chapter 7 verse 22, binanggit po rito yung just judgment was given in the favor of the saints.
3: Yan.
1: Yan. Yan po yung good news.
3: Kaya dito, ang kagandahan nito, hindi lang ito basta laban sa tao or paghuhukom na gagawin ng Diyos sa mga tao, kundi ito ay laban para sa bayan ng Diyos.
1: Amen.
3: Kaya yung binasa mo, napakaganda eh. Yung judgment na ito in favor doon sa mga saints.
2: So, okay. Dito lumalabas, no, na ang Diyos ay makatarungan.
3: Yeah.
2: So, ang God the Father is creator, siya ay sustainer, at sa mga binasa natin mga talata, makikita natin na ang Diyos na ito, Pastor Alvin, nila hindi stricto, kundi ito ay makatarungang Diyos. Ang Ama ay talagang makatarungan. Hindi siya basta humahatol ng walang mga records,
1: walang basihan.
2: So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos Ama, ay makatarungan Diyos, patas.
1: Kaya nga po, ang dulo nito, ang karakter ng Diyos ay malinaw sa buong universo. Ano? Pero bakit mali ang tingin ng tao sa Ama? Yun po yung katanungan.
3: Dalawang observation yan eh, Pastor Alvin Hill. Eh. Yes. Una, ang may dalawang extremes. Una, sa Old Testament, ang tingin nila sa Diyos ay magagalitin. Ano, galit ang Diyos. Lagi na lang humahato, lagi na lang pumapatay. Pangalawa naman na extreme, sa New Testament, ang tingin ng tao ay loving. Loving lang. Kumbaga, wala doon yung judgment, wala doon yung justice, wala doon yung wrath ng Diyos. So, Pastor Morgan, tama ba yung ganong klaseng extreme na nakikita natin ngayon? Kumakalat?
2: Sa aking pag-aaral, no, ay yan ay masasabi kong mali. Pansinin natin dito sa Matthew 5:38-39. Parang pinaghihiwala yung Diyos sa Old Testament, New Testament. Sa Old Testament ay mabagsik, New Testament ay loving.
1: Kasi mababasa nga natin sa Old Testament, panay inuutos ng Diyos na patayin, papatay naman, pati yung mga alagang hayop, pinapatay. Malupit eh. No?
2: Talagang hindi rin natin masisi.
1: Yes.
2: Okay. Yung mga tao na magsasabi na malupit yung God in the Old Testament. Pero pag-aaralan din natin yan, no? Yung ano ba talaga ang mensahe dyan sa mga susunod na mga panahon. So sabi dito, Matthew 5:38-39, sabi dito, ngunit narinig ninyo na sinasabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanyang saka ng pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. So sabi dito, turn the other cheek. So hindi magkaibang Diyos, no, ang tinutukoy dito. Iisang Diyos, iisang character.
3: Ang problema na nakikita ko dito, mga pastors at sa mga kapillars natin diyan, ito yung dapat iwasan natin eh. Yung magiging selective yung ating pagbabasa. Pipiliin lang natin kung ano yung maganda, kung ano yung gusto natin, kung ano yung nagpo-portray sa preference natin sa Diyos. Hindi dapat selective yung ating pagiging yung pagbabasa natin ng Bible.
2: So tingnan din natin, silipin natin. Kung hindi tayo selective, dapat puntahan din natin yung ibang mga talata. Kasi ito, talagang masasabi mo, may kabagsikan.
3: Totoo.
2: Pero tingnan natin dito, sulyapan natin ng kaunti, ano, itong sa Hebreo. Hebreo 1:1 hanggang 2.
1: So, basahin natin, Pastor.
2: Sige, Pastor Alvin.
1: Ang sabi po ng banal na kasulatan, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak sa kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan din niyang ginawa ang mga sanlibutan.
2: So, anong napansin niyo doon, Pastor Alvinil?
1: Well, actually, in the Old Testament, di ba kasi ang katanungan ng iba, eh bakit ang Diyos ng lumang tipan, ang Ama ay matapang, pero pagdating sa bagong tipan, ang ating Panginoon Jesucristo na tinutukoy dito, naging hindi na mabagsik. Kung titingnan po natin sa lumang tipan, ang Diyos ay nagtuturo sa mga tao na kanya po itong binibigyan talaga ng instruction, binibigyan talaga ito ng mahabang pangunawa, pero talagang matigas ang ulo ng mga tao . 'Di ba ang mga Israel, napakitigas ang ulo, yung mga kalaban ng Israel, napakatigas ang ulo. Kaya yung pinag-aralan natin ng nakaraang topic natin na kapag nasa susukdulan na ang kasama ng tao, talagang ang parusa ng Diyos ay talagang ipinagkakaloob sa mga tao ito. Kaya mapapansin natin na medyo parang mabagsik, pero yun na kasi yung sukdulan ng kasamaan . Yung kasamaan ay kinakailangan ito po ay tapusin na. No, kaya naandun yung judgment ng Ama sa mga taong ito.
2: So sa nabasa niyo dyan, Pastor Alvinil, doon sa Hebreo, mapapansin natin na parehong Diyos yung nagsalita.
1: Yes.
2: Sa Old Testament at New Testament, isang Diyos ang nagsasalita.
1: Kaya nga ngayon, ito yung pinakamaganda. Diyos bilang Ama. No, parang medyo personal yun . 'Di ba? Diyos bilang Ama. Parang makikita natin doon na yung Amang Diyos na ating pinag-aaralan ngayon ay gusto niya na nag-iimbita siya ng isang relasyon.
2: Yeah. Diba? Sabi nga dito sa Deuteronomy 32 verse 6, no? Sabi dito, Deuteronomy 32 verse 6. Ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon? O hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong Ama na lumalang sa iyo? Kanyang nilalangka at itinatag ka.
3: Yeah.
2: Oh, di ba?
1: Matigas talaga ulo . No? Kaya talagang nakikiusap ng Ama.
2: So, doon pala, yung Ama, talagang creator. Kaya nga, kayo matitigas ang ulo. Sabi niya dito, hindi ba't siya ang iyong Ama? Lumalang sa iyo?
3: Siya yung lumalang. Ano? At dito, ang ginagamit talagang termino dyan, relational.
2: Relational.
3: Father. At dito nga sa Hosea chapter 11, verse 1, sabi po rito mga kapatid, nang bata pa ang Israel, minamahal ko siya at mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. So dito makikita po natin yung yung pananabik ng Diyos sa pagbabalik nung kanyang suwail na bayan. Talagang nag-aantay siya. Tinatawag niya kahit yung mga tao ay nawawaglit na sa kanya.
2: So, kanyang tinatawag na anak.
1: Na anak.
2: So, therefore, siya ang
3: Ama.
2: Ama. So, nandun yung relationship. Dito pa nga sa Isaiah 64 verse 8 may sinasabi dito si Isaiah 64 verse 8 sabi dito, ngunit ngayon o Panginoon, ikaw ay aming Ama. No?
1: Napakaliwanag po niyan mga kapatid.
3: Kaya, nga pag sinabi nating Ama, mga pastors, una niyan may relasyon. Pangalawa, may malasakit. Pangatlo, may pag-aaruga. Sa madaling salita, intimate relationship yung gustong i-establish sa atin ng Diyos Ama.
2: Yes.
3: Hindi siya malupit.
1: So, hindi lang po siya ruler, kundi siya po ay Ama.
3: Yan.
1: Siya po yung ating Father. Kaya nga, pag nanalangin tayo, Ama namin, di ba?
2: Yan.
1: Napaka-personal.
2: Personal, at saka yung close relationship. Nandun kasi intimate, Father.
1: Yes.
2: No? Dito sa Psalm 103 verse 13. sabi dito, para i-establish lang natin bilang Diyos na maawain at mapagmahal, sabi dito. Mga awit, 103 verse 13, sabi dito, kung paanong ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya.
3: Yeah.
1: So, ang ama ay hindi po siya distant, hindi po siya detached.
3: Mm-hmm.
1: Siya po ay personal. Ano ho? At ngayon, ay atin namang pag-aaralan yung awa ng Diyos Ama.
3: Mm-hmm.
1: Ano
3: mercy.
1: Ho? Yan, yung awa ng Diyos Ama, yung mercy ng God the Father.
2: Ayan, meron ba siya niyan?
1: Pag-aralan po natin.
2: Oh, tingnan natin dito sa Exodus 34 verse 6 and 7. So, karamihan ng ating binabasa ay Old Testament. Exodus 34 verse 6 and 7. Sabi dito, Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi tinuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na salin lahi. So, dyan, makikita natin na sa Old Testament, God is merciful.
3: Yeah. Kaya nga dito, makikita rin natin, maging sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Dito pa lamang po mga kapatid, binabanggit na sa atin na ang Diyos ay mabuti, ang siya ay tapat, yung kanyang pag-ibig ay tapat, at ito po ay magpakailanman at yung kanyang katapatan na ito sa lahat ng salin lahi. So sa madaling salita, yung mercy ng Diyos is everlasting. Mm-hmm. So hindi siya mawawala kasi part 'yon nung kanyang character.
2: Ayan, pero linawin natin Pastor Melvin, no, ang awa ng Diyos ay hindi bulag.
3: Mm-hmm.
2: Hindi siya blind.
3: Mm-hmm. Oh, hindi ibig sabihin, no, na walang consequence kapag nagkasala ang isang tao.
2: Yes, ayan. Yes. Kaya nga pag pinansin natin itong Hebreo 10:26-27, makikita natin doon na may judgment pa rin.
3: Mm-hmm.
1: So, ang awa po ng ama ay hindi po kontra doon sa justice.
3: Yeah.
1: Kundi kasama ng justice.
3: Mm-hmm.
1: Ano ho? Isa pa, kung ating pong titignan ang tipan, yung tipan sa English yan ay covenant.
3: Mm-hmm.
1: Ang ama pala ay mahilig makipagtipan. Mm-hmm. Pag sinabi kasing tipan na pastors, para itong isang mag-asawa na nagsusumpaan.
2: Kasunduan.
1: Diba? Nagkakasunduan. Yan. Kaya, ano naman po kaya ang makikita natin sa karakter ng ama na ito, sa pakikipagtipan?
2: Ayan, talagang masusumpungan natin na itong Diyos Ama ay Diyos ng tipan.
3: Mm-hmm.
2: No, nakipagtipan siya dito sa Genesis chapter 9 kay Noah.
3: Mm-hmm.
2: Sa Genesis chapter 12, nakipagtipan siya kay Abraham. Sabi ni Abraham, sabi niya kay Abraham, I will make you great. I will make you great nation, para ramihin kita. Yun ang ating tipanan. At masusumpungan natin na lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham ay natupad. Natupad po talaga, at ang katuparan nga nun ay yung si Jesucristo.
1: Yes.
2: Ay yung sa iyong binhi pagpapalain ng lahat. No? So makikita natin na God in the Old Testament is a covenantal God.
3: Ayan. Yes. Totoo yan. Maging sa Exodus chapter 19, pag binasa po natin ng buo yun, mga kapatid, ang pinaka-conclusion nun, gawin nyo to, ito yung mga kapalatuntunan ko, kautusan ko, then I will be your God. So may agreement between God at doon sa kanyang bayan. So ang Diyos pumapasok sa isang tipanan sa atin. Hindi siya distant talaga.
1: Yes.
2: At dyan nga sa Jeremiah chapter 31 verse 33, kasi sa tipanan, may kasunduan yan. no?
3: May mga utusan.
2: Ang sabi niya pa nga dito, I will write my law. Isusulat niya pa yung kanyang
1: kautusan
2: sa ating mga puso.
1: Puso. Kasi noon, sinulat sa bato eh. Mm-hmm. Diba? Ngayon, sa puso na.
2: Ayun, 31-33, babasahin natin. Jeremiah. Sabi dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin. O, diba? A God of the Covenant. Sa sambayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, nilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. At ang aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
3: Yeah.
1: So, actually nga, kung ating pag-aaralan yung pakikipagtipan ng Diyos, lalong-lalo na ang ating Ama, siya po ay tapat eh. Tapat siya sa pakikipagtipan sa mga tao na binanggit natin kanina. At kadalasan, yung mga tao ay yung hindi nagiging tapat. Pero bagamat na hindi nagiging tapat yung mga tao sa kanya, yung mga lingkod sa kanya, mga sumasampalataya sa kanya, pero nananatili siyang tapat sapagkat kailanman ay hindi niya po pwedeng baliin, sirain o yung pakikipagtipan niya sa kanyang mga mahal na anak. So ang Diyos ay hindi lang po nagbibigay ng utos, nagbibigay din siya ng relasyon sa atin. So hindi lang po siya the God of the covenant, siya rin po ay the God of our Redeemer, no? Redeemer din, tagapagligtas din ang ating Ama.
3: Totoo yan. Kasi sa Exodo pa lamang na-portray na yung bagay na yan. From being slave, alipin sila doon sa Egypt, and then sa sila hanggang sa sila po ay maging malaya sa tulong ng ating Panginoon.
2: Ayan, ang deklarasyon nga ni Job eh, ay itong Job, mas matanda daw ito. Maraming mga naniniwala na mga scholars, ako, hindi mo naman ako scholars, pero naniniwala ako na itong Job ay ang author nito si Moses. At mas unan niya itong sinulat kaysa yung kanyang five books, yung Pentateuch. Ang declaration nga ng Job, Job 19:25, sabi dito, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa.
1: So, hindi lang po nanunood ang Diyos. Ano ho? At ito po yung pinakamasaya at pinakamaganda na ating isipin. Siya ay kumikilos para iligtas ang bawat isa sa atin. So ngayon, puntahan naman natin ang mahalagang tanong. Iba-iba ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament? Magkaiba ba?
2: Kung ako tatanungin mo, Pastor Alvinil, at siguro lahat ng mga serious Bible student that sa ating iglesia, ay hindi magkaiba. Kasi sa Biblia mismo ang nagsabi, iisang Diyos, isang karakter, isang essence, isang purpose, isang Diyos ang kumikilos sa buong kasaysayan para sa ating kaligtasan. So, hindi magkaiba yung Diyos sa Old Testament at New Testament. Yun ang binasa natin kanina sa Hebreo 1:2, yung God spoke by the prophets. Noon, but in the last days, pinadala niya yung, siya'y nagsalita na sa pamagitan ng kanyang anak. So, mas pinaliwanag pa ng Panginoong Hesukristo ang karakter ng Diyos sa kanyang panahon.
3: Totoo yan. Kaya dito may kita po natin na parehong Diyos yung nagsalita noon at hanggang sa ngayon. Pero, yung mas malinaw na pagpapahayag ay nakikita natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
2: Ayan nga. Kasi ang Panginoong Hesus, siya lang talaga ang may kakayahang magpaliwanag

0: na ang implication nito, Pastor Alvinil, ang gawa ng Diyos Ama ay nakikita sa pamagitan ng Diyos Anak.
1: Yeah. Kaya nga dito, may kita natin mga pastors sa ating mga kasama na ang Diyos mismo gumagawa siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, mababasa natin yung ganitong pangungusap eh. Basahin po natin sa ikalawang Korinto. Ang kapitulo po nito ay 5. Ang talata naman po nito ay nasa 19. Ang sabi, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So, kita natin, pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ang sanglibutan at sa kanya.
2: So, hindi po magkaibang Diyos, no? Kundi iisang Diyos na kumikilos sa isang plano ng kaligtasan.
0: Amen. Amen.
1: Yeah.
2: Hindi lang ang Ama ng Israel ang Diyos, ano ho? Kundi sino pa?
0: Para sa lahat, siyempre.
2: Amen, amen.
0: So, hindi lang siya exclusive for Israel.
2: A group of people.
0: Kaya dito sa New Testament, to, si Pablo nangaral na to sa mga iba't ibang lahi. Sabi dito sa 1 Corinthians 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama. Sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. So, sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi lahat yan ay mga Hudyo, may mga Hintil dyan, marami. No? Na ang Diyos Ama, hindi lamang sa Diyos ng Israel, kundi Diyos ng lahat.
1: Yeah.
2: Okay, napakalinaw po, ano? So, ibig sabihin, pag sinabing lahat, kasama tayo rito na sa ngayon na bilang nag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Opo, kaya nga sabi nga rin dito sa aklat ng Efeso, chapter 3 verse 14 to 15, dahil dito ay iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kaniya ay ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So sa Ama ipinangalan ang lahat ng bayan, ano po, mapasalangit man yan, bawat family, mapasalangit man yan o sa lupa.
2: Okay, baka may mas malalim pa tayong paliwanag dito, Pastor.
0: Sa Biblia, hindi tinatawag din siya ng Ama ng mga mananampalataya.
2: Amen, amen.
1: Kasi dito sa John chapter 1, verse 12, pasinin niyo po mga kapatid yung ano, nangyayari sa mga taong sumasampalataya sa kanyang anak. John chapter 1, verse 12. Ito yung isa sa napakagandang pribilehiyo na ibinibigay sa mga mananampalataya. Eh. Sabi rito, sa talatang 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So magiging anak din ng Diyos yung mga taong sumasampalataya.
0: So Ama ng mga mananampalataya. Dito pa nga sa Galacia, no? Mayroon pa dito ang sabi si Apostol Pablo. Sa Galacia chapter 4, 5 and 6. Galacia 4, 5 and 6, sabi dito, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup o adoption bilang mga anak. At sapagkat tayo mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak at ating mga puso sa ating mga puso na sumisigaw Abba Ama.
1: Oh. Ayan. Abba Baba. 'Di ba?
2: So kung papansinin po natin, hindi lang God ang tawag sa kanya, kung hindi Ama.
1: Yan.
2: Ama.
1: Ay alam niyo po itong Ama o itong Abba. Ito po ay isang Aramaic na lengguwahe. Ano po? na ginagamit ito ng ating Panginoon nung sila po ay nandoon pa noong 1st century AD. Mm. Ang ibig sabihin nito ay tatay o kaya ay papa o kaya ay ama sa ating lengguwahe. Father naman sa English.

0: English. Bakit ganon? Kasi ang gustong ipunto, magkaroon ng malapit at personal o intimate na relasyon ng Diyos sa tao.
1: Ayan. So, magiging anak ka ng Diyos Ama at magiging ama mo siya pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo.
2: So, ang relasyon sa Ama ay hindi lang po ito religion. Kung hindi ito po ay adoption.
0: Yan.
2: Ngayon, ito ang pinakamahalagang punto. Kung gusto mong makilala ang Ama, sino po ang ating titingnan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tama po ba ito, Pastor Roniel?
1: Ayan, sabi nga ni Jesus, sabi nga ni Juan, nakasulat yan sa aklat ni Juan John 1:18. Sabi doon, walang nakita sa Diyos o sa Ama, kundi yung anak lamang.
0: At maging sa John 14:9, sabi ni Jesus, kung sino man yung nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Kaya si Jesus talaga yung nagre-rebuild ng character ng Ama.
2: Kaya nga kung iisipin mo, ang Ama ay malupit, siya rin po ay distant, wala tayong ibang titignan kung hindi ang ating Panginoong Jesus.
0: Kaya nga yung sample natin dyan, mga kapatid, kapag nakikita mo o kapag binabasa mo ang Bible at nakita mong pinakain ni Jesus yung gutom, gaya ng nasa Mark 6, pinagaling niya yung mga may sakit gaya sa Luke chapter 5, pinapatawad niya yung mga makasalanan gaya sa John chapter 8. Ibig sabihin ito, nakikita din natin yung mismong karakter na meron ng ating Ama.
1: Yan, kahit nga Pastor Melvin, doon sa paghuhugas ng paa, doon sa John 13, ipinapakita din dito ng Panginoong Hesus ang ang nagpapakumbabang pag-ibig ng ating Ama.
2: Tama po yan, no? Ang Ama na iniisip mong malayo ay hindi po. Siya ang Ama na makikita mo kay Jesus.
0: Amen.
2: Napakaganda po mga minamahal kong mga taga-pillars. Ngayon, gusto kong makita ninyo ito. Ang pattern ng Ama ay pagbibigay.
1: Yes, pagbibigay sa creation. Ibinigay niya yung buhay doon.
2: Yes.
0: Lalo tigit doon sa Bethlehem, di ba? Ibinigay niya yung kanyang anak para sa sangkatauhan.
1: Doon nga sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
0: At yung pinaka-ultimate nito doon sa Calvary kasi ibinigay niya ang kanyang anak para isakripisyo ang buhay nito alang-alang sa atin.
2: Amen. So hindi lang nagpadala, kundi ano po, ang pinakamahalaga rito na punto na dapat po nating tandaan, ang Ama ay nagbigay.
0: Yan, at yung kanyang ibinigay, yung kanyang anak doon sa cross sa Kalbaryo.
2: Amen, amen.
1: At doon niya ibinigay ang lahat, sabi pa nga dito sa Romans 8:32.
2: Kaya nga kung iisipin po natin, ang Ama, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Kung tatanungin ko po kayo, mga minamahal kong mga kaibigan, handa nyo bang ipagpalit yung inyong mga anak sa mga kriminal na tao, di ba? Sa mamamatay tao. Ikaw, Pastor, papayag ka ba na ipalit sa anak mo yung mga taong yun?
1: Siyempre, hindi. Sa lamok nga, ayoko ipakagat yung
2: yun. Pero ang Ama, napakagaling. Ibinigay niya ang kanyang anak.
1: Kaya nga, pag ditong sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?
0: Pag inisip mo, parang ang dali sa Diyos, eh, no? Pero sa atin, ang hirap. Kaya kung may anak ka, may anak tayo, gaano kahirap yon na ibigay natin yung anak natin? At gaano kahirap din yun sa Ama?
2: At iyon ang ginawa ng Ama para sa taong lumalaban sa Kanya. Nakakalungkot, mga minamahal kong mga kaibigan. Pero kung gusto mong makita sa puso ng Ama, basahin po natin yung nakasulat sa Luke chapter 15.
0: Actually, ito pong Luke chapter 15. Siguro, kung meron po kayong time, pwede nyo pong basahin ng buo yan sa inyong mga tahanan. Pero isa-summarize na lang po natin. Ano po? Pag tinignan natin, dito merong isang anak. Yung ginawa ng anak, umalis siya. Alam natin yung kwento, nagwaldas, pagkatapos nalugmok. Yun yung mga bagay na negatibong nangyari sa kanya eh.
1: Pero itong misunderstood father, no? Ay pinapahayag kasi dyan sa Luke. Itong Diyos Ama kasi misunderstood father. Pero nung tinignan natin, ay dito sa ating pag-aaral, ay naunawaan natin siya na hindi naman talaga siya yung malupit na Diyos na kilala ng ilan. Pero siya a loving God. At dun sa Luke 15 nga, makikita natin yung puso ng Diyos. Kasi noong umalis yung anak na Suwail, kinuha yung pera. Pastor Melvin, di ba?
2: Ay, yeah, yung mana.
1: Mana niya. Sabi niya, para sa akin, patay ka na. No? Mantakin mo yung anak. He wants the presence of the Father, but not the presence of the Father. Gusto niya yung regalo. Pero ayaw yung presensya ng ama. Sobrang sama nung anak talaga. Pangit ang ugali. Pero nung bumalik, Pastor Alvinil.
2: Actually, gumawa ng script yun eh.
1: Gumawa siya.
2: Sabi niya, ano sabi niya?
1: Sabi niya, para ano,
2: tanggapin siya.
1: Tanggapin ako. Ito na yung aking sasabihin, ama, hindi na ako karapat dapat natawagin mong anak kahit alipin na nalang ako. Ano, siya, nung bumalik siya, hindi na, ang tingin niya kasi, hindi na siya tatanggapin So, okay lang na hindi ako tanggapin bilang anak, kahit na lang bilang alipin.
2: Oo, kaya nga along the way, habang siya po'y umuuwi, no, ano po yung naging reaksyon ng ama nung nakita niya yung kanyang alibughang anak?
0: Yan. Actually pa, dito yung magandang part eh.
2: Yes.
0: Kasi
2: yes,
0: yung ama, siya yung iniwan, siya yung kinuha yung mana na para sa kanyang anak. Yung ama mismo, hindi niya inantay yung anak niya lumapit sa kanya at lumuhod, humingi ng tawad. Siya mismo yung tumakbo. Tinakbo niya, niyakap niya, at tinanggap niya ng buong buo yung kanyang anak na nawalay sa kanya.
2: So, kaya could you imagine, ano, saan bang galing yung anak nung umuwi? Diba, kasama niya na yung baboy. So, could you imagine kung ano yung kanyang itsura, kung ano yung kanyang amoy, Pastor, no? Could you imagine? And then all of a sudden, yayakapin.
1: Ayun, Pastor Alvin, ewan ko ha, pero ako, nakakapag-drive na ako habang nagmumotor eh. Tapos sinusundan kong
2: tambucho
1: truck.
2: Ay yung, pasura?
1: Hindi. Yung nilalagyan, kinakargahan ng mga baboy.
2: Oo, tama. Naranasan natin yan.
1: Ay, grabe. Nanunoot eh. Hindi mo, ang anghang na sa mata, sa ilong, sobrang, ano pa, sakit talaga.
2: Parang ayaw mo nang huminga.
1: Oo, ganun ang amoy ng anak. Ganun yung amoy ng anak kasi hindi lang siya nagpapakain ng baboy, kumakain pa siya kasama ng
0: baboy.
1: Pero sabi ni Pastor Melvin, tinakbo, niyakap, hindi mo lang tinanong eh, anong ginawa mo dun sa pera ko? Walang pagtatanong eh. Talagang niyakap, pinakita yung pag-ibig doon ng ama. Tinanggap siya sa kanyang pagbabalik.
2: Amen, amen.
0: Yeah.
2: Kaya dito natin makikita yung magandang karakter ng ama na ating pong pinag-aaralan na mula sa banal na kasulatan na hindi naghihintay para parusahan. Hindi rin po siya naghihintay para siya po ay humingi ng tawad, magkumbaba, yakapin, bagkus, no? No matter what, no? Isang hakbang lang ha. Sabi nga, isang hakbang lang ang gagawin natin bilang isang mga makasalanan na tao. Handa tayong yakapin ng ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, gaya po ng ating pong pinag-aralan na istorya po na Lucas Kapitulo 15.
1: Yan. So makikita natin doon ha. God ay ang ating sandigan.
2: Yes.
1: God the Father, siya yung ating siya yung ating sandigan, siya yung nagpapatawad. At nandun yung kagandahan at kabutihan ng Diyos Ama. Itong sa Psalm 46 verse 1 nga, kasi ito yung pinaka, isa sa pinakauna kong na-memorize na verse. Kasi pinarecite yun sa amin ako yung grade 4. Eh. Yung God is our refuge. Psalm 46 verse 1.
0: At isa pang bagay na nagpapakita kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Ama, ng Diyos. Yung nasa Awit 103 verse 12, eh, sabi kasi rito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin yung ating mga pagsuway. Imagine natin, syempre yung silangan tsaka kanluran, opposite direction yan eh. Talagang ganun tinitignan ng Diyos kapag ikaw ay pinatawad, para bagang ang gusto sabihin ay hindi ko na aalalahanin pa yung anumang nagawa mo sa akin.
1: Yes. Dito pa Pastor Alvin, no? Pastor yes. Melvin sa Micah 7:18-19. May sinasabi pa dito na napakaganda. Sino ang Diyos na gaya mo? Na nagpapatawad ng kasamaan.
0: Yan.
1: At pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana. Hindi niya pinapanatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Siya'y muling mahahabag sa atin. Kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat ng ating kasalanan at sa kalaliman ng dagat. Sa mga kalaliman ng dagat.
2: So makatuwid mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Ama, siya po ang ating kanlungan, nagpapatawad, at siya rin po ang Ama na napakabuti.
1: Yan. Hindi lamang siya napakabuti, Pastor Albinil.
2: Yes.
1: He is a very faithful God, a very faithful Father. No? Kahit unfaithful ang Israel, nananatiling tapat ang Diyos.
0: Yan. At hindi lang siya Diyos na tapat. Kasi sabi ng Isaiah 41:10, talagang palalakasin ka niya, iingatan ka niya sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng iyong pupuntahan. Hindi kayo iwan ng Panginoon.
2: So, kahit na tayo po ay bumagsak, kahit na tayo po ay marapa, no, ay hindi tayo tatalikuran ng ating Amang nasa langit.
1: Ayan, yeah, sabi pa nga sa Isaiah 35 verse 4, siya'y darating at tayo'y kanyang ililigtas.
2: Amen.
0: Pero itong bagay yung gusto nating linawin. Ang Diyos ay may judgment din siya. Ang Diyos ay justice, just God din ang ating Panginoon. Lumalaban din siya doon sa kasamaan. Hindi niya ito tolerate yan.
2: So therefore, mga kapatid, ang Ama ay tagapagligtas, siya rin po ay tagapaghatol.
1: Yan. Na, yung dalawang yan ay parehang rooted sa kanyang karakter, mga kapilars, mga pastors.
2: Okay, so mga kapatid, ang Diyos Ama na pinag-uusapan po natin, siya po yung lumikha, tagapagpanatili, makatarungan, maawain, Ama, at siya rin po ang tagapagligtas, tapat, at nagbibigay.
0: Ayan.
1: So, ang ating Diyos Ama ay hindi magagalitin. Hindi siya distant.
2: Yes.
1: Hindi siya malayo.
0: At lalong hindi siya cold na Diyos. Hindi siya malamig sa atin.
2: Siya ang Ama na lumalapit. Siya rin po yung Ama na naghahanap. At siya rin po ang Ama na nagmamahal. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong, kilala mo ba ang Ama? Hindi lang sa isip, kung hindi sa relasyon.
0: At kung lumalayo ka, inaanyayahan ka niya, bumalik ka sa kanya.
1: Dahil ang Ama, naghihintay pa rin.
2: Ang Diyos Ama, hindi ka tinatalikuran. Siya ang naghahanap sa iyo.
1: Amen.
2: Wow. So napakaganda po ng ating pag-aaral. At bago tayo magtapos sa ating serya na ito, ay hinihilingan po natin si Pastor Melvin na magbigay po ng panalangin sa atin.
0: Tayo po yung manalangin. Maraming maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kayo po yung nakapag-aral na muli at aming nakita, nakilala at naunawaan ang patungkol sa Diyos Ama. Nawa ang mga bagay na ito ay makatulong sa amin at sa bawat isa na nakikinig sa programang ito upang lumalim ang pagkaunawa, relasyon sa aming Diyos na kinikilala at sinasamba. Muli, Panginoon, aming pundalangin sa inyo, nagabayan kami. At nawa, ang mga kapatid na ito ay inyo pong pagpalain at muli naming makasama sa isa na namang makabuluhang pag-aaral. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Okay. Amen. So muli po, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo pong pananatili na panoorin po ang programa po ng Pillars of Faith. Sa susunod muli ay iniimbitahan po namin kayo na muling tangkilikin ang pag-aaral na ito. Kasama ko po si Pastor Roniel Villamor at Pastor Melvin sa Amora. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po muli ang
3: Pillars of Faith.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Hi friends! Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming pag-anyaya upang makasama muli namin kayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Kayo po ba ay nangangarap ng isang bonggang-bonggang bakasyon? Yung hindi lamang weekend getaway, hindi lamang one week getaway o isang buwang travel around the world, kundi yun talagang mahaba-haba. Kaya lang, dahilan minsan sa kakulangan ng ating budget at dahil tayo ay maraming pinagkakaabalahan, ay kailangan ang sabi nila mabilisan ang mga pagbabakasyon at hindi mo na mamalayan, kailangan mo na ulit ang sabi nila ay you'll have to go back to reality. Sa banal na kasulatan ay may tinatalakay na isang bonggang-bonggang bakasyon, isang mahabang pagpapahinga. At ang pagpapahingang ito at ang bakasyong ito ay sa tahana ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Ito po ay wala ng mga pangyayari kung saan maghahatid pa sa atin ng pag-aalala, pagkabalisa at magbibigay sa atin ng kalungkutan kagaya ng ating mga pangkasalukuyang mga pagbabakasyon dito sa lupa. Ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang maghuhudyat ng panimula ng 1,000 taon ng bakasyon. Ito po ang sabi sa 1 Tesalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ipapapansin ko po sa inyo na sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay merong unang pagkabuhay na mag-uli. At ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na mag-uli ay ang mga nangamatay na nakay Kristo. Pag dinasa ninyo ang 1 Tesalonica Kapitulo 4 ay binaybay doon mula sa talatang 1 patuloy hanggang 12. Kung paanong uri ng pamumuhay mayroon na nararapat ang bawat sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa katapusan ng kapitulo ay malinaw na sila ay iniulat ng mga nangamatay na nakay Kristo sapagkat sila'y nabuhay na nakay Kristo. Nang sila ay mamatay, sila ay nakay Kristo na. Mapapansin nyo na sila na mga banal na nakay Kristo, sila ang unang nangabuhay na maguli nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Ngunit, merong iba na mga hindi kasama doon sa unang nangabuhay na maguli ang nananatiling patay. Ito po ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata ay 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Meron po palang grupo ng mga tao na hindi sila nabuhay na maguli hanggang maganap ang 1,000 taon. Sa madalit sabi, kung ang unang nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga nangamatay na nakay Kristo at sila'y inagaw sa alapaap at sila'y sumapanginoon magpakailanman o sa loob ng 1,000 taon, sila po ang sabi ng banal na kasulatan ay mga banal. Therefore, yung mga hindi nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo o doon sa unang pagkabuhay na maguli ay grupo ng mga hindi naligtas. Yan po ang maliwanag na binanggit sa aklat ng Juan Kapitulo 5, talatang 28 at talatang 29. Sa pagkabuhay na maguli, ang ilan ay patungo sa buhay, ngunit ang ilan naman ay patungo sa pagkapahamak. Hindi po sila sabay-sabay na binuhay sapagkat ang mga matutuwid lamang ang binuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iba sa mga patay, hindi sila nabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20 talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon.
Ito po ang maliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan. Ang mga unang mga bubuhay na maguli, sila yung mga mapalad. Sila yung mga banal. Bakit po sila mapalad at bakit po sila banal? Sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, sa kanila ay wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Nang sila po ay mamatay ng mauna sa pamamagitan ng kamatayan ng kanilang mga katawan, yun na po ang final na kamatayan nila. Sapagkat nang buhayin muli sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, wala na daw pong kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Marahil nagtataas kayo ng inyong mga kilay at iniisip ninyo, ano ang ibig sabihin ng wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan? Sa banal na kasulatan po kasi, may binabanggit na yung mga tao na sila ay mga masasama, sila po ay magdadanas ng ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Sapagkat halimbawa tayo ay namatay sa pamamagitan ng pagkakasakit at tayo po ay namatay sa pamamagitan ng aksidente, yung normal na kamatayan ng ating mga katawan, kagaya ng kamatayan ng lahat ng mga tao. Ngunit kapag hindi tayo nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, meron pa pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaya po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang ikalawang kamatayan ay doon sa nagdiningas na apoy at asupre na siyang linipol sa lahat ng mga taong mga masasama. Ito po ang sabi sa ikalawang Pedro 3:7. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong mga masasama. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, ay may dalawang uri ng mga tao siyang masusumpungan. Sa buhay ay may dalawang grupo ng mga tao. Sa buhay na madadanan niya ay may grupo ng mga masasama, may grupo ng mga matutuwid. Sa mga patay na madadatan niya ay may mga grupo din ng mga masasama, may grupo din ng mga matutuwid. Dalawang klase lamang, walang middle ground. Dalawang uri lamang ng tao ang darat na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung mga buhay na mga masasama, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa, ang sabi sa Apokalipsis 6:15 ay ganito ang kanilang naging tugon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin, bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 25, talatang 33, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, from end to end. Sila ay hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ito po ang malungkot na kahihinatnan ng mga taong nagpatuloy sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila po na tumanggi, natanggapin ng ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Pagdating niya sa ikalawa, sila po ay magdadanas ng kamatayan. Samantalang yung mga matutuwid na mga buhay, sila po ay aagawing kasama ng mga binuhay na mga nangamatay na nakay Kristo sa alapaap at sa Panginoon po sila magpakailan kailanman. Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagkabuhay ng mga matutuwid. Pagkuha din sa mga buhay na matutuwid na narat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pananatiling patay naman ng mga masasama, na mga patay ng madat na ng ating Panginoong Hesukristo at pagkamatay ng mga buhay na masasama na madadatna ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Kung magkagayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 1,000 taon, ang ating Panginoong Diyos, kasama ng mga banal na nailigtas,
mula doon sa mga daratnang buhay na inagaw sa alapaap at mula doon sa mga binuhay na mga nangamatay na nakay Kristo. Sa loob ng 1,000 taon, sila po ay kasama, kapiling ng ating Panginoong Diyos, kasama ng laksa-laksang mga anghel doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga nagsasabi na di umano yung mga nangamatay natin na mga mahal sa buhay, na mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa langit na. Kung nasa langit na, eh sino yung binuhay na yon na mga banal pagdating niya? At kung ang mga tao ay nasa impyerno na talaga, yung mga masasama, eh sino yung susunugin na binabanggit sa banal na kasulatan na yung iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Pakinggan po ninyong mga mabuti sapagkat ibinabahagi, iniuulat ng banal na kasulatan na yung mga hindi binuhay hanggang matapos ang 1,000 taon ay sila yung mga masasama, sila yung mga hindi naligtas, hindi po sila nakalagay sa nagniningas na apoy at impyerno, kundi sila po'y patay pa rin. Sila po ay hindi buhay. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 2, at sinunggaban niya ang dragon ng anghel, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito pong si Satanas na lamang ang naiiwang buhay na pangulo, pangunahin. Siya po ang pinakamasama. Siya po ang naiiwang buhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang wika ng banal na kasulatan, siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. At dito po sa lupa ay wala po siyang matutukso dahilan sa ang lahat ng mga masasama ay patay. At yung mga dinatna ng ating Panginoong Hesukristo na mga masasama din, sila ay pawang nangamatay na din. Samantalang ang mga banal na nangabuhay na maguli ay naroon sa langit, ito namang si Satanas kasama ng mga patay na mga masasama ay narito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, ay inilarawan doon kung ano ang mangyayari doon sa langit sa loob ng 1,000 taon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Ah, meron daw hong mga luklukan, merong mga trono, naroon ho yung mga banal. Hindi ho sila mga squatter doon, hindi ho sila walang matuluyan doon. Ang sabi ng banal na kasulatan, merong mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yun pong mga maliligtas, sa loob ng 1,000 taon, sila po'y maghaharing kasama ng ating Panginoong Hesukristo. At sila po, ayon sa talatang binasa natin, ay pagkakalooban ng paghatol. Ngayon, baka isipin po ninyo na ang ibig bang sabihin yan, Pastor Egan, sila ang hahatol sa lahat ng mga tao kung maliligtas sila o sila ay mapapahamak. Hindi po, sapagkat maliwanag na nga, na bago pa mangyari ang pangyayaring ito na iniulat sa 24 ng Apokalipsis, eh meron ng hindi nabuhay, meron ng nabuhay. Ang ibig sabihin, ang pagpapasya ay nagawa na ng ating Panginoong Diyos. Eh ano yung binabanggit dito na sila'y pinagkalooban ng paghatol? Marahil po kasi kapag ka ang mga naligtas ay nakarating doon sa langit, at sa loob ng 1,000 taon, sila po ay pinagkalooban ng paghatol, hindi po para hatulan kung sino ang maliligtas o sino ang mapapamak sapagkat precisely meron ang naligtas at meron ang hindi naligtas. Ang paghatol ay ang pagbubukas nila ng mga aklat na makikita niyo po sa mga sumunod na mga talata sa aklat po ng Kapitulo 20 ng Apokalipsis din. Naroon po sa talatang 11, 12, 13 hanggang 14 ang pagbubukas ng mga aklat ng mga buhay ng mga tao. Titingnan po nila sapagkat sa ating mga isip, maroon tayong mga maraming mga katanungan, Panginoon, bakit ganoon?
Panginoon, bakit hindi mo ginawa ito? Panginoon, bakit hindi mo dininig ang aming panalangin? Panginoon, bakit nangyari ang ganito? Bakit mo pinaubaya? Bakit mo pinabayaan? Panginoon, bakit hindi mo dininig yung mataimtim naming sama-samang idinadalangin doon po sa langit na bayan? Sa loob ng 1,000 taon, hindi natin hahatulan ng kaligtasan o kapahamakan ng mga tao. Hahatulan natin ang ginawa ng Diyos. Hahatulan natin, tama ba yung Diyos? Hahatulan natin bakit ganon ang nangyari at masasagot ang mga katanungan sa ating mga kaisipan. At magkakaroon po ng konklusyon, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis din, Kapitulo 19, talatang 2, ay nabanggit ng mga naroon sa langit, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. Masasabi nila, tama ka pala, Panginoon. Sapagkat sa napakahabang panahon, ang karakter, ang aksyon ng Diyos ay naging questionable sa mga tao. Bakit niya pinabayaan bumaha? Bakit niya pinabayaan lumindol? Bakit niya pinayagan na mamatay ang ating mga magulang samantalang pinag-pray naman natin, pino-opera naman natin? Bakit tayo hindi na-promote? Bakit hindi kayo nagkatuloyan? And so on and so forth. Napakaraming bakit. Ngunit pagdating natin sa langit, pagkakalooban tayo ng Panginoong paghatol, pabubuksan ang lahat ng mga aklat at makikita natin, kaya pala, tama pala ang Diyos. Mabuti pala ang Diyos. Nagtampo pa naman tayo sa Diyos ng pagkakataong hindi nasunod ang ating kagustuhan. Ngunit pagdating natin sa langit, makikita natin, kagaya ng sinabi nila sa Apokalipsis 19, Diyos, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. At sa puso at isip ng bawat naligtas, ay wala nang mananatiling question mark o katanungan, pagdududa, pagseselos o kawalang pagtitiwala sa aksyon ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, doon sa loob ng 1,000 taon, sila ay hindi magkakaroon ng opportunity na itago sa kanila ang ginawang aksyon ng ating Panginoong Diyos, kundi sila ay bibigyan ng pagkakataong sila ay makahatol. Sila daw yung mga kaluluwang pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop. Ito po ang paglalarawan sa katangian ng mga nakarating sa langit. Kaibigan, kung ikaw po ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig dahilan sa inyong pananampalataya, naway maging encouragement sa inyo na hindi katalunan, hindi kawalan, kung tayo man ay kukutyain, pagtatawanan, hihiyain, at sasabihin, nako, ikaw pala ay sumusunod sa Diyos na yan, kawawa ka na yan, eh di hindi mo na makakain ito, eh di hindi mo na magagawa ito. Never mind. Ang ending mo naman, doon sa langit na bayan, kahit na kinudya, hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay at sila ay nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Baliwanag po na inilalarawan ng banal na kasulatan na sa mga huling araw sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13 na ipipili ng hayop at ng larawan ng hayop na sambahin ang hayop ang kalaban ng ating Panginoong Diyos, na sundin ang utos ng mga tao at ang kanilang sariling kalooban at yung mga maliligtas nakasama ng ating Panginoong Diyos doon sa langit na bayan, hindi nila tinanggap ang pagsamba sa larawan ng hayop, hindi nila tinanggap ang tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon o milenyo, lahat ng mga matuwid ay nasa langit. Lahat ng matuwid ay hahatol. Bakit wala si brother dito? Bakit wala si sister dito? Teka, bakit si brother ganito ay narito? Makikita natin lahat. Makikita natin lahat doon ang lahat ng aksyon at pagpapasya ng ating Panginoong Diyos. Lahat naman ng mga masasama ay narito sa lupa. Sila'y pawang mga patay. Si Satanas ay nakagapos dahilan sa sitwasyon na wala siyang ibang madadaya, wala siyang ibang makakausap. Sa pangatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang laksa-laksa na mga banal, matapos ang 1,000 taon.
third coming na po ito. Ang mga iba sa mga patay, ang sabi ng banal na kasulatan ay hindi na nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ito na din po ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng nangamatay na mga masasama. Uulitin ko po, wala po sila sa impyerno. Hindi po sila pinapakuluan doon sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Maliban po mga minamahal na pakinggan natin ang aral o turo o tsorya ng ibang mga tagapangaral at hindi natin paniwalaan. Ang sinasabi sa banal na kasulatan ay meron nga pong nakukumbinsi na yung mga masasama, di umano, ay nasa impyerno na. Ngunit sa 3rd pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, saka lamang bubuhayin ang lahat ng mga masasama. At si Satanas naman ay lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Nako, napakarami ho pala ng mga taong mga masasama. Napakarami ho pala ng mga nadaya nitong si Satanas. Ang bilang po nila ay kagaya ng buhangin sa dagat. Napakarami. Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas. Ayaw niya ni isa man na sa atin ay may mapahamak. Yan po ang sabi sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 2 at sa aklat din po ng 1 Pedro Kapitulo 3. At ganyan din po ang sabi sa 1:3-16, kundi tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot lamang. Sapagkat bagaman libre ang kaligtasang iniaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos, kailangan lamang nating magpasakop sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Napakarami pa ring mga tao ang hindi maliligtas, kagaya ng buhangin sa dagat. At silang lahat, sabi ng banal na kasulatan, ay nagagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. Ang impyerno po ay hindi po nasa gitna ng earth at pagkatapos sila doon ay sinusunog. Sabi ng banal na kasulatan, ang impyerno o ang apoy ay mararanasan lamang sa 3rd pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo kung saan susubukin pa ng mga taong masasama na agawin ang kampamento ng mga banal. At ang wika ng banal na kasulatan, hindi sila magtatagumpay kundi bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumadaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaruroonan naman ng hayop at ng bulaang propeta. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang 2nd kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kung naaalala niyo po kanina, ang mga unang nangabuhay na mag-uli, sa kanila'y walang kapangyarihan ang 2nd kamatayan. Ano po yung 2nd kamatayan? Ito po yung dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sino po ang maapektuhan nito? Kung ang sino man, ang sabi sa 20:15 ng Apokalipsis, ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito po ay niliwanag pa sa aklat ng Apokalipsis 21, talatang 8. Sino yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay na ibinulid sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre? Sila yung mga duwag, hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakayapid, sila na mga manggagaway, sila na mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang 2nd kamatayan. Huwag po ninyong gagawing magaan o biro ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag niyo pong gagawing magaan o biro ang hindi pagsampalataya. Huwag niyo pong katatakutan ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat itinuring din yung mga duwag. Ang kanilang kalagayan, ang kanilang patutunguhan ay sa dagat-dagatang nagniningas, apoy at asupre na siyang 2nd kamatayan.
Ang mga puso ng maraming mga inosente at mga biktima ay humihibik ng hustisya. Tumatawag ng hustisya at tumatawag ng katarungan. At itinataas natin ang ating mga tinig sa kalangitan at ang ating mga kamao at sinasabing, Panginoon, Panginoon, bakit parang hindi ka gumagalaw? Bakit parang iniwanan mo kami? Bakit parang pinabayaan mo kami? Bakit namamayagpag ang mga masasama, ang mga holdapper, riding in tandem, carnapper, mga rapist, yung mga sugarol, yung mga politiko na mga magdanakaw, sila pa yung mga mayayaman, sila pa yung magagaling, sila pa yung mahuhusay, magaganda ang kanilang mga buhay. At parang nakakalungkot, parang hindi magandang sumunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat parang dito sa mundo, ikaw ay magiging talunan. Laksan po ninyo ang inyong kalooban. May oras na itinalaga ang ating Panginoong Diyos ng paglipol sa lahat ng mga taong masama, sa lahat ng mga taong mga pasaway, sa lahat ng mga taong matitigas ang ulo, sa lahat ng mga taong hindi sumampalataya, sa lahat ng mga taong nakaranas ng waring kaligayahan sa lupa sa pamamagitan ng kanilang panlulupig, ng kanilang pang-aapi, ng kanilang panyayapak at ng kanilang pag-alipusta. Isang araw silang lahat ang sabi ng banal na kasulatan, narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo, ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng Mahukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangamaan. Malakias Kapitulo 4. Isang araw, tatayo ang katuwiran. Isang araw, magtatagumpay ang katarungan. Isang araw, tutuldukan ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng kasamaan. At silang lahat, sabi ng banal na kasulatan, ay magiging parang mga abo. Mga minamahal, may hustisya sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Huwag kayong matukso na gumanti. Huwag kayong matukso na manlaban. Huwag kayong matukso na mangutya at kayo ay gumanti na din ng kasamaan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, bigyang daan ninyo ang paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay babangon at kanyang itatayo ang katarungan dito sa lupa. Kung magkagayon, sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, matapos ang 1,000 taon, kapag nasunog na ang kasamaan at ang lahat ng mga masasama, at wala na ang mga manggagawa ng kasamaan, ito na ang maghuhudyat ng pagpapanibago. Sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20, talatang 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ano ang naroon doon sa bagong langit at bagong lupa? Ang sabi sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Dito sa lupa na ating tinitirahan ngayon, laganap ang kasamaan, laganap ang kabuktutan at ang kabaluktutan. Ngunit doon sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, tinatahanan ng katuwiran. Kabi-kabila, nakikita natin ang pagsingasing ng mga bunglo. Kabi-kabila, araw-araw, nakakalungkot at nakakabasag ng ating mga puso. Araw-araw, mayroong mga pinapatay. Mayroong mga nalalapastangan. Mayroong papauwi ng bahay na sa gate na inabot pa ng riding in tandem. Inagaw ang motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Ang iyak ng kanyang nanay, bakit hindi na lamang kinuha ang motor? Bakit kinuha pa ang buhay ng kanyang anak? Mga minamahal, dito sa sanglibutan, laganap ang kasamaan at ang kabuktutan. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa, hindi na natin ito mararanasan. Sapagkat doon sa bagong langit at bagong lupa, nalilikhain ng ating Panginoong Diyos ay tatahanan ng katuwiran. Doon din sa bagong langit at bagong lupa na ipinakita sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21 ay inilarawan ng ganito. At nakita ko ang bayang banal,
ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ayon ko sa inyo kung hindi nyo naiintindihan ang talatang ito, napakaliwanag naman. Bakit ba yung mga babaeng kasintahan na nagagayakang talaga para sa kanyang asawa sa panahon ng kasal ay sila ang pinakamaganda? Sila yung mga talagang naghanda para sa moment na yon, para sa araw na iyon, inilarawan ang bagong Jerusalem na kagaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At ito ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Sabi sa Isaiah 60 verse 18, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain. Opo, wala nang pagsabog ng mga kanyon, wala nang sangitsit ng mga jet fighters, wala na ang mga machine gun, wala na ang paghihinagpis at ang paghiyaw ng mga taong bigla-biglang namatayan sa pamamagitan ng karahasan. Sabi ng banal na kasulatan, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang mga pintuang bayan na kapurihan. Opo, doon sa langit na bayan, wala na daw po yung karahasan at wala na din po ang kagibaan, kundi ang kuta na iyon, ang bagong Jerusalem, ay tatawaging kuta ng kaligtasan. Oh, kuta na save ka dito sa ating mundo, sa sanglibutan, pataasin mo na yung bakod mo, napakagaling nilang umakyat. Kahit na gawin mo ng kung ano pa yung passcode mo, ang daming padlock. Kanina lamang may nakita kami, ang daming padlock ng bisikleta. Ang naiwan lamang doon sa grill, padlock at kaunting bahagi ng bisikleta. O doon sa langit na bayan, tatawagin ang kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, inilarawan ang magiging karanasan ng mga maliligtas. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kasabay ng pagkasunog

ang mga mata? Paanong hindi tayo magmamahal sa Kanya? Paanong hindi tayo maglilingkod sa Kanya? Paanong kamumuhian natin siya kung siya mismo ang magtatanggal ng luha sa ating mga mata? At dahil doon, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng buntong hininga, ng pag-iyak, nakataguman ito o harap-harapan sa lahat ng mga tao. Wala na ding hirap doon. May isa akong kakilala, sabi ng lola daw niya, "Apo, kung ang hirap ay bumubukol, yung buong katawan ko, wala nang space para sa bukol." Alam ko din po ang hirap. Lumaki ako sa hirap. At marami sa inyong hanggang sa gabing ito'y dumaranas ng samot-saring mga itsura ng hirap. Laksan po ninyo ang inyong loob. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa langit na bayan, wala nang pananambitan. O nang hirap paman. Alam niyo po ba yung pananambitan? Yung sighing, yung buntong hininga, ay naku, Panginoon, yung salita na walang words. Yung buntong hininga mo lang, yun, wala na daw yun doon. At ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikatlo, ay maghuhudyat ng pagpapanibago ng langit at ng lupa at ng ating karanasan. Nais ng Panginoon na naroon ka din. Kaya ang sabi ni Pablo, nang nakakaranas siya ng napakaraming pagsubok, paghihirap, pag-alipusta, napakarami po. Basahin niyo po yung kanyang mga kwento doon sa Korinto, ganun na din po sa aklat ng Hebreo, may binabanggit po siya doon na karanasan naman ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Diyos ay napakahirap. Pero ang sabi niya ay ganito, ikalong Korinto 4:16, "Kaya nga hindi kami nanghihimagod, hindi napapagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw." Bakit ganun? Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may mga katapusan, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, inaanyayahan kitang tumingin, hindi sa mga pansamantalang mga bagay sapagkat ito'y may katapusan. May katapusan ng bahay, may katapusan ng kotse, may katapusan ng ipon mo, ang mga nasid mo, yung mga gamit na mga mahal na mahal mo na parang walang katapusan, matatapos din yan. Yung mga pagbabakasyon natin dito, so matatapos din yan. Pero ang sabi ni Pablo, tumitingin kami doon sa mga walang katapusan. Tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Tumitingin kami doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na isang araw, siya'y babalik at tatapusin niya ang kasamaan dito sa lupa. Sa kanyang pagbabalik, meron lamang dalawang uri ng mga tao, dalawang grupo. At ang dalawang grupo na yon ay meron ding dalawang magkaibang ending. Ang isa ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang isa naman ay pupuksain at sa loob ng walang hanggan, sila ay pawang mawawala na. Kaibigan, ikaw ay maaaring makasama doon sa mga tao na darat na ng ating Panginoong Jesus, na mga sumasampalataya at aagawing kasama ng mga nangamatay na sumampalataya, na nangamatay na nasa ating Panginoong Hesukristo at sila'y bubuhayin patungo doon sa langit na bayan. Iisa lamang ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang ating pupwedeng asahan upang tayo ay hindi makasama doon sa mga susunugin, sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Ang aasahan natin ito, ang ating sasandalan at pagtitiwalaan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang magniligtas. Si Jesus ang mag-aadya sa atin. Si Jesus ang magbabago ng lahat ng mga bagay. Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Pag nangyari na ang lahat ng mga bagay na ito, naway masumpungan kang sumasampalataya sa Kanya, nakahawak sa Kanya, umaasa sa Kanya,
sapagkat si Jesus

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itsunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari? Palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala kapanatagan noon talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko ganyan, parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho. Talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit doon. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami kumutalit sa amin. May binigay po kasi ang kwanang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakigan yung mga programa na yan ay yan namang sabadista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga mensahe sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwan, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusantar na sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuhan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Binabati ko po muli kayo ng happy God First morning. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo po sanang maging karanasan. At ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng mga talata na may pagpapahayag ng likas ng ating Panginoong Hesukristo, at tayo ay nasa ikatlong bahagi ng kanyang nature ng pagiging tao at ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan o iglesia. Sa Juan kabanatang 14 talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang pinakamatandang problema ng tao ay hindi kahirapan o sakit. Ito ay ang pagkakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Mula pa sa halamanan ng Eden, ang tao ay nawala ng daan pabalik sa Diyos. Maraming tao ang nagtatanong, alin ang tamang relihiyon? Paano ako maliligtas? Paano ako makakarating sa langit? Hindi sinabi ni Jesus na nandoon ang daan, kundi ako ang daan. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa, sa ating mga magulang, sa mga nakagisnang pananampalataya, sa relihiyon o sa anumang mga pagsisikap. Ang tulay sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos ay si Kristo lamang. Ang daan ay hindi lamang direksyon, ito ay relasyon. Hindi tayo iniligtas ng isang sistema kundi ng isang tagapagligtas, ng isang persona. Sa mga gawa, kabanatang 4, talatang 12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Ang tao ay nawawala, nalilinlang at spiritual na patay. Kaya't ipinadala ng Diyos si Jesus upang maging daan para sa ating pagkaligaw. Katotohanan siya para sa mga nalilinlang at buhay para sa mga spiritual na namatay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, ating babasahin ang aklat ng Juan sa kabanatang 14, talatang 1-10. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Huwag kayong mag-worry, manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para i-ready ang lugar nyo. Di ko to sasabihin kung hindi totoo. Pag na-ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Tapos magkakasama na tayo sa lugar kung nasaan ako. Alam nyo ang daan kung saan ako pupunta." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Lord, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan papunta doon?" Sinagot siya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Ngayong kilala nyo na ako, makikilala nyo rin ang tatay ko. Simula ngayon, kilala nyo na siya at nakita nyo na siya." Sinabi ni Philip, "Lord, ipakita nyo po sa amin ang Ama. Yun lang po ang kailangan namin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang tagal nyo na akong kasama, Philip, pero di mo pa rin ako kilala. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama.
ang daan, katotohanan at ang buhay. Isinulat ng mga musician na sina Stuart Townend at Keith Getty ang napaka-powerful na awiting pagsamba na may pamagat na In Christ Alone. Sa huling stanza ay sinabi, "No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ, I'll stand." Sabi ng stanza ng awit, walang pagkakasala sa buhay, walang takot sa kamatayan. Ito ang kapangyarihan ni Kristo sa akin. Mula sa unang iyak ng buhay hanggang sa huling hininga, si Jesus ang may hawak ng aking kapalaran. Walang kapangyarihan ng impyerno, walang balak ng tao ang makaaagaw sa akin mula sa kanyang kamay hanggang sa siya'y bumalik o tawagin akong umuwi. Dito sa kapangyarihan ni Kristo, ako mananatiling nakatayo. Walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Napakalinaw na sinabi ito ni Jesus sa ating binasa ngayon. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sang-ayon sa talatang 6 ng Juan kabanatang 14. Ang title o titulong daan ay hinango mula sa karaniwang metaphor sa Bible tungkol sa isang landas o daanan. Sinabi rin ni Jesus, makitid ang pintuan at makipot ang daang patungo sa buhay sa Mateo kabanatang 7 talatang 14. Sa katunayan, ang sinaunang Kristyanismo ay tinawag na daan o ang daan or the way sa mga Gawa kabanatang 9 talatang 2. At para sa atin, walang ibang daan patungo sa Diyos maliban kay Kristo. Kahit na hindi ito tanggap ng kultura ng ating panahon, na mas gusto ang ideyang maraming daan patungo sa Diyos. Kanya-kanyang pili ng pananampalataya, kanya-kanyang gusto kung saan sila aanib na iglesia. Kung alin ang madali, iyon ang pinipili. Ngunit sinabi nga ng ating Panginoong Jesus na makipot ang daan patungo sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi talaga madali ang pagsunod sapagkat kailangan mong iwanan ang mga dati mong nakagawian, ang mga gusto mong ginagawa, at isusuko mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. Kung alin ang madali, iyon ang ating pinipili. Ngunit ang dapat ay kung ano ang nasa Biblia, yon ang ating susundin. Ang katotohanan ng ating nabasa ngayon ay walang ibang option. Si Kristo ang tanging daan. At kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa lupang ito, kung ano ang sinasabi ng kanyang salita ng Biblia tungkol sa mga katotohanang dapat nating sundin, ayon dapat ang ating sinusundan. Wala ring ibang katotohanan. Hindi sapat ang konsepto ng sarili kong katotohanan o ng iyong paniniwala o katotohanang para sa iyo ay tama na laganap sa ating mundo ngayon. Ginamit ni Juan ang salitang Griego para sa katotohanan ng 25 beses sa kanyang ebanghelyo at palagi niya itong iniuugnay sa ating Panginoong Jesus. Ang mga turo ng iba't ibang simbahan ay tinatanggap nating parang katotohanan o kaya ang ating mga nakagisnan. May mga naririnig tayo na dito na tayo namulat, dito na tayo nagkaisip, dito ka na rin mananatili o mamamatay sa iyong nakagisnang paniniwala. Kaibigan, ang sukatan ng katotohanan ay ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang salita. Kung wala sa Biblia, hindi yan katotohanan. Sa huli, gaya ng napag-aralan na natin sa mga nakaraang araw, wala ring ibang pinagmumula ng buhay. Sa pananaw ng ating kultura, ang pahayag ng ating Panginoong Jesus ay maaring parang masyadong exclusive. Ngunit ang layunin niya ay magbigay ng kaaliwan at katiyakan.
Kaya nga inilahad niya ito sa konteksto ng isang relasyon. Ang pagiging daan, katotohanan at buhay ng ating Panginoong Jesus ay nakaugat sa pagkilala at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Maaring matagal mo nang hinahanap ang daan ng kapayapaan. Maaring naghahanap ka ng katotohanan sa gitna ng magulong sanlibutan. Maaring pakiramdam mo ay may kulang sa iyong buhay. Ngayon, kaibigan, ay tinatawag ka ng ating Panginoong Jesus. Tinatawag ka niya sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ang tanong ay, hindi kong alam mo ang daan, kundi kilala mo ba ang daan? Kilala mo ba ang katotohanan? Tinatanggap mo na ba ang nagbibigay ng buhay, ang ating Panginoong Jesus? Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Lumapit ka sa Kanya ngayon sapagkat wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Kaibigan, paano sinasalungat ng pahayag ni Jesus ang makabagong paniniwala tungkol sa sariling katotohanan o personal truth o mga personal na ideya, mga nakagis ng paniniwala? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa pagkakataong ito, dadako po tayo sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na samahan kami sa paglapit sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat nag-iisa lamang ang daan patungo sa iyo. Ang aming Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay upang tubusin kami sa kasalanan. Salamat po sapagkat siya lamang ang katotohanan at sa pamamagitan ng Biblia ay mauunawaan namin ang iyong kalooban. Tulungan po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong anak ay makilala ka namin at matanggap namin ang kapatawaran at masumpungan namin ang kaligtasan mula sa inyo. Maraming salamat po dahil ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga dalangin at mga suliranin. Kayo po ang maging katugunan. Ipagkaloob po nawa sa kanila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa buong maghapong ito. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ang patuloy nila pong maranasan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang 10 kautusan. At ganun din pong aming ini-offer ang atin pong napakagandang Bible Study Guide na Explore. Ito po ay available sa English at Tagalog. Ang aklat at araling ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala sa aming tanggapan ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad na araw ang nais ko pong muling ipaabot sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at paggising ng may kaagahan upang sa ganoon makatutok sa ating programang May Nagmamahal Sa Iyo. Ito po yung programa na talagang nagpapahayag ng mga inspirasyon na maaari nating tanggapin sa araw na ito. At ganoon din ang pag-asa na pawang naghahanda sa atin sa mga bagay na maaaring mangyari sa sanlibutang ito. Ngayon, dahil lumalalim ang ating pag-aaral sa aklat ng Daniel, kung mayroon man kayong mga katanungan o di kaya reflection o mga bagay na nais ninyong hilingin mula sa programa, akin po kayong inaanyayahan na sumulat doon sa comment section sa YouTube o kaya dyan sa Facebook o di kaya ay gamitin ang mga numerong 0917-1742-777 at 0918-9447-891 para sa inyo pong mensahe na nais ipaabot sa atin pong tanggapan. So kaya mga ginigiliw ko, kung saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa trabaho na, nasa bahay pa, o baka nagdadrive kayo pero nakatutok kayo, tiyak na meron na naman tayong makukuha na mahalagang impormasyon mula dito sa atin hong pinag-aaralan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man sulok ng mundo kayo naroon, tanggapin niyo po, hindi lamang ang aming pagbati, kundi ang aming taus-pusong pasasalamat na kayo po'y sumusubaybay sa programa, nananalangin para ang programang ito ay lalong maging progresibo at mas malawak ang maabot para mas maraming mga tao ang mabahagihan ng mga katotohanan at maging handa sila sa nalalapit na pagparito ng atinong Panginoong Hesus. Kaya po, kayo po ay mag-share, mga kapatid at mga kaibigan. I-share niyo po sa inyong mga mahal sa buhay ang atin pong programa. Yan, para mapakinggan din nila yung napakahalagang sulat ng propeta Daniel kung paano niya tinatanghal ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, sa pagkakataong ito, kami muling lumalapit sa inyo. Aming inilalapit ang amin pong pag-aaral tungkol sa inyong mga salita at propesiya. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan kami ng banal na Espiritu upang hindi kami maligaw sa pagkaunawa, kundi aming maliwanag na makuha ang mga aral at prinsipyo na nais ninyong aming isakabuhayan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ang samahan niyo kami at ang inyong presensya ay mapasa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon atin pong muling tutunghayan yung tungkol sa mga hayop na nakita ni Propeta Daniel sa kanyang pangitain. At ang katanungang bibigyan natin ng kasagutan ay nagsasabing, aling bansa ang ika-apat na hayop na lumitaw sa kasaysayan ng mundo pagkatapos ng Gresya? Yan. Doon sa Daniel 7:7, pagkatapos nito, ang sabing ganoon, sa aking pangitain sa gabi ay tumingin ako at naroon sa harap ko ang isang ika-apat na hayop, nakakatakot at napakalakas, kakila-kilabot, nakakatakot at napakalakas. Mayroon itong malalaking ngiping bakal, dinurog at nilamon nito ang mga biktima nito at tinapakan ang sinumang natitira. Ito'y naiiba sa lahat ng dating hayop at mayroon itong 10 sungay. Yan. Nabanggit dito sa talatang ito ang ilang mga ginagamit na simbolo. Ang hayop, walang iba kung hindi ito yung kapangyarihan o bansang babangon at tumutukoy ito sa bansa. Yun namang sungay, tumutukoy ito doon sa head of the state. Oh, kaya nga ito ay may kinalaman sa mga kaharian. Oh, itong dalawang ating nabanggit. Ngayon, ang ikaapat na hayop ay kumakatawan sa Roma. Atin muling reviewin, yung unang hayop kumakatawan sa Babylonia, ikalawang hayop kumakatawan sa Medo-Persia, ang ikatlong hayop kumakatawan sa Gresya. Ngayon ang ikaapat, ang sabing ganoon, ay kumakatawan sa Roma na pawang inilalarawan sa Daniel 7 bilang isang nakakatakot o nakakakilabot na hayop. Ang anghel na nagpaliwanag ng pagpapahayag kay Daniel ay nagpatunay na ang ikaapat na halimaw, ating tingnan, Daniel 7:23, ang sabing ganoon, ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. O ay sino ba yung sumunod na kaharian o pang-apat na kaharian dito sa sanglibutan? O, malinaw ho sa paglalahad ng kasaysayan na ang ikaapat na kaharian, wala pong iba kundi ang imperyo ng Roma from 168 BC to 476 AD. Yan

Siya bilang may malalaking ngiping bakal. Kaya nga doon sa Daniel 2 nabanggit natin na ito ay sumisimbolo sa bakal o sinisimbolohan ng bakal. Ngayon, sangayon sa propesiya, meron siyang taglay na malalaking ngiping bakal na yun ang dumurog at lumamon sa mga biktima nito. Alinsunod, sa mga paglalarawang ito, nasakop ng Roma ang lahat ng nasa timog na bansa sa Europa. Katulad ng France, England, Holland, Switzerland, Southern Germany, Hungary, Turkey, Greece, Spain, and Africa. At iba pa na may kapangyarihan katulad ng sa bakal. Sinabi rin ng propesiya na ang kapangyarihang ito, sabi ay, tinapakan sa ilalim ng paa ang anumang natitira. Ito po'y naglalarawan sa pagiging masinsinang isinagawa ng Roma yung pananakop at pagsira nito sa ibang mga bansa. Na matapos wasakin ng Roma ang mga lungsod na nasakop nito, inalipin po nito ang kanilang mga naninirahan o pinagbilis sila sa ibang lugar at sa pamamagitan nito ay niyurakan ang kanilang mga karapatang pantao gaya ng hinulaan sa lumang tipan o yung lupain ng Huda kung saan ipinanganak si Jesus, ang anak ng Diyos, ay naging kolonya din ng mga Romano at ang mga bakal na pako na nagpako kay Kristo, yan din po yung nagbibigay ng halimbawa ng bakal na kalupitan ng nakatatakot na ikaapat na hayop na ito ng Daniel 7 na kumakatawan sa Roma. Kaya nga po, kung babasahin natin ang kasaysayan, kung paanong naghari itong Romano, itong pagan Rome, kasi meron dalawang uri ng Roma, pagan and papal Rome, kung saan mga kaibigan, makikita po natin, makita natin ang kanilang ginawang kalupitan para lamang masakop ang buong sanlibutan. At sa loob ng higit sa 200 taon, matapos ipako ang ating Panginoong Hesus sa krus doon sa Roma, yung imperyo po nito na sinasagisagan ng napakalaking hayop ng Daniel 7, ito po ay magpapatuloy sa pag-uusig sa mga disipulo ni Jesus at sa hindi mabilang na iba pang mga Kristiyano. Sa ganon, tinutupad nito ang tiyak na detalye na nakatatakot na likas ng ika-apat na halimaw na ito gaya ng inilalarawan ni Daniel. So kaya dito po sa description na nakita natin, itong Roma, itong hayop na nakita ni Daniel ay merong 10 sungay. Na yung 10 sungay kumakatawan sa mga 10 bansa na nagkahati-hati doon sa Europa. Kaya maliwanag po. Ito na naman yung napaka-liwanag na katibayan na ang Biblia ay tumpak sapagkat kung ano yung sinasabi sa propesiya, yun ang nangyari doon sa kasaysayan na nangyari sa sanlibutan. Kaya magkatulad ang pagkakasaad nito. At ito yung prinsipyo na dapat nating panghawakan sapagkat sa mga susunod na bahagi ng ating pag-aaral, matutuklasan natin kung paanong ang Diyos na nagmamahal sa iyo ang may kontrol ng sanlibutang ito. Kaya sana huwag kayo mawawala. Sa susunod, pag-aaralan natin ang isang napakahalagang katangian. Pagpapatuloy natin yung paglalarawan ng ika-apat na hayop na ito at kung ano yung 10 mga sungay na ito, kung ano yung naging bahagi at simbolo na pawang tinutukoy dito sa Daniel 7 tungkol sa kahariang ito.
For the meantime, titig

Pagpipil po tayo dito upang sa ganoon ay hindi magkahalo-halo ang atin noong pag-aaral, kundi step by step, maunawaan natin kung ano ang kahulugan ng pangitain. Okay? So bago po tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami nagpapasalamat sa magagandang mga aral at maliwanag na turo ng kasaysayan na pinagkakaloob niyo sa amin. Nawa sanang lahat ng nakapakinig nito, hindi lamang basta't mapakinggan nila, kundi ito'y magbunga na lalong kami maakay sa pagtatapat sa inyo. Magkaroon ng malalim na ugdayan at hindi kayang mahatak ni Satanas, kundi manatiling tapat. Kahit may problema, kahit may mga kabiguan at kalungkutan, mananatili kaming tapat sapagkat kinikilala namin kayo ang nasa panig namin, kayo ang aming rescuer, kayo ang aming tagapagligtas at hindi nyo kami pababayaan. Ama, i-bless ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana, Panginoon, maging instrumento din sila para maibahagi sa iba ang amin pong pag-aaral tungkol sa propesiya. Gabayan niyo po silang palagi sa araw-araw. Ingatan niyo po, maging malayo mula sa anumang uri ng kapahamakan na sakuna at magkaroon ng matatag na pananalig sa inyo. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, habang tumatagal, lalong gumaganda ang ating pag-aaral at lalong nagiging malinaw sa atin ang tungkol sa propesiya dito sa Daniel 7. Kaya huwag po kayong mawawala bukas. Muli nating mapapakinggan ang nagpapahayag ng kanyang salita mula dito sa Biblia, ang Diyos na nagmamahal sa inyo. Muli po, ito si Pastor Jose Sabat Jr. Palagi ko po yung sinasabi sa inyo na mayroong nagmamahal sa inyo. God bless po.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan ako sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahing papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Sama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa ating AWR 89.1 FM, pati na rin sa ating mga Facebook and YouTube channel. Hello, hello po sa inyong lahat at magandang umaga. Salamat po sa pagtutok ngayon at nawa po kayo po ay pagpalain sa mga mensaheng ating mapapakinggan this morning. So mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kahapon po sa buhay pamilya, napag-usapan po natin ano, na yung pagkilala po natin sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao po ay nire-recognize na nanggagaling po sa Panginoon ang lahat, nagkakaroon po tayo ng mark change sa ating mga kaisipan. Ano, nagkakaroon po tayo ng positibong pagtanaw sa buhay. Kaya ayan po ang mga secret ingredient ano, para magkaroon ng positive emotions. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang talakayan patungkol dito. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Irene Gapit.
1: Isang kagalakan muli po para sa akin na kayo po ay makasama sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. Ako na naman po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na patuloy niyong nakakasama sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama at pagtutok. Sa atin pong pag-aaral ngayon, nais ko pong kayo po ay anyayahan na tumutok sa ilang minuto sa atin pong pagpapatuloy ng subject na God's Gift of Positive Emotions. Nung nakaraan, ano po, meron akong dalawang puntos na akin pong in-establish ano, bilang pundasyon po natin sa atin pong pag-aaral. No? Una, ay binanggit ko po sa inyo na upang maging malusog ang atin pong emosyon, ay atin pong kilalanin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay po sa atin ng positibong emosyon. Ano po? Atin pong kinikilala na ang ating Panginoong Diyos, ano po, na siyang lumalang sa atin ay nagkaloob sa atin ng positibong damdamin o positibong emosyon. At binanggit ko rin po sa inyo na we need to pray to the Lord at tayo po ay makipag-usap sa Kanya. Nang sa ganon, lahat po ng atin pong yung ating reason, yung ating conscience, yung ating emotion, ang atin pong will, ano po, ay maipasakop po natin sa Kaniya upang sa ganon siya po ang mag-control ng buhay natin at hindi ang kaaway ang mag-control ng buhay natin. Isa na naman pong magandang prinsipyo at tip na atin pong pag-aaralan kung papaano po magiging malusog ang atin pong emosyon at magamit po natin ito sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang tinutukoy ko po ay yung salitang ano po. Alam nyo, kapag gusto nating maging masaya ang atin pong kalooban, ano po? Kung gusto natin tayo ay maging maganda ang ating relasyon, gusto natin tayo lagi nakangiti sa kabila ng ating nararanasan ng mga hamon, ang isa pong magandang hindi lang basta suggestion eh. Talagang ito po yung pundasyon. Ito'y galing sa katotohanan ng Panginoon. We are to praise the Lord. Okay? Let us praise the Lord and let us be thankful to Him para po tayo magkaroon ng masaya at malusog na damdamin. Gusto ko pong basahin sa inyo ang isang talata mula sa Isaiah 25 verse 1. Ang sabi po ay, Lord, You are my God. I will exalt You and praise Your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things, things planned long ago. Ang ganda po, no? Ulitin ko yung Isaiah 25 verse 1. Ano po ang sinasabi dito? Panginoon, ikaw po ang aking, ano po ang aking Diyos, at nais ko po kayong papurihan, at nais ko pong itaas ka sa dahilan sa iyong sakdal na katapatan sa akin, at sa iyong pagbibigay sa akin ng mga kahangahangang bagay na iyong pinanukala nung una pang panahon. Ano po, hanggang sa ngayon. Atin pong pasalamatan ang Panginoon kung gusto nating magkaroon tayo ng malusog na emosyon. Ano po, ayaw natin na kapag, binanggit ko sa inyo kahapon, ano po, kapag tayo ay nakafocus doon sa hindi magagandang mga bagay na nangyayari sa atin, ang tendency po talaga is malungkot tayo, matakot tayo, o kaya ay mag-alala tayo hanggang sa magkaroon tayo ng depression sapagkat hindi natin maalis yung ating isipan doon sa mga hindi magagandang pangyayari. Ngunit si Propeta Isaias ay nagsasabi sa atin na atin pong tanggapin ang ating Panginoon sa buhay natin at ating papurihan siya. Isa pang ano po, isa pang verse sa Psalm 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. We suggest and we recommend, ang ideal po talaga is every day, every moment of our lives, we give praise to the Lord. Okay? We pray to the Lord and we acknowledge His goodness to us. Ngunit ngayong araw ng Sabat, sa atin pong pagdiriwang, ano po, ng kabutihan ng ating Panginoon, ang sabi po ni Haring David, Psalm 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. Kapag ang namumutawi sa ating bibig at ang sa labi natin at ang nasa isip natin ay pupurihin ko ang Panginoon sa buong buhay ko. Ano po? Ano man ang pangyayari sa akin, pupurihin ko talaga ang Panginoon. Ay magiging maayos po ang atin pong damdamin. Sa banal na kasulatan, meron pong isang tao, ano? Ang pangalan niya po ay si Job, na siya po ay nakaranas ng mga hindi magagandang karanasan na hindi pa nararanasan ng ibang mga tao. Bakit po? Sapagkat namatay ang kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga anak namatay. Namatay ang kanya o nanakaw, namatay ang lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng mga kayamanan niya ay nawala sa kanya. At ang napakatindi pa po, si Job ay nagkasakit ng malubhang karamdaman, nagkaroon siya ng bukol simula sa ulo hanggang paa na hindi ito magamot. Ano po? Siya po ay pinuntahan ng kanyang asawa. Ang sinasabi sa kanya ng asawa, anong nangyari? Ano bang kasalanan mo? Bakit ka nagkaganyan? Sa halip na i-encourage si Job, yung kanyang asawa ay sinisisi pa siya, yung kanyang mga kaibigan, sinisisi siya, yung mga tao sa paligid niya ay nagbibigay ng mga masasamang salita sa kanya. Ano sa palagay niyo po ang magiging damdamin ni Job? Di po ba? Si Job talaga ay nalungkot, ngunit hindi siya tumigil sa pagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi niya, ipinahintulot ito na mangyari sa akin, pero hindi ako titigil na papurihan ang Panginoon. At alam niyo po ang nangyari, si Job ay gumaling sa kanyang karamdaman at siya po ay pinagkalooban muli ng Panginoon ng maraming anak at ibinalik ng Panginoon ang higit pa ang kanyang mga kayamanan. So, ang atin pong pagpupuri sa ating Panginoon ay hindi conditional. Ano po? Sa pagpapabuti at pagpapalusog ng atin pong mga damdamin, ng ating emosyon, babasa tayo ng mga verses sa Bible na lalong magpapasarap ng ating pong mga damdamin at ng ating pong mga karanasan. Isa pa pong verse mula po sa Psalm 28 verse 7. Ano po, mga awit 28:7. Ang sabi po sa wikang English ay ganito, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him. Diba? Kapag sa pagising natin sa umaga, at tayo po'y luluhod sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, pinapupurihan ko po ikaw dahilan sa iyong buhay na ipinagkaloob sa akin. Para maging malusog ang atin pong damdamin, ang ating emosyon, at maging maganda ang relasyon po natin sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating pamilya, let us always praise the Lord. Ano po ang sabi po ng Thessalonians? Give thanks in all circumstances. Sa lahat ng panahon, tayo po ay magbigay puri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Para paano po ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Hindi lang po sa basta salita, Panginoon, nagpapasalamat po ako. Sa pamagitan po ng pag-awit, makakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Naranasan niyo na ba na kayo may problema pero umaawit pa rin po kayo ng praise the Lord, praise the Lord. Diba? Maawit pa rin ba kayo ng ganon? O kaya, sweet Jesus, sweet Jesus. Diba? Nakakaawit pa rin pa buhay. Ano ang aawitin natin sa buhay natin? Huwag tayong umawit ng mga awit na lalong magpapalumo sa atin at magpapalungkot sa atin. Ano po? Umawit tayo ng mga papuri sa ating Panginoon. At kapag tayo umaawit ng papuri sa ating Panginoon, tayo mismo na bibless. Makinig tayo ng mga awit na makapagpapasaya sa atin. Pumili tayo ng mga awit na gano'n, no? So when we praise the Lord, tayo po ay umaawit, nakikinig din tayo ng awit. Hindi lang basta tayo alam nyo yung... Okay, ito yung mga pwedeng gawin natin sa pagpuri natin sa ating Panginoon. Tayo magbasa, kagaya ng akin pong ginagawa ngayon, magbasa tayo ng mga Bible texts na pagpuri sa ating Panginoon. Umawit tayo ng mga awit na makapagpapasigla ng ating pananampalataya at makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Ano pa po, tayo po ay makinig ng mga musika na makapagpapasarap ng ating karanasan at mapapawi ang ating lungkot. Ano po? Yan po ay mga paraan kung paano tayo magiging masaya ang ating damdamin. Isa pa na tip na napakaganda na pwede nating maging habit. Ano? Let us make this a habit. Ano po ang habit na yon? Ito po ay yung tayo ay magbilang ng mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Bilangin natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Let us have a journal of a gratitude journal. Meron tayong isang notebook na ang nakalagay doon ay I am grateful to the Lord or I am thankful to the Lord. Every day, ano po, meron tayong journal or meron tayong diary na binabanggit, ano po, na isulat mo lahat doon ang mga pagpapalang natanggap mo sa ating Panginoon. Every day, gawin po natin yan, ano? Kasi kapag hindi po, ano, may tendency kasi nakatayo po ay magiging mapo-focus po ang ating sarili doon sa ano sa mga hindi magagandang karanasan o maaari sa mga problema natin. Let us count the blessings of the Lord. And that is one way of praising the Lord. That is one way of, you know, submitting ourselves to the Lord. And that is one beautiful way, one best way, ano po, para maging healthy ang ating emotions. Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, umaawit tayo ng magaganda mga awit, nakikinig tayo ng mga awit na makapagpapasigla ng ating damdamin at bibilangin natin ang mga pagpapala, ano po, ng ating Panginoon sa atin, that will make us feel better. Okay? Magiging maayos ang ating pakiramdam, magiging masaya tayo, at isa pa, ano po, naiiwan ko po sa inyo, bago tayo magtapos, isang magandang tip para po tayo ay magkaroon ng magandang emosyon at tayo magkaroon ng magandang relasyon, yun po ay yung tayo ay maglingkod sa kapwa natin. Let us serve others. Marami pong pag-aaral nagsasabi na being altruistic, being kind to others, ito po ay makakapagpalusog ng ating damdamin at yan po ang susunod nating pag-aaralan bukas, ang tungkol sa paglilingkod sa kapwa natin bilang bahagi ng pagpapalusog po ng atin pong mga emosyon. So kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga kayong reflection sa atin pong pinag-aaralan, simula pa po nung unang last week, yun po yung God's gift of passive mindset, at ngayong week naman po ay God's gift of positive emotions. Alam nyo mga kaibigan, I assure you na kapag ito po ay ginawa nating in-apply natin sa buhay natin, and you will make it a habit, ano po, to count the blessings instead of counting the tears, I assure you na magiging mas malusog po ang atin pong damdamin at ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay magiging mas satisfying dahil, ano po, ating isinakabuhay ang atin pong pinag-aralan na ito. At nais ko pong iwan sa inyo ang mga katagang o ang ganitong inspirasyon na lagi natin pong alalahanin na ang buhay natin ay punong-puno ng pag-asa. Ano po? At dahil ang ating buhay ay punong-puno ng pag-asa, tingnan po natin ang mas maliwanag na bahagi ng buhay natin. Huwag nating tingnan ang madilim na bahagi ng buhay natin kung hindi tayo tumanaw. Ano po? Sa pag-asa na ang ating Panginoon ay kasama natin sa tuwi-tuwi na. Nais ko pong mag-offer ng isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, maraming salamat sa inyong gift of positive emotions at nais po naming italaga sa inyo ang aming buhay. Maging mapayapa kami, maging masaya kami sa kabila ng mga hamon at problema sapagkat mayroon po kaming Diyos na nagbibigay sa amin ng magandang emosyon, masayang damdamin at pag-asa sa buhay na ito na aming kinabibilangan. Maraming salamat Panginoon na inyo kaming patuloy na pagpapalain sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan at naway patuloy po kayong tumutok sa atin pong pag-aaral na ito. Nang sa ganon, mas lalo pa po na maging maganda at maging matagumpay ang buhay natin at ang ating relasyon. Marami pong salamat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ai. So mga kaibigan, lagi po natin tatandaan na hindi conditional ang pagpupuri po natin sa Panginoon. Sa lungkot po at saya, purihin natin ang Panginoon. Umawit po tayo ng mga makakapagpasigla ng ating pananampalataya. Yung tipong pakiramdam po natin na kailangan talaga nating mag-hold on sa ating Panginoon. Magbasa po tayo ng kahit isang Bible text every day, kahit mahirap ito dahil karamihan po sa atin ay syempre busy po sa pagtatrabaho. Pero if we want to, we can find time, mga kaibigan. And also, ugaliin po natin na magbilang tayo ng pagpapalaki sa po yung mga miseries natin sa buhay. Count your blessings. Ayan po yung mga tips para magkaroon po tayo ng positibong emosyon. Pero ang pinakamahalaga daw po sa lahat ay tayo po ay maglingkod sa ating kapwa. Be kind. Let's make it a habit to make give a kind gesture sa ating kapwa para magkaroon tayo ng malusog na emotions. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang You Can Take It With You. Ano nga po ba yung madadala natin sa kalangitan at ano nga po ba yung hindi natin madadala kapag po tayo ay nawala sa mundong ito? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Merong isang istorya tungkol sa buhay ni Alexander the Great. Meron siyang apat na generals, Lysimachus, Seleucus, Kasami, at si Ptolemy. Noong si Alexander the Great ay malapit nang mamatay, ay tinawag niya ang kanyang apat na mga generals at meron siyang tagubilin. Ang sabi niya, gusto ko pagka ako'y namatay, ipapagawa ako ng isang magandang ataol. At ang sabi sa pangalawa, gusto ko kanya ang aking ataol ay merong salamin para makita ng mga tao ang aking mukha, bagamat ako'y patay na. At pagkatapos, tinawag ang isa, ang wika, gusto ko ang aking kanyang ataol ay merong kanyang butas at nakalabas ang aking mga kamay. At ang gusto ko, sabi niya sa pangapat, ay ang aking bangkay ay dadalhin sa Athens, ang capital ng Greece. Meron ba kayong tanong ang tanong ng haring ito? Sa kanyang apat na general, Lysimachus, Seleucus, Cassander at saka si Ptolemy. Ang sabi ng isa ay wala po akong tanong at wala po akong reklamo. Gayun din yung pangalawa. Yung pangatlo ay meron siyang sinasabing meron po akong katanungan. Bakit gusto po ninyo na kapag kayo ay namatay, sa loob ng ataol ay merong kayong gustong ipagawa na ang inyong mga kamay ay nakalabas sapagkat ang wika ninyo ay merong butas ang inyong ataol at nakalabas ang inyong mga kamay. Ang sabi ng haring ito, Alexander the Great, na-conquer ko ang buong sanlibutan pero ang sabi niya ni isang kusing wala akong dala. Kaibigan, anuman ang pagsisikap ng tao sa mundong ito, kapag siya'y namatay, ni isang kusing wala siyang madadala. Noong yung aking uncle na bunso, magkakapatid ng aking ina, ay namatay, ako ay naantay sa service upang magbigyan ng serbisyo bago siya mailibing. Nakita ko yung kanyang mga kamay ay meron nakaipit na mga dollars. Sabi ko, ang yaman naman ng aking uncle. Bakit itong mga dollar na ito ay nakaipit sa kanyang mga kamay o mga daliri? Ang mga dollars kaya ito ay isasamang ililibing o kukunin? At bago siya dinala sa kanyang pansamantalang kalagayan, sa kanyang nicho, ay binuksan yung ataol at pagkatapos ngayon, kinuha yung mga dollars na kaipit sa kanyang mga kamay. Meron namang paniniwala ang mga taga-Egypt na kapag ang mga pero ay namatay, yung kanyang mga gamit ay isasama ngayon sa pagkalibing sa kanya sa mga pyramid sapagkat sa kanilang paniniwala sa kabilang buhay ay gagamitin ang mga ito at ang kanyang mga servants ay isasama upang sabihin paglilingkuran siya sa kabilang buhay. Subalit, mapansin natin na kapag ang mga perong ito ay nailibing, ang ibang mga gamit nila ay kinukuha ng mga magnanakaw at yung mga natira naman sa paghukay ng mga archaeologists ay kanilang kinukuha at pagkatapos nilalagay sa mga museum. Ako'y naka-attend sa isang funeral service. Ang funeral service na ito ay isang lalaki na matanda na At bago siya namatay, ay nagkaroon ngayon ng testamento ang matandang ito. Ang sabi niya, ang aking violin ay bibigay ko sa aking isang apo, ang aking bahay ay bibigay ko sa aking isang anak, at ang wika niya, ang lahat ng aking mga pag-aaring ito ay ibibigay ko sa aking mga anak at sa aking mga apo. Sa makatwid, bagamat siya ay nagimpok ng maraming mga bagay at kanyang pinagsikapan na mabili ang kanyang gusto nung siya nabubuhay, pero kapag siya namatay, ni isang kusing o ni isang gamit ay wala siyang dadalhin sa kanyang libingan. Kaibigan, merong binanggit na isang talinhaga ang ating Panginoon. Ito ay natala sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 21. Ang wika ng Biblia, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namungan ng sagana. Noong unang panahon sa bansang Israel, yung mga mayaman ay karamihan mga farmers. Kaya ang sabi ng Biblia, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Kaibigan, ito ay isang parable na binanggit ng ating Panginoon. Subalit sa parable na ito ay merong katotohanan, sapagkat maraming mga tao ngayon ang nabubuhay sa materialismo. Iniisip na pagkagising sa umaga kung ano ang kanyang maaring matamo at para siya yayaman. Napakaraming mayaman sa mundong ito, sa buong sanlibutan. Subalit, ang kanilang iniisip, papaano pa magkamal ng maraming salapi. Kaya ang isang mayaman ay tinanong siya, gaano karaming kayamanan ang meron ang isang tao para siya ay, sabihin natin, titigil sa kanyang pagkamal ng maraming salapi. At ang sabi niya, samor, samor, samor. Hindi sila tumitigil na bagamat ang kanilang kayamanan pagka sila'y namatay na ay mapupunta sa kanyang mga anak marahil. At kung wala siyang testamento, kumisan may mga bansa kukunin ng gobyerno katulad sa bansang Amerika. Pero kadalasan, lalo na sa ating bansa, ito ay mapupunta sa kanyang mga anak. Kung wala siyang mga anak, ay pupunta sa kanyang mga kapatid o kaya sa kanyang malapit na kamag-anakan. Ang lalaking ito ay kanyang kinakausap, hindi ang Diyos. Hindi siya nanalangin sa Diyos kung papaano ang Diyos ay bigyan siya ng isang karapatan o isang privilege na siya ay makapagbigay ng tulong sa mga tao nangangailangan ng kanyang tulong. Kundi ang kanyang kinakausap, ang kanyang sarili, merong problema ang lalaking ito. Kung tayo ay merong paniniwala sa Diyos at ang ating puso ay sa Diyos, marahil ay ating idadalangin sa Diyos na tayo ay bibigyan niya ng pagkakataon na makatulong sa iba at ituturo ng Diyos kung sino ang ating tutulungan. At ang sabi nga sa ating Biblia, sapagkat marami siyang naani, marahil ang tanim niya ay trigo o kaya naman may mga prutas, ano man ang maaring maitanim sa kanyang lupain. At sapagkat ang lupay niya ay nagkaroon ngayon ng maraming bunga ang kanyang itinanim ngayon, kanyang inisip sapagkat wala ng paglalagyan. Ano ang kanyang nais na gawin sapagkat wala ng paglalagyan? Ang sabi niya sa 18, ito ang aking gagawin, gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Kaibigan, kung ang Diyos ay kanyang tinanong at nalalangin siya sa Diyos, Panginoon, marami kang pinagkaloob sa akin. At ako'y naniniwala kung bakit ako ay iyong pinagpala para ako'y makatulong sa iba. Nakatulad ng layunin ng ating Panginoon noong tinawag ng Diyos si Abraham kung bakit siya'y pinagpala, binigyan ng maraming mga blessing ang lalaking ito na lingkod ng Diyos na tinawag siyang kaibigan ng Diyos para siya ay maging pagpapala sa iba. Naalala ko yung aking Koreanong nakausap. Sabi ko, anong sikreto ninyo ng inyong bayan, bakit kayo ay marami ngayong isa sa mga bansa na mayaman sa buong sanlibutan? Ang sabi niya, kami ay naghahanap buhay, hindi lamang para sa aming sarili, kundi pa naman para sa aming community. Sa makatwid, kung sila ay nagkaroon ng maraming salapi, hindi lang nila iniisip ang kanilang sarili, kundi pa naman ang kanilang community. Naalala ko pa yung karanasan ng mga Koreano sa kanilang bansa. Nagkaroon ng problema ang kanilang bansa at ang ginawa ng mga mamamayan ay kanilang ibinigay ang kanilang mga ginto sa kanilang gobyerno at pagkatapos ginawang gold bar. Kaibigan, nabubuhay tayo sa lupang ito at lahat ng mga nilikha ng Diyos na may buhay ay dinisign ng Panginoon para sila ay magbigay para sa iba. Katulad naman ng mga punong kahoy, hindi lamang oksigen ang kanilang binibigay sa atin, yung mga namumunga nakikinabang tayo sa kanilang mga bunga. At tayo ay binigyan ng Diyos ng dalawang kamay, hindi upang magkamal lamang ng maraming salapi para sa atin. Alam ba natin na kapag ang bata ay pinanganak, karamihan sa mga bata at wala pa kung nakita mang bata na mga sanggol na ang kanilang mga kamay ay hindi nakatikom. Bakit? Kasi gusto ng bata yung attention ay sa kanya lang. At gusto ng bata, kaya kapag yung siya'y nagugutom, iyak ang bata para makakuha ng atensyon. O kaya siya'y gutom ay para makakuha ng atensyon, siya'y umiiyak para sa ganon ay papansinin siya. Ganon ang ating ngayong buhay na tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo binigyan ng kamay ng Diyos para tayo ay tumulong sa iba. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Ang sabi nga ng isang awit, no man is an island. Kaibigan, ang panukala ng ating Panginoon na katulad ng lalaking ito na pinagpala ng Diyos para siya ay tutulong sa iba. Pero kakaiba naman ang kanyang iniisip. Ang kanyang iniisip ay pansarili. Ang tao, makasarili ang tao. Kaya gusto ng Diyos na ang kanyang pagkamakasarili ay maalis ngayon upang ang taong ito ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Yan ang nais ng ating Panginoon. Na yung kindness, yung bunga ng Espiritu, yung love, kindness, meekness at ang mga iba pa ay makita sa atin na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo. Yung example ng pagbibigay ay nanggaling sa ating Diyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, yung example o yung halimbawa sa pagbibigay ay nanggaling yung ganitong espiritu sa ating Diyos. At bilang kanyang mga anak, dapat makita rin sa atin yung ganong klaseng pagbibigay. Kaya nga ang DNA ng ating Panginoon ay He is very generous. Ang ating Diyos ay He is very generous, kaibigan. At kinakailangan yung ugaling yon makita sa atin. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi pa naman nabubuhay tayo para sa ating kapwa. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kinakausap ng taong ito, medyo kapag kayong sinasabi natin ang isang tao kinakausap ang kanyang sarili, maaaring sabihin natin wala siya sa matinong pag-iisip. Bakit ang kanyang sarili ang kinakausap? Pero ang lalaking ito ang kinakausap ang kanyang sarili. Kaya ang sabi, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi masama ang magtipon ng kayamanan. Pero ang isang bagay na sinasabing itong hindi maganda, ito'y masama para lang pansarili. Selfish ang taong ganito. At kapag ka ikaw ay selfish, hindi ka masaya sa iyong pamumuhay. Alam mo kaibigan, kapag ka ikaw ay nagbigay sa iyong kapwa sapagkat nakita mo ang kanyang pangangailangan at hindi ka nag

ito ay isang hindi magandang karanasan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Ang ibig sabihin lang ay, hindi ka na mabubuhay. Kaibigan, hindi ba isang magandang karanasan na kapag tayo natulog sa gabi, ating ipagkakalubong ating sarili sa Diyos, at pagkatapos ngayon sa umaga, nagigising tayo? Hindi ba nakakatuwa ang ganong karanasan? Pagkatapos ngayon sa maghapon, tayo ay gagawa. Pagkatapos ng maghapon, dumating ang gabi, ang Diyos ay iningatan tayo. Marami tayong nakikita sa mga news, naglalakad sa daan, tinamaan ng ligaw na bala pagkatapos namatay. Pero kaibigan, ang nais ng ating Panginoon, tayo maging generous. Nanupat ang ating mga kamay ay maging pagpapala sa iba. Nanupat ang ating ngayong buhay ay merong larawan na hindi selfish. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa ating pamumuhay. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, ayon sa aklat na sulat ni San Mateo, San Mateo Kapitulo 6, versikulo 20, ito ang ating mababasa. Kundi, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Paano ba yung mag-ipon ng kayamanan sa langit? Kaibigan, yung ating pagtulong sa iba, isang bagay yan. Kung minsan para bagang mas higit na nakakaunawa ang ibang mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga ito hindi kilala ang tunay na Diyos, pero merong mapagbigay na mga tao at nasisihan na silang magbigay. Pero tayong mga Kristiyano, masasabi natin na dapat higit tayo, na tayo ay tutulong sa pangangailangan ng iba. Merong isang ilustrasyon na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng isang balon, na kapag ka ang balon na yan kinukunan ng tubig, palaging may fresh na palaging may tubig ang balon na yan. Pero kapag ka ang balon na yan ay hindi kinukunan ng tubig, mabaw ang tubig, pagkatapos hindi magkakaroon ng kapalit. Kaibigan, ang Diyos din sa ating pamumuhay sa araw-araw, nilikha tayo na tayo ay binibigyan ng mga blessing sa ating mga kamay. Ang mga blessing na yan, kapag ka binahagin natin sa iba, kaibigan, darami ang ating blessing. Tandaan natin ang sinasabi sa aklat ng San Lucas, ang wika, magbigay ka at ika'y bibigyan. Pikpik, siksik, liglig, umaapaw, ilalagay sa iyong kandungan. Kung ano ang pinansukat mo, yun din ang pansusukat sa iyo. Kapag ka ikaw ay nagbigay sa iba, para bagang kung walang barya, hindi ka magbibigay. O kaya naman sa pangangailangan ng church ay kung walang barya, parang hindi ka magbibigay. The best dapat ang ating pagbibigay. Ang sabi nga ng isang manunulat na ating kinikilala, siya ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng hindi basta-basta karunungan, inspired by the Holy Spirit, ang sabi sa kanya aklat na Counsels on Stewardship, tayo kanya ay nagbibigay upang ating ipakita ang ating pasalamat sa Diyos, ang ating gratitude and love to God, ang wika niya, at wala nang iba pa. Kaibigan, yun ang dahilan. May mga bagay ng ating Diyos ay pinagpala ang mga taong ito. Katulad si Haring Solomon sa 2 Kronika 1:12, ang karunungan at kaalaman ay pinagkakaloob sa iyo. Bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haring nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng gayon. Pinagpala siya ng Diyos sapagkat ang kanyang kahilingan, siya ay bigyan ng karunungan ng Diyos para kanyang mapangunahan ang bayan ng Diyos. Kaibigan, ito ang kailangan natin sa ating

0: pangunguna o sa ating tahanan, maging tayo ay may katungkulan sa gobyerno o kaya sa iglesia, sa ating ngayong pangunguna, tayo umihingi sa Diyos ng karunungan. Pero ang sabi ng Diyos kay King Solomon, hindi lang karunungan, kundi kayamanan. Pinagpala ng Diyos. Pero ang sinasabi ng ating Biblia, pagka tayo ay pinagpala ng Diyos, alalahanin natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapala. Kaya ang sabi sa 6:33 ng San Mateo, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Merong isang lalaki din na pinagpala ng ating Diyos, natala sa Biblia. Bagamat siya'y pinagpala ng Diyos, nung siya ay nagkaroon ng problema, ang sabi niya sa Job 1, chapter 1, verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaibigan, kinilala ni Job at ang maraming mga banal sa Biblia ang pinanggagalingan ng pagpapala ay ang Diyos. At sapagkat sila'y pinagpala ng Diyos, sila naman ay naging pagpapala sa iba. Kaibigan, ganun ba ang nakikita natin programa ng Diyos sa ating mga buhay? Bago tayo magtatapos, gusto kong basahin ang binabanggit sa Biblia sa Juan Kapitulo 15, 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nalulwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo maging alagad niya, magbunga ng marami, at sa pagbunga ng marami, tayo naman ay matutong kumilala ang Diyos ang siyang owner ng lahat ng bagay, siyang mayari ng lahat ng bagay at tayo'y katiwala ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, pagkatapos po naming napag-aralan ang isang talinhaga, dakilang Diyos sumasalamin po sa aming mga buhay. Nakita po namin na kung ano ang inyong kalooban sa amin. Nilikha po niyo kami na magbigay para sa iba. Meron po sa mga nakikinig na mga magulang na ang kanilang mga anak ay may mga suliranin, maraming hamon sa buhay. O Diyos, pagpalain po sila, ingatan. At makilala ng bawat isa, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Walang pagsala na ating nakilala na tayo ay nilikha ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, ano, nalaman natin na hindi natin madadala ang mga makamundong bagay sa ating himlayan. Dahil ang sabi po sa Biblia, we brought nothing with us to life. Wala po tayong kahit ano nung nabuhay tayo. Hindi rin po natin madadala ang mga material na bagay na pinaka-iniingat-ingatan po natin, no? Kapag tayo po ay namatay. At hindi rin po kayang tubusin ng pera ang ating mga kaluluwa. Only the blood of Jesus. Kaya tayo po ay maniwala, sumunod, magtalaga sa Panginoon. Hindi rin po natin madadala ang kapangyarihan. Ano po, yung talamak po yan ngayon, ang abuse of power. Hindi rin po natin madadala ang katanyagan, yung mga pagpupuri po, yung mga papuri ng mga tao. At ano nga po ba yung madadala lang natin? Ang ating identity, kung ano tayo bilang isang tao. tao, ang ating character, ang resulta ng ating conduct habang tayo po ay nasa lupa. Our works and good deeds, ayan po ang pwede nating madala sa langit. Meron po tayong choice, mga kaibigan. Either mag-build po tayo ng kayamanan para sa ating mga sarili o magkaroon po tayo ng kayamanan sa langit. Ang sabi nga po sa ating napag-aralan, maging wais tayo sa ating buhay at kamatayan. Sundin po natin ang Panginoon at tayo po ay maglingkod. Tandaan po natin, God loves a cheerful giver. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa inyong palagiang pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang araw po, opo, sa bawat isa sa atin na ngayon ay narito sa atin pong morning mana. San man po kayo sulok ng daigdig, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan sa inyong patuloy na pakikinig sa atin pong morning mana. Salamat po sa inyong patuloy na panalangin at ang walang sawang pagsuporta sa atin pong ginagawang pagkain spiritual tuwing umaga. Sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon, maraming mga ginintuang aral mula sa langit ang atin pong natututunan at tinatanggap ang mga sariwang pangako ng Panginoon tuwing umaga sa bawat isa. Bago ho tayo magpatuloy, nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na sa umagang ito, muli po ninyo kaming dinala sa inyong paanan upang maupo, pakinggan at matuto sa inyong kalooban. Panginoon, sa amin pong pag-aaral, mangyari nawa na ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng pag-unawa at pusong mapagtanggap sa tanging laan ng langit para sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay ating itutuloy ang ating pag-aaral na may kinalaman pa rin sa aklat ni Santiago. Tayo ngayon ay nasa Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 17 ng aklat na ito, na ang pamagat ay Making Our Plans, paggawa ng atin pong mga plano o di kaya ay panukala. Bago ho natin simulan ang atin pong pag-aaral, nais kong basahin sa inyo ang talatang 13 hanggang 17 at dito po tayo magsisimula ng atin pong pagkaing spiritual na pagsasaluhan. Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Verse 17. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang suheto na atin pong pag-aaralan ngayon umaga ay very relevant sa atin pong kapanahunan ngayon. Why? Sapagkat ang bawat isa, ang pamilya, ang bawat tao ay laging gumagawa ng mga plano at panukala sa kanyang buhay. Panukala sa pag-aaral ng ating mga anak hanggang sa marating ang kuleyo and eventually ay magkaroon ng hanabuhay. Plano para sa pag-aasawa and eventually magkaroon ng sariling pamilya. Plano sa pagbabakasyon and eventually ay magkaroon ng tinatawag natin na retirement. Lahat ito ay merong tayong mga panukala sa atin pong buhay. Alam po ninyo ang paggawa ng plano ay hindi pumali. Dahil sa aklat ng mga gawa, mismo si Pablo sa kanyang mga paglalakbay ay kanyang inililista, plinaplano niya ang kanyang mga paglalakbay. Sa katunayan, ang paggawa ng plano o paglagay ng atin pong mithiin sa atin pong buhay ang siyang susi ng atin pong pagtatagumpay in one way or another, anumang larangan na naisin po natin sa buhay na ito. Kung meron pong tamang pagpaplano o di kaya pagpapanukala ay meron din naman pong maling pagpaplano o di kaya ay pagpapanukala. Atin pong alamin ayon sa kung papaano po dinidiscuss ni Santiago na meron pong tamang pagpaplano at maling pagpaplano. Ano po yung tamang pagpaplano? Na yan po ang ating unang isaalang-alang sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang tamang paggawa ng panukala o plano ay kinakailangan po natin isuko
o di kaya ay ilagak italaga sa kamay ng Panginoon sa kung ano ang kanyang panukala. We can make our plans. Subalit, ang mga panukalang ito kapag ito'y ating inilagay sa kamay ng Panginoon, ay atin pong hihintayin kung ano ang approval ng atin pong Panginoon. Kaya nga't ang sabi nga po sa talatang 15 na atin pong binasa kanina, if it is the Lord's will, kung ito ay kalooban ng atin pong Panginoon. At ito rin po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, talatang 21. Nais ko pong basahin sa inyo ang binanggit ni Apostol Pablo. Kapitulo 18 ng Gawa, talatang 21. But as he left, he promised, I will come back if it is God's will. Nakita po natin ano ho? Maging si Pablo sa kanyang mga paglalakbay, bagaman meron siyang panukala, subalit inilalagay niya lahat sa kung ano ang plano ng Panginoon. Sa aklat naman po ng 1 Korinto, Kapitulo 16, talatang 7, ito naman po ang binabanggit. For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits. So narito ipinakita ho sa atin ni Apostol Pablo na lahat ng kanyang plano ay kanyang ibinibigay sa approval ng atin pong Panginoon. Dahil kapag ang Panginoon ang nagplano sa atin pong buhay, lahat ay maisa sa katuparan kahit anuman po ang hadlang o di kaya balakid sa atin pong mga daraanan. Sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang mas mabuti dahil siya ang makapangyarihang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ibig sabihin, kapag tayo ay gumawa ng plano at sinabi natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, para bagang ang atin pong puso, ang ating pananampalataya ay nagsasabi ng dalawang bagay. Una ay ang Diyos kung kanyang kalooban. Pangalawa ay kapag kalooban ng Diyos ang mga plano na atin pong ginawa, siya ang namamagitan. Ulitin ko ho, ano po? Mga minamahal ko mga kapatid, walang sino man o walang anumang bagay ang pupwedeng humarang o di kaya pumigil sa panukala ng Diyos, lalong-lalo na kapag ang plano ng tao ay kanyang inilalagak sa kamay ng Panginoon at hinahayaan ang Diyos na magbigay ng approval nito upang kung magkagayon makita po natin ang katuparan ng plano ng Panginoon, makita ho natin at maranasan ang kasiyahan sa atin pong buhay na ang Panginoon ang siyang may kapangyarihan upang ano ho, makita natin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala. Ang karunungan ng paggawa ng atin pong mga plano kapag ito ay kalooban ng Panginoon ay magiging ebidensya, katibayan na meron pong panukala na hindi napapangyari simply because hindi ito inilagay sa kamay ng atin pong Panginoon. Kung tayo po ay gagawa ng panukala at gusto nating magtagumpay yung planong iyon, kinakailangan po nating ano ho, to seek first to discern the will of God, my dear friends, and plan accordingly. Ano po ang ibig sabihin? Well, atin po munang isasangguni sa atin pong Panginoon at hintayin natin kung ano ang masasabi ng Panginoon sa atin pong plano. Ang nangyayari, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tanggapin po natin ang katotohanan. Bagaman tayo ay gumagawa ng plano, bagaman inilalagak natin sa Panginoon ang mga plano, subalit in the end, tayo pa rin ang ano ho, ang gumagawa ng kaparaanan para yung ating plano ay atin pong maisakatuparan. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, ay ano ho, marahil katulad, maalala po ba ninyo si Abraham
na bagaman siya ay pinangakuan ng Panginoon na magiging ama ng maraming mga bansa, bagaman sa mata ng tao ay imposible na siya ay maging ama, simply because si Sarah ay matanda na para magkaroon pa ng anak sa kanyang sinapupunan. Subalit kapag ang Diyos ang nagsabi, kapag ang Diyos ang nagplano, walang bagay na hindi po mapapangyari, mga kapatid. Inabot ng 5 years, 10 years, 15 years na yung plano ng Panginoon ay hindi pa naisakatuparan. Abraham and Sarah, they went ahead of God's plan. Nauna sila sa panukala ng atin pong Panginoon. Hindi nila alam na meron pong timetable. Ganyan po ang tao, mga kapatid. Meron tayong plano. Ipinapanalangin natin ang plano. Subalit kapag tayo ay natatagalan na, naiinip na, gusto na natin makita ang katuparan ng plano, and yet wala pa rin. Kadalasan ay we go ahead of God's what? Plan sa atin pong buhay. Alam po ninyo, kapag inilagak natin sa Panginoon ang atin pong mga plano at panukala, nais ng Diyos ang ayon po sa aklat ng Efeso 5 at 17 na maintindihan ang kanyang kalooban sa atin. Marahil ang dahilan, mga kapatid, kung bakit we go ahead of God's plan simply because we do not understand the will of God in your life. Marami na, matagal na tayo sa pananampalataya, and yet ang atin pong tanong ay, ano kaya ang panukala ng Panginoon sa akin? Ang tagal na natin sa pananampalataya, mga kapatid, hindi pa rin po natin alam ang panukala ng Panginoon. Maliban, ang sabi po sa aklat ng Efeso ay atin pong maintindihan ang mga plano at kalooban ng atin pong Panginoon. Colossians Kapitulo 1, talatang 9, na dapat tayo ay mapuno o di kaya mapuspos ng kalooban ng Panginoon. Upang mapatunayan natin ng kalooban ng Panginoon, pinapangyari lahat ng mga bagay na atin pong inilagak at inilagay sa kanyang kamay. Well, of course, kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, na ang paglalagay natin ng ating plano sa kamay ng Panginoon ay kanyang ipinapahayag sa atin ang kanyang kalooban in matters of right and wrong. Malalaman po natin ang kapahayagan ng kanyang kalooban sa bawat pahina ng kanyang banal na salita. Marahil ang dahilan kung bakit ang tao ay laging nauuna sa atin pong Panginoon, simply because hindi bahagi ng kanyang buhay ang salita ng Panginoon, kaya hindi niya lubos na naunawaan ang panukala ng Panginoon, ang kapahayagan ng kanyang kalooban sa tao, mga minamahal kong mga kapatid. We can only find the will of God, my dear friends, in the pages of His Word. Kung gusto natin makasumpong ng isang mabuti at mapagmahal na asawa, we can find it in the pages of the Bible. Kung gusto natin makasumpong ng magandang hanap buhay, we can find it in the pages of the Bible. Kung gusto natin magkaroon ng isang masagana, masaya at malusog na pamumuhay, we can find it in the pages of the Bible. Everything that we can find para maging matagumpay at may sakatuparan ang atin pong plano, we can all have them in the pages of the Word of God. May salamat sa Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang kanyang kalooban sa tao ay kanyang isinulat na. Ang kailangan na lamang po natin ay ating basahin ang kanyang sulat, ating hilingin na bigyan tayo ng pag-unawa sa kanyang sulat na yan, mga kapatid, upang hindi tayo masinsay, upang tayo ay bigyan ng isang pusong mapaghintay sa kalooban ng Panginoon sa mga panukala na atin pong inilagak sa kanyang kamay. It's only until then, my dear friends, na makita natin na tama ang paraan ng atin pong paglalagak ng plano
sa kamay ng Panginoon kapag ipinakita natin ang buong-buong pusong pagpapasakop ng atin pong sarili sa Panginoon at hayaan ang Panginoon ang magpatupad ng mga panukalang yan. Sana mapaalalahanan tayong lahat, mga kapatid, na ang kalooban ng Panginoon ay naipahayag sa atin, subalit hindi natin napapansin, hindi natin pinapahalagahan, madalang po natin buksan ang pahina ng kanyang banal na salita, naroon na pala lahat ang nais po natin makita at mangyari sa atin pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Maliban sa meron pong kapahayagan, ang kanyang plano, in the pages of His Word, meron din pong panukala ang Panginoon na kanyang pinapahintulutan. May mga pangyayari sa buhay ng tao, mga kapatid, na yung plano natin ay bagaman maganda, subalit ang Panginoon ay merong kaparaanan upang sa atin pong mga buhay ay matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Kanyang pinapahintulutan. Yung alin? Yung planong yon na mangyari sa atin pong sa atin pong buhay upang maipakita natin ang ating lubos na pagtitiwala, lubos na pagtatalaga ng lahat ng ating panukala ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang tawag po dito ay the permissive will of God na kanyang pinapahintulutan ang mga pangyayaring ito upang makita ho natin ang liwanag. Kadalasan kapag tayo po ay gumagawa ng plano, ang akala natin lahat ay maganda, lahat ay tama, lahat ay maliwanag. Subalit merong kaparaanan, meron pong sariling strategy ang Panginoon. Diskarte kung inyo pong gagamitin ang salitang iyon para lamang ipaliwanag, ipakita sa tao na ang maliwanag sa iyo sa Panginoon ay madilim. Kaya nga't papahintulutan niya ang isang bagay na mangyayari upang yung liwanag na iyon, makita natin ang dilim na bunga na siyang magmumulat naman ng ating mga mata na ang Panginoon kanyang pinahintulutan para makita natin ang tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po ay ang plano na tama ang paraan kapag atin pong inilagak sa kamay ng Panginoon at hayaan ang Panginoon ang magbigay ng approval nito. Huwag tayong magmadali, mga kapatid. Ulitin ko, anumang bagay na atin pong inilagak sa kamay ng Panginoon, plano man natin ito na gusto natin magtagumpay, maghintay po tayo, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapaghintay. Katulad ng atin pong paghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon na sana ay hindi makita sa atin ang pagkainip. Kung meron pong tamang paraan ng pagplano o pagpapanukala na yan ay ang paglalagak natin lahat sa kamay ng Panginoon at hayaan ang Panginoon ang gumawa ayon sa kanyang tamang oras, meron din naman pong kabaliktaran. Yan ay ang maling pagpaplano o pagpapanukala. Ano ang tawag dito? Ito ang pagpapanukala na kanilang ini-ignore ang alin? Kalooban ng Panginoon. Ano mang pagpapanukala na atin pong binabaliwala ang kalooban ng Panginoon, sang-ayon po sa talatang 13 hanggang 15, ito ho ay kamangmangan. Sa talatang 13, ang dahilan kung bakit ito tinawag na kamangmangan, sapagkat ang buhay po ng tao ay masalimuot, mahirap ang buhay ng tao. There are complexities of time. There are also complexities of activities. Maraming mga desisyon tayong ginagawa, subalit ganun din karami ang alin, ang atin pong nagagawang pagkakamali. Bakit? Sapagkat sa maling kaparaanan,
tayo gumawa ng panukala na hindi natin inilagak sa kamay ng Panginoon. At kung sakaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoon, inunahan natin ang approval ng Panginoon sa atin pong panukala. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, mas maganda pa rin yung ating ilagak lahat at maghintay sa approval ng Panginoon. Ano man ang ating panukala na ito po ay kamangmangan sa Diyos, maliban sa ang atin pong buhay ay masalimuot, ang sabi po ng talatang 14, ang atin pong buhay ay walang katiyakan, walang garantiya sa kung ano ang magiging bukas natin, mga minamahal ko mga kapatid, kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. But only God can bring about what He wills for the future without fail. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng magandang bukas, sapagkat alam niya kung ano ang nararapat sa atin sa inaharap. Yayamang ito ho ay totoo, mga minamahal ko mga kapatid, napakagandang naisin na ang atin pong mga panukala ay ayon din sa plano ng atin pong Panginoon. If we ignore the plan, the will of God, ang ibig sabihin tayo ay mangmang sa harapan ng Panginoon, na ang buhay ay napakahirap, ang buhay ay walang katiyakan, ang buhay, life is frail. Ang sabi po diyan na inihalin tulad na ang tao ay isang singaw na naglalaho. Ang sabi naman po ng mga awit 39 talatang 11, ang tao ay isa lamang na ano po, na hininga. Kaya nga't isang kamangmangan na atin pong isipin na tayo sa atin pong kalakasan ay makagagawa ng ating plano na magtatagumpay. Ano mang ganda ng atin pong plano, kung atin pong inilalagay sa atin pong lakas, hindi po papangyarihin ng Panginoon, mga kapatid, maliban na atin pong ilagak sa kamay ng Panginoon. Ang sabi po diyan, ang dahilan pa kung bakit kamangmangan ay sapagkat ang buhay po natin ay napakaikli, sandaling panahon ay lumilitaw. Ang tao ay ipinanganak ng babae na may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ang ginagawang kalooban ng Diyos ay ano ho? Ay nananatili magpakailanman. Ganun kaikli ang buhay ng tao, mga kapatid. Kaya nga't napakahalaga na atin pong gawin ang panukala ng Panginoon, hindi yung ating sarili ang mapapangyari. Ang pagpapanukala sa ganitong paraan na hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga ang kalooban ng Panginoon, ang sabi po dito'y tayo ay nagmamayabang. Ano ho? Nagmamayabang. Sapagkat ang pagpaplano na hindi po natin isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon ay atin pong inilalagay ang ating sarili na mas higit sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Sang-ayon po sa talatang 16 at 17, ang ganitong pagpaplano na atin pong binabaliwala ang kalooban ng Panginoon, ang tawag po dito ay ano ho? Kasalanan. It is sin because it involves arrogance and boasting. Na ang sabi po ng talatang 16, this is evil. It is sin because we who are Christians know better. Kasalanan, sapagkat tayo na mga Kristiyano, ang alam natin ay alam na natin lahat. Subalit sa mata ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nagkakamali at nagkakasala sa atin pong ginagawa. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kumusta ang ating paggawa ng panukala o di kaya plano? Kung tayo po ay magpapanukala o magpaplano na atin pong isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon, ano ho, ay atin pong makikita ang katiyakan at pag-asa ng katuparan sa atin pong mga panukala. Subalit kung tayo ay magpapanukala na hindi natin isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon, tayo ay mangmang
tayo ay mga arugante, tayo po ay mga makasalanan. What about your plans, my dear friends, for eternity? Alam po natin na ang buhay po natin sa lupang ito ay pansamantala. Alam po natin na meron pong mas magandang tahanan na inihanda ang Panginoon sa lahat ng sa Kanya ay sumusunod, tumutupad ng Kanyang kalooban. Ano ang iyong panukala, minamahal kong kaibigan? Opo, bawat kaanib ng iglesia, ang atin bang panukala, plano, ay dito lamang sa lupang ito na tayo ay magtagumpay, o meron din tayong plano o panukala na hindi lamang dito ang buhay, kundi hanggang doon sa langit na inihanda ng Panginoon na magiging tahanan nila na masumpungan na tapat at nagtatapat sa pananampalataya, tahanan at buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa kanila, na ang kanilang buhay ay pinamumugaran ng likas ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Kaibigan, kung meron man tayong pinakamahalagang dapat planuhin sa atin pong buhay, yan ay walang iba na kung dumating ang Panginoon sa ikalawa, masumpungan ka at ako na nasa pananampalataya. Masumpungan ka na ikaw at ako na tayo ay masaya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Masumpungan ang bawat isa na tapat upang ating manahin ang langit na Kanyang ipinangako at ang buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, dakila naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Tunay nga naman na kayo ang patuloy na nangunguna sa kasaysayan ng lupa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkatawag sa amin sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaalala muli sa amin na kung meron mang kaming mga plano at panukala sa buhay, mas mabuting ito ay ilagak sa inyong kamay at hintayin ang inyong kasagutan. Hindi nawa makita sa amin ang pagmamadali, ang pagkainip, Panginoon, upang hindi kami mabigo, bagkus makita sa amin ang isang pananampalataya na may pagtitiis, paghihintay sa inyong pagtugon upang ang lahat ay maisakatuparan ayon sa inyong panukala sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming plano na kung kayo ay dumating sa ikalawa, masumpungan po ninyo kaming lahat na nasa pananampalataya, matapat na nananampalataya sa inyo at lumalakad sa inyong katuwiran. Mangyari nawa, Panginoon, patuloy po ninyo kaming akayin sa tuwi-tuwina sa paglakad sa matuwid na landasin ng buhay. Ingatan po ninyo kami. Salamat sa inyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.